tiba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategy wa sheba hore na PC shebile hore o hangata batho ba Christ ka 3 ke ne ke yona nako e ba e ba gapelang ka yona. Ah, e re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 ho fihlela ka 4. Ke tsona di strategy.

0: mokgopo mona ke bua ka mogale ga ga bagale mogena madiba batlasa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganyapafitho nka bua ka bulane gatso sa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gorena motho yelwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane ke mama.

sa wotlana ha monate sab jab jab re tsa samasuka ka sa ruthuthaka hori man 92.8 hori gela hanka 104.3 yagena ntwane

0: ngwana madiba wena e renga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o bane ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele boejwa lo magana modimo wa ka ya ntseng a dimile phethimeloo yona e ntseng e tswa jalo dinkong tsa ka yena ya ntseng a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka odimampa ya ka ya lebitla ka yena a tlang ke woli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang ena tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolwa ke leboe jwalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng ga monnate ngwana wa batho o tlwa go renya tsane tse bo borobonga go nyonela gantle go renya tsa bo lesomele metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwana skankgulela o theowa mono wa kopana ga monnate le bo DJ Pioneer ka mmino o monnate mmino wa house music o le maphisi ya fama ya lekgotla la gaso la gantatae a o sebeditse kgaitsedi ya motho tsa ga o ile o phomola jalo go mmathe gona go tloa go renya ena ya boraro go le ba gantle go renya ya botshelela ga e setse ka metsotso e metlhano ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo dutseng le ona teng mosebetsing wa gago ka go fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka Kwading ga sodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlebitsa ka gore ke Kwading Highlanders stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ha bo matswalwa mo teng a ke busang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke wa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso e leng morena ya ge busang a ka Kwading ga e le mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba motlotleletsie la boraro ke le bofe la gona basotho ka gona kgotso pula nala ke la bobedi ke la mašome a mabedi ka metso e mmedi kgweding ya borobonga selemong a sa ketetsepedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse gantle godima matsatsi a magolo a mabedi mašome a tsheletse ka metso e mehlano 265 ke bopaki ba go go itshaletse fela matsatsi ane a legolo pele selemo sena se ka sa kodumela ga se diketsa mone ntse re diketsa bo 2025 ona teng bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 o theowa a tenyane beke yona ke ya mašome a mane ka metso e mehlano ga thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi mašome a mabedi ka metso e supileng 2026 e sale ke sebeletsa PC ya fama lenanong le monnate le bitsitsweng ya fela selemela morning drive show le mo E4 ke wa bana ba kgwane o monate ba tla re bila o ya thabisa o monate ba tla re ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotsi ba fela go ha bo papa ke phate e ba ha bo mmae o ya loya o monate
1: ebira o a thabisa
0: o monate ye ntate Samuel a ke tse thapelo ntate wa
1: ntate ka di tlo di na tsana ya ba dire tse di wena ke nna ke tsena go fa
0: ntse ya kae
1: ntate
0: o ntse ya kae ka tolla le sobaleno o ntse ya kae tswela pele ngwaneso
1: ntate ka lebitso le maatla la moya o galalelang obane re tshepile wena le ofa mogotla senatla sa gore mo ntate ya masetlhano gago ko o seng kgwa letsatsi modimo ya ka ntate ya maatla o ke re boa bophelo ga ntse gore ba baletse le ofa mogotla ntate ya masetlhano maatla sa mafodu yana a utswa modimo wa kganyalo kgwa tswa ntate ya masetlhano gago ga ntse gore ba baletse gore padi mafodu yana a utswa modimo wa kganyalo kgwa tswa ntate ya masetlhano gago obane ba utswa gagolo le ofa mogotla ntate ya masetlhano ba tla ketetse ba go utswitse le gona modimo wa kganyalo kgwa tswa ntate ya masetlhano gago ha go ba baletse modimo a kganyalo kgwa tswa ntate ya maatla o tlhoge tsepile wena re ba sa feleng ka lebitso le maatla kofa mogotla ntate ya masetlhano gago ntate le ba bona ibana modimo a kganyalo kgwa tswa ntate ya maatla se tlo kena ka go dipelo tsa bona ka lebitso le maatla ntate obane re tsepile wena re ba sa feleng senatla sa odimo ntate ya maatla o fe ntate le botlhe kofa mogotla ntate ya masetlhano gago ba kuang ba phatletse sanetetlele kofa mogotla ntate ya maatla otlhe o tlo ba tlatse ka maatla ka lebitso le maatla senatla sa odimo ntate ya masetlhano obane re tsepile wena re ba sa feleng konyalo lo ka ntate ntate o mosa modimo a kganyalo kgwa tswa ntate segeletsa bana botlhe ba moifo wa gare fa mogotlang data maatla o tlheka dipitse le maatla le masetlhano o bapate matlhong a ba bolotsana matsong a dira modimo a kganyalo kgwa tswa data maatla o fele e ka ditsale yana data tlhapere bulane modimo a kang data maatla o tlheka dipitse le maatla le masetlhalalang a ntseng a totoba le kagabele ka mafifi ana modimo a kganyalo kgwa tswa data ka ga dira ditlhetse digale dikakatlhetse disabole dithodisi tsotlhe tsa go bolayang data o nne o mo sireletse modimo a kganyalo kgwa tswa data maatla o tlhe obana ga o tlhole kelotho ra ba sa feneng konyalo kang data masa o obana ge tshepile wena konyalo ka senatla sa odimo data maatla o tlheka dipitse le maatla le masetlhalalang bana ba betang bana modimo a kganyalo kgwa tswa ntate o tswantse merogo ena bona e o fe emebeng ntate o e latlha ya thuteng tse ešhile mogatateng ka lebitso le maatla le mo egalelang obane ko wena tsela nnete le bophelo modimo a kganyalo kgwa tswa ntate a maatla fe o tlo sireletse di dibogodi tsotlhe tsa sea le moasena modimo a kganyalo kgwa tswa ntate o tlo dipate mading a mogena jesu ka lebitso le maatla ntate obane ko wena tsela nnete le bophelo ka lebitso le maatla le mogena jofa mogotla ntate ntate o seng gwaletsatsi gago le boa jofa mogotla ntate a masala mogago obane go gobala ke tlholoempa go tswa ke mogau ka lebitso le maatla ntate go tlo le boa mogau wa gago ka lebitso le maatla le mogena kakagasetsa morago ba sa feleng gape jalo amen
0: amen
1: amen
0: tanki ntate ntlhane
1: amen
0: o ntate samuel tshehla tangi ndatwaka.

0: Amen.
1: Amen, my God, I'm about.
2: Amen. Hallelujah. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. In that, you know, I'm a personal heart,
2: amen. Amen. Amen. Amen.
0: Ena ke nako e nepaitseng nako ya go utlo o rapele jwalo o buele mogana modimo wa gago ga e ba o seile wa tloleya goreng ya lesome le metso e mmedi ena ke nako e nepaitseng ya ngwaga ya boraro nakong yeo manyoloi a go gotlisang dikarabo go di isa ka gae ka mmusong kenyeletsa merero ya gago ka nako ena o jwetse modimo seo o se tlhokang ka nako ena o tlo bone modimo ga a teka tafole pontsheng ya diga tsa gago a tlotsa tlho ya gago ka oli mme mogope wa gago o gaphatseya ruri letlhonolo le mogau di tla dula di o latela ka ditshwitsotlhe tsa go phela wa gago o ya ntaela moya wa gore ka 3 o'clock e be ke tswidi
1: amen.
0: Amen. Now to know it's Maria. Enwa ke semimalite. Kentate. Wa. Hana mo e rengwane no wa ha e ke mang. Empa ke tla mo hopola. Enwa ke semimalite. Na ko nga tseno tsa gona. Amen.

0: Ariyo metu sunye manshu mama berika metu eme lano rekata wane ya moko koto horrenga ya wane aburraru. Aki tachin aki ya itabol. Hana usibiliza moya wo halalelang. Utlo wane moya wo halalelang. Yale ba khutle ba re moya o masutle ba neng ba batho. Ge re moya ha o masutle ba neng ba batho. Empa hana o sebeletsa moya o halalelang. O tlo bona mo kana modimo. Eish. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Otlo bone moya. Ya le ho gutwe jwalo ka lentsela mo kana modimo, wa bona motho a teng a ntsa bululu wa fela. Wa bona motho a teng a ntsa tlalella na fela, motho wa moya. Ho gutwa ka lentsela mo kana modimo. Wa bona fela ntsa bululu wa fela. Antsa tlalella na fe. Hana o sebeletsa moya o halalelang. O tla qeteletse go moya o masutle ba neng ba batho. Go bana fela o hana o sebeletsa moya o halalelang.

0: Ishebena kwe ya hawe nepaitinga ntemetutu kiyane mashuma mabedika mtu urubi denga muno ulemu. Katari mea muna tihuri nyakuna abune. Ina kina kwe ya uke kekapele. Ina kina kwe ya uke rebuwele munga na mudimu wakuna. Ina nune mokhasolo ngumuna tihobititwe nga fela. Reba hau murena. Matla lemmo kotaba. Wa mokgatlhelo ona a kolola gantle pesalemeng ya legolo bukeng ya bone ya dipesaleme tsa Dafita temana e le ya bone le tsebe gobane Jehova ke modimo ke ena ya re entseng mme re ba gae re setšhaba sa gae re motlhape o a loswang ke ena ke ka gona tshebeletso e bitsitsweng re ba gao morena o di maphisi ya fa mo ka kenang a bualo ka temana ya gago ka pesaleme ya gago ka mminathoko ka mantswe ya thapelo go tswa fela go namogana modimo o itse o tlo molleboe jwang o tlo mo roke jwang mesonga ya letsatsi le e ntsweng a ke ena nomoro tsa mohala plus 266 59956 le 2121 9956 e ka sitana le Facebook a page ya PCFM o tla mphumana mono ka lenano le bitsitsweng a selemela a tenyane WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200 9956 ka re nomoro tsa rona tsa mohala 2666 le dinomoro tsena tse hlano tse ke tla o fa tsona hlano robonga robonga hlano tshelena hlano robonga robonga hlano tshelena e ka sitana le pedi nngwe robonga robonga hlano tshelena e ka sitana le WhatsApp number ya le tshikitsane ke bua jolo ka le tshikitsane e le nga tshelela pedi chicha chicha robonga robonga hlano tshelena banna ka dibitsa ha monnate ya kakaka ke se ke le mane ha ke ne ke le mane ke ne ke tlo fumana phahamiso e seng a promotion ha e wena e seng promotion empa phahamiso ya re ba ha o morena le chija re ba ha o morena mme chicha morena modimo wa matsiriso a lekganya lekgotso wa ba balele le bantlo eno nneso amen e nnake re ba ha o morena o seke wa lebala batho ba ileng ba o ata bohlaswa nakong a tseo bophelo bo neng bo sa o tshwara gantle basko maswabi e ditse gantle kwading ga ntatemolo tsa utse pela in grace Facebook re ba gao morena masale yes re ba gao morena salis morena modimo wa matshediso le kganya lekgotso ba balele le bantlo ya gao nnake amen nneso re ba gao morena ntate ke beya bophelo ba ka matsong a gago ne mmammopirra mabitsa wa le kauta ye kileng ka bona go e ka ga ga monnate jena ga ke le ka ona ka mane ka magage fola mme wa ke bone ka ka ga ga monnate jena ga ke o tsebe o le jwane re ba gao morena ntate tshokolo
1: ntate patsile mollo ke tselanku ya setlhabelo e kae
0: re ba gao morena ntae tshokolo goronya bana ba ntate molo ra tshosane amen ntate waka re ba gao morena tlogong botlhe go adora morena morena stabi jale le yena o e beile ka tsela e nngwe je tlong botlhe o adora mogena sthadi. Isika ka doga wena.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena wa nesa
0: le ka uta
1: ba ka jo ho fa ma ya
0: hey hey
1: o tsetse ka hona ha di pedi bo ke ni bitsela ha ile hlithi
0: nkhuma nka pu
1: ba ha o morena
0: ka ba ha o morena le ka uta
1: amen
0: hey thank you nach ai anta bola hlo mona nkhuma nka pu boka moya boka modimo moya wa ei hatsa modimo ha so yetsetsetse bonwa nka tse sa bonwe ai modimo yelo ke tsa man le yena ba re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: a di mope
2: boka na o batla kana ba bana ba tlo se wa tsa ba ha o morena
0: re ba ha o morena a bo di mope ri falaga Amen and Nike. Reba Homo Red. Pafanga Morena Mudimo Warona. Lemo Kumamele Tabbing. Tabbing Ayahai at Ihalalelanga Hubani. Morena Mudimo Warona. We are Halalela. Nemma Tuso Tamai. Alec Ebe. Anda di molotane re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: so powerful
1: so ya ka itsa go ja go fa ya e ntse le go di mole le fatse ke le a le tsama go ma mo go go go
0: amen e tlo powerful
1: amen
0: amen nna

ntate patsi le mollo ke tsena empa nku ya se hlabelo e kae ntate dimphompholo ale ha ntate molo rra moseka banna je ntate o ntwa e ngudzi ke ba o morena ngwaneso yo na ke utlwe ba o mo kana hle motho a le gowe mo kana modimo la matsiritso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya hao anna chengwana o ka mogoje molakatsang ho loki hi ka thaba ka utlwa monate nkgono wa mafahla ga ba ha o morena sephetse ho rapela leboga dinthong tsotlhe ntate mathe a digazola mofoka a le sekamaneng.

0: se ba ha o morena
1: ba se ha o morena ngone
0: bo gara wa
1: ke dine ke le morena ka se on ka tsi o le mo tseleng ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena matshep
1: ka matshep ngone
0: amen nna ke re ba ha o morena o re tshwarele melato ya rona jolo ka ha re tshwarela ba re sitetsweng nemma re ne ile go gotla a le hantate molonnele.

0: re ba ha o morena
1: ba ba ha o morena
0: nemma ka moena
1: ke se ke wa jo ho polo se se tsolon ba ba ha o morena
0: ke ba ha o morena nemma ka mo helo mo hapi
1: ba ba ho khona
0: ka amen e hlengwane so re ba ha o morena ntate patsi le mollo ke tsena empa nku ya se hlabelo e kae a o di eketseng a leganya a letsukuma.

0: ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: sa homo
1: ya itsepela nje hofa o jalo ka thaba sion ke kekenya sisimwa ke letho e ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa homo mo kiritla
1: ka mmasipodi ngwane
0: amen nna ke
1: amen e go

0: e ba ha o morena go le hlohonolo ba utlwang a lentse la modimo me ba boloka ba le boloka dipelong tsa bona re ba ha o morena ngwana ditsela a le kwadi wa bona tsekang a tsena difela ne wa ka hana ka di bapala mehlenyeo ne wa ka hana ka di bapala mehlenyeo ha ke ntse ke tla ke hola hone ho ena le sehlopha se sensaneng a segata tjena sehlopha sena se ne se bitswa Mbongo and the Gospel Keynotes. Mbongo and the Gospel Keynotes. Let's sing a rubonga fela ka tadi mmona te horenga iya bone. Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena.
0: Mo pheme.
1: Ha ke tla o papa ma. Ja tensa lo sasa. Ke la bala bela wena go ke he se fatse. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena o hlatisitseng tsa ona ka sehlo. Amen in the soul. Reba ha o morena. Le hanga tsamaya go hlonga ya moriti wa lefu nke ke ka tshwa bobele ha bo lebonga. Memma rene ile khotle. Ale hanta temolo nneles.

0: Reba hao morena.
1: Reba hao morena. Mkanga morena.
0: Siabata.
1: Yangana fatsi lohe, lwa wule le fangshi. Mea li mela, li mela lwa kolewe taka le bitu lanta tila kwa la mwala. Amen, mkanga morena.
0: Amen, siabata handa timulu bosofo.
1: Amen, mkanga morena.
0: Morena mudimu wa matiri sole, kanyala kotoa babale. Au babale na ye.

bona ntate go bitsa go wena ra masedi a mona a go le tswalo ntate ke memetsa le go di monna hao re na ya tsama mathata le maimaru re na ya jeri ntso hle tsedi kleng ra imelwa ka tsona.

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tsenolo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume e metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sibupinga samon.

kapa kae nkhono tshewe neng kapa neng ausi lehata thapelo ya morena mema makolwane mofamme thapelo ya modimo abuti thabanga ka qetella jwalo ka mamzo ya ba kaofela wa rona re ba mashume a mararo ka metso e robedi 38 amens 38 amens

ke hama ke ikotella e se re mohlompi ya rra ya gamelo bana ba hlolwa ja topela ha itseri ya ka o le benkeleng bana ona le malome wa hae cha ke tse malome wa hae ha itseri ya yare ke a tshepa ola nna go a ntlhaela kae kae mme jolo ka kile ka tsho ka re ke fitlhile mona ke sena mohala fonofono ya ka ile ya lahleya letsatsing la maobane empa ha ke fitlha mona ka lehlonolo la modimo ke eo ha ke eletsetsa ke e fumana mo e leng ona teng ke e thodiswa yale kgaitsedi ya ka ke a tshepa ola nna go nketsetsa molaetsa a go hela ke lebenkeleng yale ga ona letho ao ke mathata gore fela ke game ke ikotelela e se re motlhompi ya rra ya gamelo bana ba tlholo ja topela ya re tseditseng baomoya o galalelang a o ileng wa itlotlisa jalo ka ditemana dipesa le ne mminathoko e ka sitana le mantswe ya thapela mmetšhitša a dutse gantle pela tshweu Baskwa maswabi ya latlela le tsiketsane ditse hantle ha ntate molo tsa utse pela in grace I remember mmoper kapa masale ale ha molomo wa mpi mmoper ramabitsa wa le kaota ala tlala le tsiketsane la hae ale ha thama e ka tlase motsenya ke ntshirela ntate tshukulo mohai ale khurunga ya bana ba ntate molo rra tshosane wena o tlebitsa bjalo ha tshosane morena stabi ale ha nkhono mama re na bana ke nkhono mama re u ka pa ke ntate moholo mama re ha ntate moholo mama re ba nkhono mmankapu la hlela le tsiketsanela ai o kena hantla le ka mane ka ntate molo le qele packing a tsa ntate molo magwadi le makwanyane ha ile ya butimmo pedi falakane a le tia tiane ntate molo kwadi nemma thuso thamai ale qeme ha ntate molo thabi la hlala le tsiketsane la hai me alis magomo wa motlou ale lengkotong ha u file phupuletsa mabote ka udimo ya ba ntate ntsebenga wa mosia ale ha ntate molo matala wena o tlebitse ha matala la hlala le tsiketsane la hai emma mmupe khumari ale ha thama e ka tlase ha u file mo dikolo e di neng di khutla ona teng mamzo ale peka ha ntate molo dinza la tla le tsike tsanela hai memmaritsidi o ditse hantle ka mane ka mazinota ntumela nna ke tle ke ebitse jerusalema ya gona moifo mo ntate dimpho mpholo a le ga ntate molo rra moseka ga o file jala boholo banna ka maqhaka bontate le bomme ba nagatsane tse odimo aforika ga ba re maqhaka makaka latlhela letseketsane la gae ono wa mafahla a ditse hantle ka ona ka mane ka ntate molo le gowe ke mohalesuku anna ka mane ka bola ikisa mohalesuku le ikisa ntate mathiari ga zola mofuka la hlala le tsiketsane la ya le sekamaneng nemma thabo gauta a le peka ha ntate molo masimule ntate moeketsi
ale hanta te molo matala wena o to ibitsa bua lo ha matala a tla le tshike channel a hai mo kana matsepontori o ri ti hanta ka mane ka masepodi wena o ibitsa bua lo mo timpos na ke ibitsa mi timpost Emmarine ile gotle o ditse hantle hanta te molo nneles Morena adoro ofisi nye go lwanta te molo motsweni Zambezi la sala le tshike channel a hai Nemma ka moelo mo happy o ditse hantle ha thama ye ka hudimo bana ha u finyane le hanta te molo delema ha u finyane le sepolisi a o sidi e ke tsenga le khanya la khala le tshike channel a ha ya le ka mane ka tsokung nem mar thabile polao a le khubungwa ya motse molo mase a molo mo hampi a o sin ne we le ena reng ke be ka sala mo gao o ditse hantla hona khubunya motse molo mase a bodilamu ha molo mo ampi nemma khotso khwele a le kwala ho abata wena o tloibitse kwala abata ha mofumahadi bana mo hlaile ngata ba tse bohloko bana ba babedi ba se ba shwile ka mo bana ba qeta ho ja yebana aile se ropesa go mo mokiritse bana sedutse hantle ha ntate molo mabote e phupule mwana ditsela ba ke tsela tsa ka o kae tsa ka begea mopheme o hlatsitsitseng tsa ona ka sehlwe ka gona o phele o ditse se hlabaneng a sa qwadi morena masisi o le benkele o na le ga ngwana wa o na le malome wa hae ka mane ka mahubu ndoda mofukeng la tsala le tshike channel a ha ya le fanta bail park ke bophilong nkhono tsheu la tsala le tshike channel a ya le ntate molo le qele memma mapeshwane mapeshwane a le mahobong a le ribe la tsala le tshike channel a ha a wisle hata a le magalaneng a la tsala le tshike channel a ha a wisin thabeleng a tekane a tla le tshike channel a ha ya le di farikinga ke khubetswana mam zok ai khona ke mo pheta hape ha bana se ya bata a di tsi ante ante te molo boso mahali ya jackson ale a poteletse ya batapelo mo ha o ke nkelwa bolo ke yana nkhono wa mafahla ale mo hali sikwa ante

0: matshaneng ke pela hatete hatumaole ke takalatsa ha marumo ha mo hauki junctioning jale ibe ke sheba tse hlanga kwana le tse hlahang kwana ere ha ke tloa mono ha le phoi ha le tsika ha mokotjana siribeng ha mateu ha hanyane ke mo ntho di etsa la ngwana teng ha mokuane bana ha mahlonga ke ha bo abuti musi muthibedi ke re St James gale ke fitla ke dule hantle mantshonyane ha go tsana di baka tsentle fela Obane ha re ka ga rutana di baka tse thata ga itola hleya Jeti motse wena o tloa ho kae o le ba ho kae
1: Jeti
0: motse
2: Jeti motse
0: Ngwane ke tla
2: bona tsa ga khadi
0: ebe o le ba kae magunwane
2: oh
0: ya ka ka ka San Charles ha ke ye go bona baoki
2: ha di be ha go nda tsaka ha buza ha no nya ha no potisa ma gene new town ha di go phema ha tsaba ha mana na ke la teng he a dimane ha khabele di sele ke re jetse se moche
1: Jeti
0: se bo cha hospital ba dumedisa ba kuri ka mo e bila o ya thabisa nnake
2: o monate
0: ke tabo fela hle mme mmare thabile wa bana ba polao
2: tapo mapula le phoi ja bo ga mmana
0: o wa tse wa ka mapula le phoi
2: eh andat
0: le bitsong la e mme mmare thabile polao
2: eh andat
0: motho a mmanana
2: motho a mmanana
0: Jeti motse
3: Jeti motse ngwane
0: Na ke
3: Thaba tsoki kwa na hashala
0: Oh
3: Ha mo fumo gana mathlo sala
0: Eh
3: Mo se u tsamo re mo sala sala
0: Ke ba
3: Ke ha mo gana ga menyane Mo ke hletse ho tsene Ha ga thepe Ke ha mo gana ga thepe Mo se u tsamo gana le kgoba ga thepe hana jwae Ba tibeng ke ha bo ntate shaka ke kutlo ha shalane thaba khubetse ke ga maraki thana ga ntse ke stopo mo ke tshwanetseng ha ke a tswa shaka ke tlhoko ke mo ha jana bo bo sa mo smadi mapoka matete mathebe ke mission wa Alexa mathebe ha ga mosiwe mathebe o go tlhoko go putsa mo se le setsang ka lerato Bile ka kere ke yo.
0: Eh.
3: Ke manyarele. Ke tla mathabe. Makule. Ke tshe ha modise. O tshe makokotwane. Mo tsekua. Ke mishene. Kona le primary. Kona le high school. Ke a theosa. Ke a dibes. Ke poncho. Mo teng. Ke tsana ho botsa ditlaseng ka matedile. Jethe. Motsengwane
0: ba nna itse ga fitla ka mono sepole sa sa re botsa gore na le le bakae ga ga le ba bo banna mao ba mona ga le ba ka mona ka ha magage ga ga fitla pontshong a mono sepole sa sa fitla sa re emisa ba re botsa gore na le le bakae ga ga le ba ha bo banna ha magage ke maholo Re o rutana dibaka tsentle fela. Taba yena e tla o thusa haholo. Taba yena e thusana haholo bophelong. Nna se ile ka e bona e thusana. Taba yona ena. Ho tseba ho sensa dibaka. Le ha o tutubetse. O re jwale mona ke tsamaya kae kae taba eno e thusana haholo e jethe motseng
1: Ichi putei.
0: Hai nule hai su.
1: Gwatswana.
0: Nene meche buputswa ke ba le horimo.
1: Ja nne teng pali.
0: Eh,
1: ita u ipa ba ye se bona. Gwa ba se fomo ena.
0: O ya kai.
1: Ka wera bo no la tata ipo poto ke ko bona di polo o no tsenya nya na di sebe.
0: Ko kwa.
1: A wo se fomo la kwa mo ke na mmeng bona to na tim. Jiwala kamorana kama siano jenga mona shika magare ya ridiera tla mole to parame mi sento to bashapa ma ponise ma dura tura a te bo se piso annelese otin topo sadivisi amata sitarape diku akai akhasan dikunyanei express lifikei tama ribue sikalo amutsene boxing la poso bo khale le nyencha la khalande tabo handa dogu yams holong kyari boka kimkam piro kifita fajoi sa kunchun le mbasharei again tama khutei le mosharo ya nyusa ke le va ba ba ne ke mo sa tshate mo ipei se fela ke di ya ba ne bonta tba tshile go ba sa di tshwe ba tshwe ga tso ke a feta ke fika reception ya ba ne le temba ba di ntse tba tshwe ga tso ya potela difika pela moya go wanta ta wa ipula ke a gen ke re tsene ba ba ntse ba dumme ka go ikena moya go o bobedi le bona ba ba ntse ba dumme ka go ke re bona di polombo di sms di ntse te nya ba ka o bona bona onte ikulela halu taka go khala wana ile ra la go ngwana go lela ka go khala
0: le bana
1: ke amona ye no ba ikulela halu ba ikulela anta go mora ke nna
0: e bile o ya thabisa nna ke
1: mora ke wa le
0: ke tabo fela nesu
1: wa tsiba ha tsara u tsena nna ke le tsweng se ka di ile ntwanda
0: oh
1: ke le ba wa so fo le fa tla u tsheto a ba so fa ya tsiba fela
0: Bonnete ho jwalo a ya tuma fela e tumisitswe ke wena.

seo ke se tsebang ke gore leabe le tla thola gore seo ke seng ke se tseba go lona le le bana beso ke gore le tla itholela empa nna go ya ka nna go ya ka nna ke le thapelo bulane ka kutlwisiso yaka ga ke batle batho ba startang ka phuši ke ya le bona ke lone bano le apanyapanya kore ke motho yo mongwe wa mofuta wa gae o tlo ntshwarele ke motho yo mongwe wa mofuta wa gae ntho ga e le kgubedu etlhile ke tla o reetsa gore e kgubedu ga e le ntsho etlhile ke tla o reetsa le nna ke tlhoka jalo fela moo ke leng teng ya ke mone ntate o ba tshwarele go ba ga ba tsebe seo ba se etsang temana ena ke mantswe a motho ya kopelanga ba bantshwarelo kapa ya kopelanga e montshwarelo ntate o ba tshwarele ga ba tsebe seo ba se etsang temana yena mokana Jesu ha tla e bua go ba ene bua ke yena ba neng ba mo hlokofatsa kapa ba neng ba mo utlwisa bohloko ba ne ba dumela bona ho bona ba dumela hore ha re entse tsena ha re entse ketso ena e tla ba motho yena ka mo utlwisitse bohloko mme o tla putlama moyeng o tla wa moyeng mme moya wa hae o so o tla ba monyane ko ha ke bua ka moya mafolofolo wa hae tjantjello ya hae e se e tla ya fatshe ntate o ba tshwarele ha ba tswe seo ba se etsang ba ne ba nagana gore e tla ba mokana Jesu a ke ke be a bua ka lentswe la mokana Modimo ha re hlaka mane ka ha magage motho e mong ha ke bua le abuti mmope o na ka hloma e ka ke ya mo hobosa e motho e mong ha ke ne ke bua le ya timmope ona ka hloma eka ke ya mohobosa empa ho se jwalo motho e mong o ne a ka hloma hore a ke ke be a hlotse a utlwa botimmope difalakane hodima lenaneo le o tlo ntshwarele ke tle ke o uetse nnete eo hlabang o tlo ntshwarele ke tle ke o uetse nnete eo hlabang motho e mongwe na sa nagane gore o tla utlwa boteng mo pedi falakane o dimagedio mo a ga ke sa tla mo utlwa a ba bopa setshwantsho a bopa thokolosi a ba e apesa diaparo tsa gae a ba e tentsha e gwesa dieta empa letsatsing la maobane e le mmantaga o ile a ke ena a boteng mo pedi falakane lenaneng mo ba bang ba ne ba nagana gore e ka nna ba ke motheotse moyeng empa a re nke ke be ka wa moyeng oo ke nang le ona ae nke be ka wa moyeng oo ke nang le ona ke tla tlameya gore jale ka mafolofolo otlhe o mokana Modimo wa mphileng jale ke tswele pele ke etse lenaneo lena kapa ke tswele pele ke gorise mokana Modimo ka nako ya teng mme ke enwa le letsatsing lena o teng ga a tlhaga o re ntate o ba tshwarele go ba ga ba tsebe seo ba se etsang number one taba ena ile ya nthuta ke le thapelo bulane mo o ke ditsengwaga teng gore
ha ga ga bana e hlile ga bana abuti mmupe e hlile o yentse ketso ya hore e hlile ga bana ho bane le hloyo le ja ya le sikileng le hloyo le ja ya le sikileng nke ke be ka tloela selemela pele ke fumana tlhonolofatso ke mantso ya buti mmupe ha ke se ke kena di etentsa ha e hana jwale o re nke ke be ka tloela selemela pele ke fumana tlhonolofatso mo ke ne nke le teng le bohle ka ofela bo gone nge tsa maile le bona le ya tseba o gona re ile ga qoqa jwang le yena tlasa mabaka a feng ya o le ya tseba mme ke phatlalatsa mona letsatsing lena ke re taba yena yeo a buti mmupe a yentseng ke le kgetlo la bobedi o tla dumellana le nna ke le kgetlo la bobedi a yetsa taba ye taba yena e nthutile ke le mo kiritseng ngwana teng gore a buti mmupe difalakane o rata moifo wa bana ba kgwale taba ye ile ya nthuta mo kiritseng ke le mong ke re ke ska ba ka sheba ho o be fela empa ka ga nthwena e mpi ene ke nana o ke ka nna ba ke nthwe mpi ka pa e batho ba nana o ke nthwe mpi ke go qotswile nthwe ntle ka go yona ka mo ya nthuta o ke abuti mmupe difalakane o gata moifo wa bana ba kgwale ha ka ba rate ho sala ha moifo wa bana ba kgwale o tsamaya ke hona mo pholo ya hai a e fumana ngwana te abuti mmupe ke phatlalatsa mona letsatsing lena hore ha re yeta e ba re tla yeta ha o lakatsa o tsamaya o ntsebise wa ukwa ke tla etsa tsohle ha o lakatsa o tsamaya e ba ha ona mabaka mohlankono o batla o tsamaya ntsebise ke tla etsa tsohle la se ke le sikwa hodima yena radio kapa ke se ke le sikwa ka ga moifo wa bana ba kgwale ka mo ke etsa tsebiso tsa dzinena ke etsa phatlalatsa o tlo ntsebise ke tla le ka senna ngwana monna go o tlo watle go tlo fihle mono mo hloka ngwana teng ne taba ye we yentseng ke ke be ka tloela selemela pele ke fumana tlhonolofatso ntate o ba tshwarele ho ba ba tsebe se o ba se etsana ba ne ba le ka go ba ndi ya tumelong empa nke ke be ka wa tumelong nke ke be ka wa ho tloela ho bua ka mokana modimo nke ke be ka tloela ho tsamaya le moifo wa kgwane.

0: bahlankana ba bararo ba ne ba le sibupinga sa mollo Shadrach, Meshach, Abednego morena aba sireletsa ntumelle ke tle ke potelele mona fela gore nga ena ya rona e ya bohlano gore mahloho re tle geng ke jwalo dihloho tsa ditaba tsa dipapadi Horima PCFM, ya le khotlala gasola hantatai, o thewa hantle avane Lesotho Hotel and Casino. Na bana, ke tla tle ya o fihla ho tsona ke sena le thoji bana. Ye, empa he, e re tle re ipuela ka dipapadi.
1: Selemela sports updates.
0: Ene loketse hore e be ge shebana bualo le mathathamo a rona a dihlopha tsa rona. Rena ka morao re di bapale ho fihletse ha jwale na di sedi eme jwang jwale ke la hlaka ho bolella ka ei na thuthe ya nhlale sumatha na thuthe ya nhlale sumatha e be ke la hlelwa ke mohala letsatsing la maobane ka la hlehelwa ke mohala letsatsing la maobane ka mono ka hasudi ka mono ka hasudi e kae kae ka hasuri ka mono haufinyane e

0: le bo phagada e se mono empa he ka le hlohonolo ho sentse ha ke fihla mona ka meso ka nnete itsa ko letsetsa mohala wono wa ka ke o thodisitswe ne ho ke le hlohonolo ke mohala le mohau dintse di tla dula di ntatela ka ditshutso hletsa ho phela ho aka ho bane mohala wono letsatsi la maobane ha ke le ka ona ka mono ka ha suudi ke ka le bakala ho bane ke le ka ha go mogohlane ke le ka go lefu ke boloka mosadi wa moholwane wa ka mafelo a viki yona e ke boloka jwalo molekane wa moholwane wa ka mafelo a viki yona ena ke bua jwalo ka mohale bulane ba bangata ba tla motseba ke rekenya yane ya Alexa ka mane ka fura ka mane ka qwading moholo mohale bulane re boloka jwalo mohatsa hae mafelo a viki yona e jwale ke ne ke tshwakane le taba tse thata letsatsing la maobane ha mohala ono wa ka o tla lahleya ka mono ka ha suodi mme ke ya leboa mogana thintwa o nthodisitseng ya mohala oo wa ka e re ke hatele pele moo taba tsa ka di leng a hona teng letsatsing ya lona lena e leng a dihloho tsa ditaba tsa dipapadi hei ke re ke a sheba a ko mpolelle ke boemong bofeng re ke re qoqe le wena o le morati o le motholetsi wa dipapadi ke boemong bofeng boo e le ore sebapadi se sa patalwe a ke go tla hopola gore ka gara dihlopha tsena tsa rone tsa bo C division, B division, A division. E ka sitana le mane Premier League mane, ha se hang le Premier League mane, a se tsohle ka ofela dihlopha tse atleyang ho lefa dibapadi. A se tsengata dihlopha tse atleyang ho lefa dibapadi. Ke boemong bofeng boo sebapadi se sa patalweng. Seo sebapadi se sa patalweng. Ebe sebapadi sena. Ha se fumana monyetla wa hore sehlopheng se seng se ka fumana monyetla wa hore se patalwe. Ebe sehlopha sena seo a leng ka hare ho sona se hane ka clearance tsa hae. Ke buye mo mbufeng bo jwalo. Na o bona ka taba ye e fe. Na o bona ka taba ye e na le pona letso. Le petjo la FIFA le re fair play. Ibila dipapadi mona re hloka. Hore motho a ye pele a ske a ya morao. Sehlopheng sena seo a leng ho sona ha patalwe motho. Ha patalwe sehlopheng sena se wa leng ho sona ha patalwe jwale sehlopha se seng mona ma sa patalweng se bona matla a se bapadisena sehlopheng sena jwale ba ya mo batla he monna gone re ka ofa 1 le 2 le 3 na o ke setle ka gone ka mo wa tla re bapalla se bapadisena ha se batla clearance mona mo se sa patalweng ebe ho hanwa ka yona ke ka mabaka a fe nomoro tsa mahala +266 599 56 le 212 9956 ke ka mabaka a fe o bona ka ke ka mabaka a fe sebapadi sena ha se patalwe ka ha go sehlopha sena se fumana monyetla ka hore he monna go bone wa tseba ga nna ka o shebella ka pa go bone dipapading tsa hao gona ga le sehlopha se bitswa mamang tloa ka ho gone ka mona ge ka o fa bonyane ba o go nno uphile e be sehlopha sena se sa o pataleng se hana ka clearance ya hao ke bo emo mbofe ho etsa le jwang o ka kgothaletsa sebapadi se hore se etse jwang o ka thuisa sebapadi sena ka tsela le mogwa mofuta ofe o ka reng bo emo mbo jwalo Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956. Ho monate. Ntate. Ntate tsenu di tanki hle ntate waka.
1: Wa tseba taba ena we bua ntate. O we ile taba yo ya bohlo. Salam ba ga ga o tsena gore o be le taka ha se ba padisa ba tsaya ya dipeng. Ke ka le mona bo go tsenta bo di si bo di difficile mo di ba padisa di ba ka lantsa di tikeng me ha se ba padisa ka le ora le tshimeka ka go dinga ya ra ka boemo o se batla a ka netsa go kwika gore le setla no go se se le khanyetse mo no go se ba palise go lo se tama ha
0: go go bona ka e ba kwa ke ntate tshinodi jo lo ka go ke e hlie ka ke se le teng mo ga o tshino bona ka e ba kwa ke nta
1: go go se go go se la ka le tsa pa di sino ka tlo ya go se e go se swi
0: o ho se swi tsa lo se la ka le tsa ka tleo
1: e
0: ya ntla. Ya lo ha o khothatsa se bapadi sene o le ntate tsheno di buka mo khothatsa ka hore nga etse jwa.
1: Ke bona ka mela bana nyana ya bona ya le fa e di bela ho. Ha ona ha ta ba se di jwalo. Mo khatlo mo lo wa gona o kwana o seng o tena dipakeng.
0: O mo khatlo mo lo kwana o seng o kena dipakeng.
1: E ya ntla.
0: Bana ntate tsheno di yo tlolotse taba ena ntate wa ka tsiba.
1: Maemo nga se bapadi sa tabo fet fishing reality ke di bona ka ba sa ena di kontraka ha ba sa ena di kontraka ga lo tsona mo ta re he highway tsimi mo ba tsa sa pa se lo di tsimi se pedi o tla ne o di no lo ane le se ba pa di se se lo o ba ne le mo no go ba ne ngona le ntsho la aparición si se swa empa ya la tsela ho no ite ho tsena tse sa ite dipile ho no yo lo ga ke ke tsile tsile ba ha to mo lo so ke ba di pageng lo so fana ka a tala ho swa aparición lo se tama ha
0: ke ya le wanda te tsenuti tanki ntate waka tanki ntate waka tanki ntate waka ka e rata ha ho le bila o le motho ya phala go re ka e rata ho le taba ena o le motho ya phala o ke ka le ba ka fela la ho swetsa la ho selaka letse se bapadi sena katleo taba ya ka ke ena mo ile ngwana teng ha ba wa nkutlwa ke re di bua hlopheng tsena tsa gone tsa bo C division A B division to A division e ka sitana le premier league mane ho ntse ho na le di hlopha tsentseng a di sapatale di bapadi di ntse di bapala fela e le tlasa boithaopo. Jwale sebapadi ke sena se ithaopile ka ha go sehlopha ke tlo etsa mohlala ka ha go sehlopha sa pene sehlopha sebapadi sena se ithaopile ka ha sehlopha sena sa pene mme sehlopha sa buka se bona sebapadi sena ka ha go sehlopha sa pene hore hey sebapadi ke sena se tshesang se tukang malakabe kapa seo go ka gabang ga se sebedisa ka ha go sehlopha sena sa pene jwale ba ya moatamela hemon o fumana eng ka mo ka sehlopheng se sa pene se bapadi se ka nnete ha ona le letho le o ke le fumanang ke ntse ke ipapalla fela ka boithaopo jwale sehlopha sena sa buka se re tloho ka ho rona ka mona rona re ka ofa 1 le 2 le 3 le 4 ebe sehlopha sane sa pene se hana ka clearance ya se bapadi se taba ye e bakwa ke eng. Ntate tsheno di sa itse ka ga A division ka mona ka sitana le Premier League ho saenwa di kontraka e re ha o so saenwe di kontraka ke sa go kontraka tsena tse saenwa ntsena ke tsa hore ho tloa selemo sena sa 2026 to 2027 o tla se bapalla o le sehlopha sa o le tlasa sehlopha sa pene ke tsa mohlala go tekena o le tlasa sehlopha sa pene jwale go saena kontraka le wena ebe sebapadi se jwalo se ya dumela e re ga ga nako ha o sontse go bapalwa ebe sehlopha sa buka se kgatlhwa ke sebapadi sena ke mane mo kireng ke mo ke utlwang go ntate tsene di ore di hlopha tse pedi tsena di se di loketse go di dule fatshe jwale di dumellane hore a e ka nnete o no so na le kontraka le gona se ba padise tjena ere ha se gahluwe ke se hlopha se seng ebe se hlopha sena sa pene se motiki na fela a sa batle na ke ntho ye teng yo ebe se hlopha sena sa pene se motiki ne fela a sa batle ho go tiki na le go hona le monse ya ga ha le thathamo le hlaha le se uthwe se bapadise jwa lo se teng ka ha go se hlopha se itseng empa se bapadise jwalo se sa dumela kapa se sena tjantjello ya o bapalla sehlopha seno selemong seno na ke ntho e teng ya go hane ka konteraka ha sehlopha se senya se mpatla go ya bapala wena o sa mphe letho ke potso ya kae ana ke tumello kapa ke o hane ka clearance ho ja o sa mpheletho sehlopha se seng se mpatla e re ha ke hla ke bona fela gore ke se ke le ten listing ya dibapadi tseo thweng di teke nne le sehlopha sene empa nna ke so dumele gore ke tlo bapalla le sehlopha sene o mona e China he ka wotla ka ntho e le seka ka letho ke taba ee ha re ile ke ngwana mme
2: ke a le boa China tanki nnake butla ke batle mokwetlisi gala maka le matlha wa nthuse tabeng tse e ka ntse butla ke batle mokwetlisi gale maka le matlha wa nthuse tabeng tse e ka ntsena ga e tlile tlho yaka e jemme tjena a o tlotlolle moo ke mo kopanga gore a o tlotlolle teng butlenke ke batlane le ena nke kutlo gona e be na a ka o tlolla ka le reng eng letswella ka le letona kwa ne ke sentse ke motshere ke mokwetlisi ha le makale mahla e motshomo ga tuwa ba mo ratang le ba mothuletsa mo ga o tshe ba se ba mmitsa hempe ke re na engwe fela khoushe ke ke bone le South Africa mane ke yane a pirates e ka nyala pantsola yane e ke ke bone kwetlisa ya pere hempe tshe mokwetlisi
3: Umpamu
2: ya thabisa mokwetlisi. Ke thabo fela nake.
3: Eh potsonya na haunda dibilana. E bonolo.
2: Eh.
3: O le se hlopa. O bona motho go bane. A le matsohong a motho e mong. Motho e mong a mo fumane ma mo fumanang. Ka hore ena mo hlaise. A mo otle. Pele ebe o mo fa lebala la hore jwale a iponahatse ho wena. Mme bolong mona taba eo. Ho thwe wena ya mmonang. O tshwanetse o lebohe bane. La ha se ka ba ka o dula fatshe le na le dumellane o mo lebo yo mo hlatswe mahlo a ho go ula bona aba otla aba hlaisa hore lona le mmo so wena mmatla go tshwanetse o sie le thonyana le tla etsa hore motho yo a nana bone ba bang hape hape aba hlaise aba otle ha seta ba yo lo ka 120 a I bolela go go swetsa motho go fela wena ba tla motho le bua motho yo ka mosebetsi yo o mwe o wintse gore be o hlaisitse motho yo o wa mmona kana go yengwe ka ba nna fumana go motho yo o mmona ngwe yena le yena gore be motho yo o teng go yena mo o ile a senyehela go motho yo na tsebe go tla go yena mo nono mme di tsinyele tsentse hae go wena a tshwanetseng o go lwela o di patale ditshenyelo tse ntse haetsa tsa disitlileng gobane motho eno go ka tla saele o mo file lebala gore a bapalele mono a tlhaise talente ya gae o mo file dibolo tsa gago tse o ne o di fumane ka tsela tse o di fumaneng go a di bapala so ntho tseo le wena o tshwanetse o mo leboe gore a tla tseba go fumana tse dingwe a tseba go tlhaisa ba bangwe ga se taba ya go swetsa motho ke taba ya go fela lona le babedi le dule fatshe le shebisane ditaba le be le a dumelana ka tsela tseo le dumelanang ka tsona
2: mokwetlisi sehlopha ke sena sehlopha sa pene se tla dipuisaneng le sehlopha sa buka sehlopha sa pene se re ke kgatlhiwe ke sebapadi sa gago mme sebapadi sena sa gago ke utlwile gore sebapadi sena sa gago ha ona le thole o le sefang sona
3: eena
2: jwale nna ke re atle ka ho nna ka mona ke tlo mo fa something
3: ho ga lo ntato
2: ba ditse fase ke ditlopa tse pedi di a buisana
3: eena
2: ha se tlopa sa pene se se loketse hore se lokolle mothino se bapadi sina se sa molokolla se hana ka dipampiri tsa hae
3: ke tlo bela potso nyo tabenyana ke ho bane ha le ditse fase le dumellane ditumelelanong tsela tsa lona tse le dumelelaneng ka tsona go na le wena nnye o setlhopha sa pampiri ntho o sa e etsang a ke ke a ba a gana fela gobane ga kala a gana fela a le dumelelane ka taba e le dumelelang ka yona ke ntho ena go leng botlhokwa gore le ngole fatshe ga le dumelelang ga ka gana fela o phethile dipegelo tseo le dumelelaneng ka tsona ke mane jo leng mong tate tshwenedi mane maareng o tlameha o ye ka ho lefa ka ho mmagona kele mmagona a tsebe go kena dipakeng a utlwe ditaba tsena ya dishebe kele a tla tsebe go etsa tseto ena
2: ke a leboa mokwetlisi
3: gana monyetla wa go gana fela o tshwanetse a gane a fana ka mabaka gona gobaneng a gana
2: ke a leboa mokwetlisi ga re tle mona he
3: gobane e re ke iketele ka gobane le wena go sane gape o tshwanetse o hahe dikamano tse ntle le yena motho yono o batla motho yena
2: yes
3: gobane go sane gape o tla bona motho e mongwe gana monono mme o lakatsa go mo fumana ke gore na ga o sa haha dikamano tse gantle o tlo etsa jang ho otse bo mphuma nna o tla tseba ho ya ho yena hape ya
2: che
3: ha o no tseba ho ya ho yena so le tshwanetse le dumellane le shebisane le bontshane mabaka ho be le taba tse hlakileng tse ngotsweng tsa hore o tla etsa 1 le 2 le 3 le 4
2: sebapadi ke sena sege season e ha e fela ke ya sehlopheng se seng ke se ke sa batle ho bapalla sehlopha sena ha season e qala o ithaopile ka ga sehlopha se jwalo mme sehlopha se jwalo se senyehetswe ke yena re a utlwa hore se senyehetswe jwale sebapadi sena se re ke se ke sa hloke ho bapala ka hare ho sehlopha sena ke se ke hloka ho ya makgulong a matala sebapadi se jwalo ebe sehlopha se jwalo ebe se hana ka ena se o sa bona fela a sa le lethathamong leo a ngodisitsweng ena a sa dumela na ke ntho eteng eo
3: ee anda de bula ha ho ho na le melao le melawana e re tsamaisang ha e re ha o tswa fela ebe o sore ga ke sa batla go etsa tweetse fela o ile a itlama ka ntho itseng go tla go nna o batla go tla sebetsa le nna go na le ntho tse re tla dumelana ka tsona tse ke tla re dumelana ka tsona wena ke tla o etsetsa mohlale ka nna ba ka mokgore senyalwang ka teng ka nna ba fumana gore go bana ba banyanyane neneng bula nna mopatalela bo school fees ee go na le nthonyana tse jwang neneng o tla balela o bona a le jwang-jwang a sa tsebe kgante ga ja gantle ya ga motlha a phuthulwang because ga o le mokwetlisi o motswadi o moruti o teacher ntho e nngwe le nngwe ya ngwaneng so o tshwanetse ga o bona phuthulwe go wena tsele ga o fa mathata gae mathata ao gae wena o le mokwetlisi ebe o a bona gona o a solva jwang ga fitlha hi mantsibua o go abala ka koba ya letaeginyana jele letlhale ya kgetha go abata tsatsini ntho tse o ka o fela tsona o tshwanetse o bule matso a gao gore ngwaneo a tla tseba go bolelela tsona jele o tlo tseba go mo thusa go tsona goreng a tla tseba go tlhagisa talenta yeno eo e mokana modimo a o fang yona gobane ga a sa thaba moyeng ga a no o fa ntho eno e mokana modimo a mo fileng yona so go ya tseba go fa yona o tshwanetse o be motswadi o be fatege o be eng o mokuta ka bebele o qeta o bua ka taba tsa abuti mmope difalakane ko ene ena o se solva gore abuti mmope ga o na le bothata ntshware ngwana monna re solvan because ko wena moetapele wa bona ga ke re kaga mogape o wa lona wa
2: kaga lelapa le
3: kaga lelapa lela la bana ba kgwale ko wena moetapele wa bona so mathata a mang le a mange a tlaelang setho sa ngwana kgwale wena o tshwanetse o be le di-solution tsa yone kapo le ya tlotle le shebisane na leka o tla jwang so le wena o le team o tseba gore ntho tseng di a etsagala go ngwaneno so le tshwanetse le gae dikamano tse nepagetseng le bona gore ngwana a tseba o tsama
2: ke a leboa mokwetlisi ke a utlwa gore ka lebaka la bofutsana bo o re nang le bona e ka kgona fela gore e be se o beua melao fela ya gore kila ka o etsetsa jena mmeng ke be ka tlhotse o etsala je ke go geta ba bofutsana fela bo o re nang le bona bo goba ga ke ne ke na le gona ka nnete ya ntate o ne ke ba ba etsala jalo bane ka nnete neng ke be tlaga ne ke batla go gobala ke jele neng ke be ka o jetsa le go jetsa gore ke jele jalo ka lebaka la go bana ga ke a ja o nketseditse gore ke je jalo o se ntshwaga matsogo
3: ntho eno ya gore fela nna ke o tlaisitse ka o etsa ka o beya mono poang eo setlhotlholong go batho ba o bone e a bua ntate bulane gagolo
2: ke a leboa mokwetlisi
3: gagolo fela ke a lebona
2: tanke mokwetlisi ntho eno ya go tlaisa ya gore ko o beile poaneng e bua gagolo ke mantswe ya mokwetlisi yalo ntho eo ya gore ke ile ka go tlaisa e bua gagolo gobane le nna ke ile ka senyegelo gore ke ile ka senyegelwa he yapanyapanya megala yaka ka morago mokwetlisi ya bue ke a bona basotho ba futhumetse ntumelele ke ga e kgona le o potela ka lesotho meteorological services ga ke na le tho tsatsing lena ntho tsa ka di lefihle go monate clever easy ee
4: I'm going to go to the house.
2: ke a ukwa ja
4: bana sa batla lokolo a ke ga a tsena o itse
2: hey ke a ukwa ke a ukwa tlhava hey hey go
4: mo jono sa malao la sala re tate o tsela ntlo mo tswaka o ke ta o saina kontraka
2: kai ukwa tlhava kai bo o
4: tsaba tere tsa re sala ya le ha rena le tsana tsa khaba thata
2: thank you nak
4: o di ba pa di ari ba
2: go ba phetle
4: ke ba phetla ha fuya kontraka ha tsi ha go pele batho a tshe go ke ke le ba mogolwana wa ka ga e kae ha e bale nda na mpalle go a sena se sengata a o bala man sala man na so ga sala go ke ne ka ga so pa sena ka ka jwa ne si ala ke se ba
2: go le gile tsa jwa hai e thata ngwanaka easy metsotse mashuma mabedi kamora metsotse mashuma mabedi ya metse rubedi kamora hora ya rona ya bohlano ha ke na moruo ha ke na bolipiletsa tsinne na o tontshwagela o tonkinela matso metsing a tshisang humpotshe wena o tloska mpatsha nna taba ke yena yo go itsegeng ke tsere jalo mamphele ka dikolo he o tweng tsere jalo mamphele ka dikolo se bapadi se re ha ke sa batla go bapala le sehlopha sena ka ga sehlopha sena ha ke patalwe ne bophelo bo ntlama go ge ke jeletsatsi le letsatsi le ha ile mona o ile wa nhlaisa le ha ile mona o ile wa nhlaisa wa nkotla wa mpea poaneng go batho ba mpone empa jwale ha ona le thole o mphang lona hana jwale la gore ke nne ke je ntumelle ke yamane mo ke tla ja o hane ka nna o monate o monate ntate ntate tshenudi
5: ah ka nete coach my coach yo tle ka bogabane me ke a utsa tswa me ke no a bana angela tsene ke ke khutsa ka yona wa tseba le kholo ka ofitsa le tabeng tsena tsa hao ke yona ena ya hore ba pa di ha di le hloko hore di sign contract ka nyane
2: mm
5: e le hore iba commission na ntweno ya hore ha hlopa se seng tsi ba batla e be le o ba le bothata ha re tse mohlala fela ha itane tse se le mo se le seng bonyane le ena o tla ipitsa ga ai ba ba botsa go wa ding ka ba se le
2: mo ke tla mamella
5: ke a tsa ke a tsa ma
2: eh
5: la ha itse le ntso la le monyetla mono wa hore ka o into period mo hlala ha na se le mo mono ha o la le tini mmatang e ka mong ka ha a di tlo le di hantle empa ga tsa ntshenyane yo coach my coach a buile ka yona ya taba go ba tla ba se nyetswa etsa nna ne ke bona e ka hantle batswadi ba nka karolo e kgolo go di bapadi
2: ee
5: sebapadi se kena setlhotseng sebapadi se jalo se re ga ke na bothata ntate coach ya ompatla a ko eo batswadi ba ka le dumelelane ka le batswadi ba tsea gore ngwaneno wa rona wa monka ka la o tseba gao ba lesetlhopha se ka odimonyana se mmatlang se batla moetsang wa molokolola ke bona ka le yona e ka sebetsa golo ate bolebole
2: ke a leboa tseba ntate tshenodi o e tlhakisitse taba ena
5: tanki
2: ntate wa ka ntumelela ke tshwara masego fela ka letsoo ke e phopholetse mo e leng ngwana teng ke a tla
6: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully come advertise with the best It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
7: PCFM, your pulse, our beat.
8: Kala 27 Lwetse 2026. PCFM, lilimwetsi sangkhono godu botshabela le maseru. Du memela pitiki etla tshwarela St. Paul Primary botabute. Ho tloha ka hora ya leshume hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. He lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona etla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojosa Transport. Hai he he basadie!

0: Thanks a God that's a Tuesday. Ba di khedile bua lo tsepedi tse ratwang. Less with an entertainment
1: present.
0: Omonat.
1: Uli.
0: Hey.
1: Utengala.
0: A ke tse.
1: Ke
0: bana.
1: Ke macha to tsuo ba.
0: Di taba tse wa di tseba pilato.
1: Eh.
0: Hey. Ai ku. One load ha bua le ba. One load ha bua le ba. Oh. Ba re taba tsena wa di tseba pilato. Aos. Aos. Dumela le metso nyene le shemele metso me hlano fela ka tadi mme mona tse ho renya yana go na botshelela. O ba rekela bo bedile tsa tsindi. Ke tsaka fela masego ka letsoho ke rekise. Peace ya fam. Di pi tsa dinga ka rona.
2: Mono ye tso tsebiso ya le fula mme mama how Teresa ya moeketse. Ya soka etsengala le shimelwe etse 2026. Ho futla boloko ka la mashima mabedi a metsitsi le tsing lwe etse 2026 a bolokela Roma missioning. Sebeletso di tla qala ka hora ya bo supa o se. Ho tsebiswa bo hlebeng ka mofule metsoa le ba le Sotho Republic ya Afrika bo. Tsebiso e tswa ke mahau moeketse mora wa mong. Bala katsa le ga ile fitisang ka molemo e leng la legodimo ke buletswe phatlalatsa kgoro ya legodimo.

0: mamedire boetse re ya kopana nna le wena ka jeno kgwedi ena ya loetse e na le matsatsi a mashome a mabedi a metso e mmedi selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Lenaneo le ikenang ga jwale go PCFM ke la ditaba le bitswa fela thaga meso le tla go wena manta ga go isa la botlhano ga gora go tlile ya botshelela jenago ge ya goreng ya borobong le wena mo mamedi dula o ntse o theile tsebe o mametse PCFM go seng gona ke tlhalefo motutse ke motswadi ke mošhing wa shabalala ke na le tebelelo jane ke ena a tla bantse a re balela ditaba tsa metsotso e masome mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago ra ya bosupa re tla thetha le ena o reng ya borobong ka gore a tla re fe ditlhogo tsa ditaba tsa go ra ya borobong go feta monage momamedi ditaba di teng tseo ge o tshwaretseng tsona jero ka metlha tseo o tla thea tsebe o mamele lenaneo lena la thagameso o seng gona go ikutlwela tseo ge o tshwaretseng tsona o seng gona ke leboga thapelo buliane ke lebo habishop molapo ka gore bulela ka thapelo mamedi ge re tlhege wele kgabong ya ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona go seng gona ga ga ditaba tse ding tseo he momamedi re tla ke re di nyakogele ke go sheba gore na motlhomong dipatlisisong mona go ba fuputse ga ba ntse ba etsa diphuputso tse dingwe tsa ditaba tseo jwale he momamedi ba e ba di fumane na ke dife mamedi mme re qala pele ka gore re ke re tle ka mona ka Iran mona momamedi go na le monna ya tsebagalang ka Amu Haji e ne e le monna wa Iran he momamedi ya neng a dula a sebakeng sa Tega profenseng ya Fars ka borwa go Iran mme o ne a tsebagala lefatsheng ya momamedi ka bophaga ka go qeta dilemo tse ngata ka go fetisisa ntle le gore momamedi a itlhatswe ditlaleo tse ngata-ngata he momamedi di re Haji o qetile dilemo tse ka ba mashome kapa go feta mashome a tsheletseng a sa sebedise metsi le sesepa go itlhatswa mme gara metšha e meng e supa fela ga a ile a qeta dilemo tse mashome a supileng e tlhile a sa sebedise metsi go hang go ya ka ditlaleo tsa batho ba motse momamedi moo ditaba tsena he momamedi di ngotsweng gona teng ke gore Haji o ne a dumela gore go tlapa kapa gona go hlweka go ka mo bakela bokulo kapa go ka mo kodisa e bang a ka etsa jwalo mme taba ena ke yone e ne e etsa gore a boele e be he momamedi o ba le maikutlo a gore a keke a kena-kenana le taba tsa go tlapa kapa gona go sebedisa metsi le sesepa o ne a dula a le mong mme tlhaloso ke ya gore batho ba motse ba ile ba mo gagela ntlwana e nyenyane ya ditene mme ditlaleo di re o ne a qoba ka gotlhe-gotlhe go bona gore a ka ja dijo tse tlhileng di tlwaelegileng mme o ne a ja diphoofolo tse shweleng tseo a neng a itsomela tsona gore a tle a phele bophelo ba gae ba letsatsi le letsatsi mme go tlaleilwe gore he momamedi ga ga ditaba tse dingwe tseo a neng a di etsa tse ikgethang e ne le go sebedisa mosi le mollo ka ditsela tse sa tlwaelegang go itlhokomela mme o ne a chesa moriri wa gae ga o seo le molelele mme o ne a boetse gape a tsebagala ya momamedi ka go tsuba dithethefatsi tse mmalwa ka nako e le nngwe mme ka selemo sa 2022 setšhaba se ile sa mo godisa gore o lokela gore a ke a tlape lekgetlo la pele ka mora dilemo tseno tse mashomeshome jwale a se a sa sebedise metsi go ha mme go latela ditlalego momamedi tse dingwe di supa gore o ile a kula nakwana ka mora gore he ka lona letsatsi leo la 2023 mphalane 2022 a ne a le dilemo di 94 ka mora gore jwale he a tle a tlape momamedi jale o ne a se a gaba dilemo tse isang go lekgolo jwale e tlile a sa sebedise metsi le sesepa go gang ke tsene tsa ditlaleo he momamedi tse supang lefatshe mona gore na tsela eo batho ba naganang ka yona mme kutlwisiso ya gae ne le ya gore go tlapa go ka mo kodisa ke ba baka e lesotho mo bang ka nako e telele he momamedi ba sa thetse metsi le gona gore ba tlape ka kutlwisiso tseo fapakaneng tseo ba nang le tsona he momamedi gore le bona go ka nna gwa ba le mathata kapa boikutlo kapa monagano o bona ba iphang ona wa gore sa tla ke ebe go tlapa go ka ntlisetsa ditlamorago tse latelang mamedi a re le mothating ona e re re rekise re tle re tsebe o di feta ke ka moo he go tsena tsa dipatlisiso re tlhileng re o fileng ka teng ke a rekisa ke a gutla
1: na o motšha ya dilemo di lesome go fitlhela mašome a mabedi a metso e mene nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-111-111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-111-111. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
2: Tlhokomediso ho bamamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa PCFM, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipeelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela tabeng ya bohloko. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotla lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Dikabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
0: Mamedi re hatela pele he, ha re hatela pele re ke re shebe ho tsedi ntja ditaba haholo re mo jwa le he mamedi re potlakelang ho tsena tsa machaba. Ha re jegele kule ho nana he mamedi ho ditaba tsena tsa machaba ga ditaba tsedi ntsentseng di hlaella ke di fe haholo jwa le bile mamedi re sheba na hengena ya Afrika Borwa ho tsedi ntja ditaba tse hleng dileng ka sehloho na hengena ya Afrika Borwa. Are tswela pele he mohamedi le lapa la Vutomi Mathembula, mosadi ya dilemo di 28 wa Limpopo, le re le sithabetse maikutlo ka morao hore setopo sa hae se fumanwe hara ditopo tsa basadi ba ileng ba lahlwa sebakeng sa Kempton Park, Gauteng. Mathembula ya neng a tswa karolong ya Humo 14A Giyani o ile a tlalehwa nyametse ka Hlakubele selemong sena, lelapa la hae le ile la boela la fumana mehala e neng e batla tjhelete hore a tle a lopollwe kapa ya topollo ya hae. Mme wa hae Ema Mathembula o hlalosa hore moradi wa hae e ne e le motho ya neng a le mosa, a dula a bososela, a hlompha ebile a hlokomela ngwana wa hae. Lelapa le re tshebeletso ya sehopotso e tla tshwarwa ka Laboraro, a lepato le tla tshwarwa ka Labone gona sebakeng sa Humo 14A Giyane. Mme lelapa le boetse le kopa thuso ka dijo le dintho tse ding tse hlokagalang ka ha ho lebeletswe batho ba bangata lepatong la hae. Ho fitlhela jwale basadi ba robedi ho ba robong ba fumane ba hle ba ho bana ba fumane ba hlokahetse haholo sebakeng sa Ekurhuleni, ba se ba tseba hetse hore na banka bona na ke bomang. Mapolesa a ntse a sebetsa ho tsebahatsa kapa hona ho batlana le mosadi wa borobong ka moheho leng ka teng. Mme mapolesa a re batho ba bararo ba nkuwa e le batho ba ka bang ba ka bang le tlhagiso le sedima ba pele dipolao tsena me ba se ba bitsitswe bakeng sa dipotso ke sepolesa ka mohe go leng ka teng. Mme mokomishinara wa sepolesa ya sebetsang le letona la sepolesa Virus Kachalia o re dipatlisiso di ntse di tswela pele, mme setlhopha se ikgethang se na le mafapafapakaneng se sebetsanang le gona go fumana gore na basadi bana gantle se etsaetseng ke eng ka bona hemo se tla nka boikarabelelo go batlisisa ditaba tsena. Ke yona mona mo hemo wa medi a reng malapa a supileng go a robedi a se a tsebisitswe ka boitsebiso gona go fumana tlhatlhobo gagolo e manang le ditopo tsa bana. Ga lelapa le leng le ntse le emetse tsebiso ka ga aterese ya lona e se fumanege, mme komiti ya e shebaneng le gagologolo le tsona ditaba tsona tsena tsa tlhekefetso ya basadi e thegilweng e sebetsanang le tsona dipolao le ditlhekefetso tsena tsa basadi ya matona, e re dipatlisiso tsena di fue di nketse godimo gagolo ka moo hego leng ka teng ka mogore ka ga e beyang ka bokhutshwanyane hemo wa medi gore o tlo o bonagale gore molao o fela o sebetsa. Ke yona mona mo o letona leo hemo wa medi le e sebetsang ofising ya moporesidente e le letona le shebaneng le taba tsa basadi batšha batho ba nang le bokoa Sindiziwe Chigunga le re setlhopha se ikgethang se fue mosebetsi wa go batlisisa dipolao tsena se gokaganya motlhomong kapa se gokagane le motlatsi wa mokomishinara wa naga wa lefapha la dipatlisiso le botlokotsebe. Mme o sa lebelo hemomamedi motlatsi wa mokomishinara wa sepolesa Tebello Mosekidi o re batho ba 352 ba se ba tshwerwe naheng ka bophara bekeng e le nngwe ka diqoso tse amanang le ditaba tse amanang le tlhekefetso ya bong. Mme Mosekidi o re molaetsa wa sepolesa go batho ba tlhekefetsang basadi o tlakile, mapolesa a tla tswela pele go batla le ona go fitlhela ba ba ba tshwarwa ba nkelwa bogato bo otlhileng bo le maatla ba molao. Ke tse ding tsa ditaba jwa lehe momedi tse bonagalang di ntse di etsagala nageng ena ya Aforika Borwa. Atheka o le leng he momedi moporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o re naga ya gabo e ikemiseditse go tswela pele go buisana le United States go rarolola ditlholotso tse teng dikamanong tsa dinaga tsena tse pedi. Sena se tla ka morago gore hemo wa medi United States e phatlalatse dithibelo tse ntšha tsa di-visa tse amanang le batho ba bang ba Aforika Borwa, mme United States e re dithibelo tsena di amana le ditloso tse kenyeletsang kgethololo e theilweng ya merabe naheng ya Aforika Borwa, go nkuwa ga mobu wa batho le ditaba tsa go se tshediswe le taba tsa go tlhotlheletsa meferefere naheng ya Aforika Borwa. Mme ke tse ding tsa ditaba tse jale di tlhaloswang e leng tsona tse etsang gore dithibelo tsena di be teng. Mme mmuso wa Aforika Borwa o gana le ditloso tsena. Ke yona mona mo hemongwamedi Ramaphosa a itseng Aforika Borwa e tla sireletsa ditaba tsena ka gotlhe-gotlhe, mme e tla buisana le Washington godima ditaba tsena. O boetse o tlhalositse go United States ke mmaraka wa bohlokwa bakeng sa Aforika Borwa, a re dipuisano di tla tswela pele ka tlhompho pakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Ke tse ding tsa ditaba jwa lehemo wa medi tseo a di tlhalositseng. Mme letona la dikamano tsa matšhabeng le ditaba tsa ka ntle Aforika Borwa Ronald Lamola le re dikamano dipakeng tsa Aforika Borwa le United States di fihlile boemong bo mahlonoko, mme Lamola o re go bile le dikgotlano tse kgolo ditabeng tsa maano a naga, kgwebo le ditokelo tsa botho. O re Aforika Borwa e lokela go itukisetsa maemo a mabe ka go fetišiša gagolo-golo ditabeng tse amanang le B ntlafatso ya mobu le molao wa o hemo wa medi o sebetsanang le ditaba tsa kgwebo le kgwebisano ga mmogo le leano la naga la dikamano tsa matšhabeng. Lamola o gateletse gore ditaba tsena ke ditaba tsa boipuso ba Aforika Borwa, mme o re di lokela go rarollwa ke setšhaba le megatlo ya naga ya Aforika Borwa. Ke tse ding tsa ditaba tseo jwa lehemo mamedi a di tlhalositseng. A re gatela pele hemo mamedi, Denmark, Greenland le United States di lebeletswe go saena tumelano e ntšha e mabapi le tshireletso ya Greenland. Tumelano ena hemomamedi e tla saenwa ke New York nakong ya kopano e akaretsang hemomamedi ya matšhaba a kopaneng. Ditaba tsa tumelano ena ga di iso phatlalatswe gantle ka botlalo, mme moporesidente wa United States Donald Trump o re tumelano ena e tla fa yorele se itse taolo ya nako e telele hodima tshegeletso le ditlhoko tse ding tsa Greenland. Empa Denmark le Greenland ha di so tiise polelo yeo ya Trump. Ba re tumellano ena he mamedi e tla thusa ho sireletsa Greenland le ho hlompha boipuso ba yona. Letona la ditaba tsa ka ntle ho naha la Denmark, Lars Løkke, le re boikarabelo ba tshireletso Antik bo keke ba sala fela matsohong a Denmark kapa United States, empa NATO e tla ba karolo ya bohlokwa ditabeng tsena. Mme tumellano ena mamedi e tla dikgwedi ka morao hore dikgwedi tsa kgatello ya Trump a neng a e beha haholoholo ho Denmark le Greenland a bontsha takatso ya hore United States e be le taolo e kgolo haholo ka lehlakoreng la Greenland. Mme Greenland ke sebaka se ipusang se tlasa mmuso wa Denmark. United States sale e na le thahasello ya maano a Greenland ka dilemo tse ngata ka lebaka la boemo ba yona e mabedi ba bohlokwa dipakeng tsa America le boya le Europe le Arctic. Nakong ya ntwa ya bobedi ya lefatshe, mamedi, United States ile ya theha dibaka tsa difofane, ditshebeletso tsa sesole le diteishene tsa boemo bo hodimo Greenland. Mme ka selemo sa 1946, Mopresidente Harry Truman o kile a leka ho reka Greenland empa Denmark ya hana. Mme ka selemo sa 1951, ho ile hwa tekenwa tumellano e ileng ya fa sesole sa United States ditokelo tse pharaletseng tsa Greenland. Mme tumello eo e ne e hokahane le NATO. Ka jeno United States e ntse e na le setsi sa sesole Greenland se tsejwang haholoholo he mo America hore ke Space Base. NATO e amohetse tumellano ena he mo mamedi e ntjha e re e ka thusa ho matlafatsa tshireletso, botsitso le tshebedisano mmoho sebakeng sena sa Arctic. Le ha o le jwalo he mo mamedi, dintlha tse feletseng tsa ditumellano kapa tsa tumellano ena hema mamedi di ntse di soka diphatlalatso jwalo ka ha ke hlalositse hore Greenland le Denmark ehlile ha di so itlhakise hantle tabeng ena. Taba e kgolo hema mamedi e tla shebellwa kapa eo lefatshe le e buhileng ke hore na tumellano ena e tla ama jwang boipuso ba Greenland, karolo ya Denmark le boikarabello ba NATO tabeng ya ho tshireletsa Arctic. Haeba o batla hema mamedi he ditaba tsena, dula o ntse o mametse PCFM hore re tle nne re o qhaqholele tsona, hobane ditaba tsena ke tse ding tse amanang le ditaba tsa boipuso ba dinaha, boikemelo ba dinaha tse ding. Le ha Greenland e wela haholo ka kotlolo ka hara Denmark, empa jale e na le tsela eo e ikgethang ya boikemelo le boipuso ba yona. Mohamed dula o ntse o mametse PCFM metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. Mme ditaba tse qelang letsatsi ka puo ya Sesotho re di balwa ke tebello jane ha re fumane ditaba.

Ke le wa modutsi mo mamedi dumela. Le tuna la ditaba tsa la hae le sepole sa vuiswa tsheka le re di patlisiswa mabapi le go kotelwa le go hlokofatswa ha mohlophulli wa ditaba koranteng e Newsday kana ne lo bolwetse tintse ditswela pele. La ha ho le jwalo la netefatsa tlaleo ya hore ho ile a kotelwa lapeng ha hae ke bana ba bararo ba neng ba ikwahetse difahleo. Le bua ka ntlong ya bakgetho a maopane le tona le itse go ya ka tlaleho e ka pela sepolesa ka latshelela kgweding ena bolwetse o ile a kwetelwa lapeng ga gae a gagathwa a nto nyatlhatswa thaba bosio mo a fumanweng ke mo feta ka tsela le tona le re la ga bolwetse a ile a fana ka tlaleho ya mathomo go sepolesa o ile a hana go khutla legatlo la bobedi go tla hlakisa tse dinga tsa dintlha tsa ketsagalo eo tseo sepolesa se neng se itse di tlilo thusa ka dipatlisiso tsa sona. Le tona tsheka le itse ka morago gore sepolesa se tshware mmoka wa baphatlhalatsi go fana ka tshalomorago ya dipatlisiso tsa sona bafuputsi ba ntse ba tswela pele go fitlhela ba molato ketsong eo ba fumanwe. Le tona le tiisitse boitlamo ba sepolesa ba o netefatsa kabo ya toka go botlhe go sa natswe boemo ba bona. Go ya ka dipalopalo tseo le di teketseng ntlo go tloga ka Pherekgong go fitlhela Phato monongwaga sepolesa se fumane ditlalego tse 562 tsa ditlhekefetso ka motabo le tse ka bang 215 tsa go gagathwa go isitseng lefung go pharalela le naga. Le tona la kgiro le bosebetsi tshediswa mogosi le re bahiri ba bangata ka hara naga ba hatikela melao ya bosebetsi ka ha ba tseba gore dinyewe tsa bosebetsi di nka dilemo di sa sebetswe ka lebaka la kgaello ya bahlanka. Puisanong le PCFM le tona le itse tshubuhlelelano ya dinyewe ka lekgotleng la bosebetsi ke le leng la mabaka ao ka ona bahiri ba tswelang pele go hatikela ditokelo tsa basebetsi le gore ka nepo dikhamphani le mafapha a mmuso di lokela go tlhatlhojwa gafetsa. Le tona le itse ga jwale lekala le na le kgaello ya batlhatlhobi ba melao ya bosebetsi le ba dipehelo tsa polokego mesebetsing. Le bua ka kopano ya lekala le boemedi ba dikhamphani tsa tshireletso ya bekeng e fetileng. Le tona le itse tumelelano e bile gore dikhamphani di ikobele melao ya bosebetsi gagologolo go lefa basebetsi meputso ya molaong le dihora tsa tshebetso. Lekala le lebeletso go tekela kabinete ditlalego ka boithuto ba lona ka go ikobela melao ya bosebetsi ga dikhamphani tsa tshireletso gaufinyane. Ga lephethela le tona le itse lekala le mothating wa go bokelela batlhatlhobi ba teng go tswa letsholo seterekeng ka seng e le go tlhatlhoba go ikobela melao ya bosebetsi ga mafapha otlhe. Morupedi wa mehleng wa dithuto tsa polotiki le tsamaiso sekolong se segolo sa setšhaba NUL Professor Kopano Makwa o re kgato ya Amerika ya go thibela batho bao e tlhomang ba ena le tshusumetso kgatelelong kapa kgethololong ya batho ba basweu Aforika Borwa go e etela ga se ntho e ntšha ka ga Aforika Borwa le yona e ntse e lele ka melata. Puisano le PCFM Professor Makwa o itse go leleka ga matswalwa a dinaga tse ding jalo ka Ghana, Nigeria, Malawi le Lesotho ke letshwao la gore Aforika Borwa le yona e ntse e tswela pele go thatafatsa mekgwa ya go dula le go phela naheng eo ga melata. A tswela pele gore dikamano tse ntle tsa dinaga di botlhokwa ka ga e le motheo wa kgwebisano botsetedi legolo ya moruo wa tsona ka kakaretso. Maikutlwana Professor Makwa a latela phatlhalatso ya Amerika ya go tla otla ka dikotlo qobelelo bahlanka ba Aforika Borwa bao e ba qosang ka go ba le seabo kgethololong ya batho ba basweu le ditlhopha tse dinge tse sekisetswang Aforika Borwa. Ho tsa matšhaba, mokgatlo wa matšhaba wa tshwarelo o qosa marabele a M23 ka ditlolo tsa molao tse agang tlhokofatso dipolao le tlhekefetso ya basebetsi ba merafo ka botšhabela ho Democratic Republic of Congo e re Amnesty. M23 e se e le taolong ya merafo e mmalwa diprofenseng tsa Kivu Leboya le Kivu Borwa
mo boholo ba kapa mo boholo rafshwanga gauta le Colton ho ya ka magatlo popaki ba ona bo ipapisise le dipuisano le batho ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka stana le di rekoto tsa dipolao sa barafi ba ka bang le shume le metso e robedi morafong wa Colton le Rubaya le wa Lomera wa gauta ditlaleho tsa ona di boetse di re di rafshwang tsena tse pedi dibakeng tse taolong ya M23 di tshediswa ka kgogana tsa matsa ho ya ka lehlakoreng la Rwanda ho sa le jwalo bobedi M23 le Rwanda ha di a fana ka maikutlo ditlalehong tsena mme ka makgetlo Rwanda e se ile ya latola mengengetsi ya hore e tshehetsa M23 kapa ho una molemo dirafsheng tsa DRC. Ho tse ding, Amerika e tjhelletse monwana keketso ya selemo bakeng sa ho qhalwa ha moifo wa babuluki ba kgotso o tlasa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN Somalia. Ka Phupu, Washington e ne ile ya re e tla emisa tshehetso ya yona ho UN bakeng sa lebotho la kgotso le tlasa mokgatlo wa dinaha tsa Afrika AU eo tlaleho e leng hore le thusa mmuso wa Somalia ho lwantsha dilwani tsa Al-Qaeda le dihlopha tse amahangwang le yona. Ho sa le jwalo, ditsebi di lemosa hore ho emiswa ha dithuso tsa lebotho leo la kgotso ho tlilo imetsa mmuso wa Somalia le ho mpefatsa dikgohlano tsa sepolotiki tikolohong e haufi le moedi wa lewatle le lefubedu. Tlaleho ke hore lebotho lena le itshetlehile haholo ka thuso ya UN bakeng sa ditlhoko tsa mantlha tse kenyeletsang dijo, metsi, mafura, ditshebeletso tsa bongaka le dipalangwang tse tsamaisang mabotho. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehodimo le kwaetse ka ka ho kgetha dibaka ho phodile ho isa ho bata hoseng hona ka mohodi dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe ho hlaha le boya botjhabela ho ka lebellwa hore le dule le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maloting ho na le monyetla wa diperesente tse 40 wa pula e itjadileng e ka kgamang le diaduma motsheare wa mantsiboya ho boetse ho na le monyetla wa sefa go dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Moomedi ditaba di fella mona mamela tse senyesemane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morahora ya bosupa.

0: mamedi ere ke le bohete belojane ka ditaba tsena tse wa qeta gore ba la tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo tshelela me re hatele pele ka hore re rekise mo mamedi ntse mametse PCFM le nane o ke thame so re rekisa etlare ka mora thekisho fela mo mamedi re a gutla mona mo mamedi re tla ka mona ka habo magaleng herbal products me etlare ha ke gutla ho magaleng mona ke tlo boela ke tswela pele ka ditaba tsa rona mamedi magaleng herbal products ela hloko hore ditlolo tsena tsa magaleng di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgone hang di tswakile ka dikole le legala legala lena ke leo e sa le tshepelwa mabaka a thata a ho phekola malwetse a letlalo go tloa ga legaleng magaleng petroleum jelly e boetse gape e tswakile ka diole tse ntlafaditsweng ka ona ya ngwebela letlalong la gago e etsa gore letlalo le be letle le be bonolo le be boreledi le tlhake e tlhokisa letlalo le be letle le be mongobo le be boreledi e thibela gape makothang ja ditlhabela mafafatsane mathata a mang a letlalo ditatamoloko jwalo jwalo e thusa gagolo bakeng sa serame ka ga legala le na le na le magabane a go phekola itlwaetse o tshasa matsoa a gago kgafetsa-kgafetsa ka magaleng petroleum jelly neng le neng ga o tlheta go tlhapa matsogo e sebedisa maotong le manong eletsong o sedisedile o etse gore legala le na le mafura a thopothele letlalong la gago e sebedise leseeng gobane tswakilwe ka legala legala le na le na le diole tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea la gago le tlotse ditono nako le nako ga o tlheta go tšhentšha leleiri mme o tla bona phetogo e thuse ka go thibela ditlapedi mosolo mafafatsane le mathata a mang a mangata a letlalo ka go sebedisa magaleng mme mathata ana a o e bang a tshwenya bana ga o sebedisa magaleng ditaba tsena e tla bapale ya maobane le ga bana ba kutile magaleng e ba thusa go thibela leswata le go tlhokisa letlalo la tlhogo sebedisa magaleng moriring ka ga legala le na le tlhokisa letlalo go thibela gore moriri o seka wa fefoa ka goo moriri o gola o teteane ha motho a kutile a sebedisa magaleng gore letlalo le dule le hlwekile le le mongobo le go thusa gape go thibela leswata le ga letlalo la tlhogo le tšhišitswe ke di-chemicals sebedisa magaleng petroleum jelly e sebedisa le go gotlisa di-headline tsa gago kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng ya bal cream go nolofatsa moriri wa gago o teteane thusa mo ena e ntlagadi gagolo bakeng sa natural hair bontate le batlankana qalelelang go sebedisa magaleng petroleum jelly moriring moriri gola o teteane le gabe ka di-hair cut tse clean tse stylish magaleng petroleum jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe bana masea le batho ba bagolo ka go tshwana ga o tlhoke go reka ya bana ka thoko one size fits all ka ga e tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng ya ngobela ga e tlhoke gore go kgwathe gagolo ka goo e di ago fela mme e boloka tšhelete ya fumaneya gotlhe ka gare go naga di-wholesaleng le mabenkeleng bakeng sa dintlha tse fetang tsena mo mamedi o ka letsetsa dinomoro tsena tseo ke o fang tsona 5897 4880 ke tsona dinomoro tse o ka di letsetsang bakeng sa ditlhakisetso kapa wa etsa WhatsApp fela o tla fumana thuso mo mamedi gopola gore ga e se magaleng ha se yona
1: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
2: PCFM your pulse our beat
0: mamedi ha re hatele pele ka ditaba tsa rona mona me hatelo pele ya rona he mamedi re tla ka hai ka kwano ha ga ditaba tse di ntse o reka ga di shebang ke ditaba tse o ka tsona he mamedi boholo ba dintlha kapa ditokelo tse o batho ba reng ba loketse gore ba di fumane ka ba batjha basadi ka ha rona ha ina menyetla e fanwang haholo ha utlwa ditabeng tsena tsa boetapele e bonagala e santsane e le taba e thata mme ba bang ba ese ba eme ka maoto mo mamedi go kgothaletsa gore ditaba tsena di lokela gore di gobele tekatekano e tlheng e kgetheileng ditabeng tsa go sheba ditaba ka tsela e fapaneng ntlheng ya boetapele mme mo mamedi ke kota ke buisana go lefela le me masetota le shota mona ile ye mong wa maparamente a basadi ka hare ho paramente e yena e ho releng ka ho yona mgwele mo mamedi ke be ke o fe maikutlo a ba bang ba o ka bona he ba reng re ema ka maoto jwa le gona ha ile mothating ona merela ka tsa hore dikholotso tse itseng dike di behellwe ka thoko ba ne ke ona magako a sitichang hore go bona hale tika tikano e ke ile tsa ndi taba tsa basadi bo eta pele me ya mamedi fetla ke re tota go fa amanga maikutlo ana ha re hlege qalelle ka hore he mo mamedi utlwe ba bang ba basadi ha ba bua ka ditaba tsena tse amanang le boetapele le dikholotso tseo e bang diteng tseo basadi ba thulanang le tsona ha ba lokela hore ba emele dikgetho ditaba tse ka reng tsa dikgetho na ba se ba haholo he moamedi ka thuto ya ditaba tsa dikgetho melao le melawana kapa bang ba ba behelwa ka thoko fela ke tseneng tsa ditaba tseo he moamedi re shebanang le tsona ho seng hona ha re ke redinya kurele he moamedi re hle ke qale fela ka hore re ke re utlwe ba bang ba basadi mona me mona he mamedi ke o fa maikutlo a o se tshepiso mona
3: ke tswa mokgeng wa dipolotiki o bitsang kgothalang basotho tlo ha e hlolo ke morwalo mo o tenkileng mo dikakaretso ka hare ho party dikholotso tseo ke bonang basadi ba tobana le tsona haholo ha ba lokela ho emela dikgetho dingata empa ke kopa ke tle ke bue ka qholotso ena eo re tobanang le yona letsatsi le leng le leng ho marangrang a rona moo baetapele ho sa kgethe hore na ke banna kapo ke basadi ba ro gakuwang letsatsi le letsatsi ho nkuwang difoto tsa bona di etsiwa mehlolohlolo tsatsi le leng le leng re dula re shebile ho marangrang a rona mona ha taba tse jolo di etsahala mme ke bona basadi ba sena sebete sa ho mamella taba tse jolo kapo sa ho tobana le qholotso e jwalo jolo ka ha banna ba mamelletse basadi ha bana sebete sa ho tobana le qholotso ena ya ho rokuwa ho marangrang le hore difoto tsa bona e be di ntse di etsuwa jwalo mohlomong le ka ntle moo ba tsamayang teng hore e be ba bitswa mabitsobitso ba etswa dintho di hana ho fela ha bana matla kapo sebete sa ho mamella qholotso e jwalo empa le ha o le jwalo basadi ba na le matla haholo boetapeleng basadi ba na le matla a hore ka ba baetapele ebile ke na nna ke le mongodikakaretso wa kgothalang basotho ke re basotho a ke le feng basadi monyetla fahang basadi monyetla wa hore ba ke ba buse lesotho le tle le bone hore basadi ba na le matla a hore ba ka busa ebile ba busa ka boqhetse ke haholo hobane tsela eo basadi ba nahanang ka yona e fapane haholo le tsela eo banna ba nahanang ka yona basadi ba ebile ba ntse ba na le kutlwelo bohloko mme ke re basotho a ke lefeng basadi monyetla wa hore ba ke ba ebe baetapele ba ke ba buse lesotho le tle le bone hore na phetwe ke ya ba teng na empa ke a le tshepisa phetwe e tlo ba teng pusong ya basadi boetapeleng ba basadi ebile nna ke le mongwe dikakaretso wa kgothalang basotho ka lebaka la hore ke utlwisisa hantle hore na paramente e sebetsa jwang ke utlwa e ka re ga nka ka fumana monyetla wa hore ke ya paramenteng nka ya paramenteng gobane ke se ke na le tsebo ya gore na paramente e sebetsa jwang jolo ka ga phathi eso ya kgothalang basotho e nrutile ka paramente e nrutile ka dikgetho e nrutile ka polotiki gore na dintho tsena kaofela di sebetsa jwang ke utlwa ke na le sebete sa gore nka ya paramenteng jolo white le yona ya fihla ya eketsa tsebo ya ka ka paramente tsebo eo ne sentse ke na le yone e ekeditse go ke utlwisise gore na paramente e sebetsa jwang letsatsi le leng le leng mme ga ke utlwitswa go na le ntho e tsiwang paramenteng e ka ntlholang ke le tshepiso putso ke utlwa gantle gore sohle se tsiwang mono le nna nka se etsa nkeke ka re jwale ke mosadi jwale nkeke ka paramenteng ke no paramenteng ke ae ke le mosadi ebile ke motjha
0: ke maikutlo a hae hana he mamedi ha re ke reng ke a mang a maikutlo a mang gore na ba bang ba batho bona ba di bega jwang re re ke re tle ka mona le yena ge ke ruko gore na ena maikutlo a hae o reng
4: ya 2011 karolo ya 47-2 ka masakaneng le B ka masakaneng karolo ya 59 thuto ya setšhaba e bohlokwa go nna jalo ka mosadi ya kalakatsang go ba parlamenteng ka pa hona ho yemela dikgetho ka hore e nguta hore na hana dikgetho ke eng dikgetho di tsamaisa jwang ka bo ya ditulo yetsiwa jwang dipalo tsa ne tsengata tsa quota hore na di fihlela jwang le hore gegethane tle le teng le hore na hana ke difentse tshantse mo di etsa hale ka nako yeno ya dikgetho ngodiso ya batho ba ile kgetha go itsheba lenaneng la bagethi letsatsi la dikgetho gore na ke difentse tshwantseng di etsiwe ke difentse sa tlamehang gore di etsiwe ha ke fetisetsa thuto go basadi ka go vouta le go nka karolo dipolotiking le dikgethong ke qala pele ka go utlwa gore na mathata a bona tikologong yeo ba phelang go yona ke a feng le gore na ba bona e ka ba ka fenya jwang le gore na ke mang ya tshwanetseng go nka boikarabelo go tseo gore tseo di etsagale jalo ka ga e ba batla re ga gona metsi ka gara motse ba nyokobwe na ke mang motho ya tshwanetseng go bona gore metsi ya teng ka gara motse gore na ke mokhanselara kapa ke mokgethwa ga ba mphile karabo e jalo ke moo ke moo ke ba tlhokomedisang gore ke tokelo ya bona go kgetha motho kapa bona ka bo bona motho a emele dikgetho gore a tle a tsebo go ya emela setšhaba sa gabo paramenteng le gore kgetho ya gae ke lekunutu o sireleditswe ke molao gore go sebe motho mang kapa mang ya ka tsebang gore na o kgethileng kapa o kgethile mang hangata ha e le nako ya dikgetho tsenana re kopana le mathata re le basadi ba emelang dikgetho a gore ga re fumane tshehetso ya ditšhelete e lekaneng ya go campaign-a le go etsa tsotlhe tse amanang le go emela dikgetho re a nyenyefatswa ka gore basadi ga ba etsetswa boetapele basadi ke batho ba etseditsweng go tlhokomela malapa le gore na jwale ga ke se ke emela dikgetho nakong e e ke campaign-ang go ba jwale ke tlo tlameya go sia lelapa nako e telele na boikarabelo lo bone ba ka nna ke santsane ke bophetha ba go tlhokomela lelapa e nngwe gape e leng tlholotso ke gore ka nako ya campaign ga tlameya go tsamaya bosio ga tlameya go ya dibekeng tse golegeng ka nako ga sa tle malapeng e batla e ntse le tlholotso gore ge batle ge balancer taba ya go emela dikgetho le ya go hlokomela malapa mme gangata o tla fumana gore basadi ka nako eno ke nako yo jwale ba tla didiswa fatshe ba bontsha gore ga ba tlameya go emela dikgetho gape o tlo fumana gore go na le gore re tshoswe ka gotlhe mabato a mang a thata ga a tlameya gore a emelwe ke basadi kapa a fihlele ya ka thata go mosadi ya kekeng a fitlha teng mme taba eno o fumane gore jwale e se o nyagamisa o se bona o keke wa ba maatla go bo sebetse lebato wa le jalo gangata ke ke bone basadi ba phelang magaeng ba utlwisisa ditokelo tsa bona le polotiki le gore na paramente e sebetsa jwang empa fela o tlo fumana go kana kongwe ga ba tsebe methati ene ba itseng ya gore na ka ba tsenana gore ditle ba di linka jwang gore ditle di be di lo fihla paramenteng ka gore ba tseba gore na mesebetsi ya mokgethwa ke efeng mesebetsi ya mokhanselara ke efeng ka go ya dipitsong ka go mamela dialemoya ka go mamela ditaba tsa paramente empa ga ngata o feta ganyane o tlo fumana gore basadi ba magaeng ga se batho ba ka buang pitsong go ya ba ya ka dinomoro tse godimo gagolo fela go bua dipitsong o tlo fumana gore ke ba mmalwa ba ntseng ba bua ebile le tlhalo morago ga se ba bangata ba etsang ga nka ka kgethelwa go ya paramenteng ke tlo susumetsa gore go ntlafatswe molao wa thuto ya setšhaba civic education bill gore e seke ya e ba kgwedi tse pedi fela pele go dikgetho empa e be teng ka mora dikgetho go fitlhela basadi le banana gore ba tle ba be le tsebo ya go nka karolo dipolotiking ka boikarabelo le gore go tlhatlhojwe budget ga golo e ipapisitseng le tšhelete ya thuto ya setšhaba go basadi ba magaeng dipolotiking le gore ba e phele e seke ya

0: re rutwa hore se ratana kella ho tsona ka pa ga thekesela teng ho baneng ke mo lokela mo thekesela batho ba bontate mono ka pa banna ka sesotho mme taba eno go hula le yona le ha re se re rutile la se re badile dibuka hore boeta pele ha se ntho ya rona hona ba le ha se re kene ka gara taba ena ya dipolitiki re le re tsamaya ka ga tsona re ntse re bona hore nka yona yane e re ne ntse re gola re ntse re rutwa hore basadi ke batho ba ka tuka kitcheneng e ntse le teng fela ntse re leka ho e fedisa hanyane hanyane ka hore ntse re kena gopola re le ga fetisa molao wane o neng o re basadi ba kene kgekgethaneng ya dikgetho tsa puso ya dibaka e le gore re ne se re re bonyane re ntse re batlise kankane le bane ba ntse ba na le letswalo la o tshaba empa qetellong so sena dintho tse thata ga kalokalo tse kwalelang basadi ka ntle gona jane e le gore go sompa o sala matswalo ano a rona rona re godisitse jwang le gore na ntho eno e ka tlhobong o tlo keteletse re ntshitse jwang fela ga e le gantle rona re le basadi a ra goditsetsa boetapeleng ke le go boruta gona jale e le gona re tsanayang gore kenyetse di-workshop tse telele tsa gore re nne re utlwa gore re ka etelela pele ke ntho e batlang e le boimanyana empa re tsaba keteletse re setsile obane ga e ba gona jale re se re na le basadi ba fetang masome a mabedi mane ntlong ya bakgetho ko bolela gore ga re ka ra ikemisetsa rona ra itsetsa gore re tla isa basadi ba masome a tsheletseng ga e ba mane paramente ke 120 re ka ba isa gobane ebile bele ka dipalo re le basadi re ba ngata fela bale ga re kgethane ke lona letswalo lwane la gore na
1: fela bile ga ke re tle tabeng ya gore na ka gara diparty tsa dipolotiki gobane gangata ditaba tsena di bjale di qala diparty-ng menyetla e ba teng le bona basadi ne a ba fanana menyetla kapa bjale ga mosadi a tlhaga fela ba mo behelela kwa e be ba re banna ke bona ba ba kgethololang
0: basadi o ka nna fumana go ba bangata ka dipalo ka garantso e le nngwe re na le wena o le monye le wena fela ntate ga o tloge sathe modulo ya setulo motho a pela ka kgamtsa lo tla o tlo kgetha wena e leng gore e ntse e le go rona le rona gore na re nka jwang taba ena le gore na re ema ka maotoga kae gore re bone gore re ba teng boetapele go ba le teng ga o tlo tseba gore o tsebe ditsamaiso tsa taba e o seng ka gara yona gona jale tena ga o le oa fela o se o matha gore o mathela paramenteng o sa tsena paramenteng go bua jwang gobaneng o tlameye o ka le gona dikomiting tsa mega le makgotla a dipolotiki mona o tsamaye le tsona nako e telele o ntse o ithuta tsamaiso pele o ka fetela setlotlolong mane ba bele reng ka ntlong ya bakgetho e se e le setlotlolong godimo mane mo o tlamayang gore re ye teng jle re se re lo etsa melao gone ga o kala o koa fela o tlhe dipolotiki mo ne bo se o feta o se go fetela teng
1: makgetlho ao o kileng wa emela dikgetho ka ona ke dintho di fetse o di boneng gore di molemo le tse o boneng gore tsena tsona ga di molemo makgetlho ao e bang o kile wa emela dikgetho ka ona
0: ga sa ke emetse dikgetho a mangata a botlhoko ke a gola ga e sale o tloa ka mora orderna go e tlose ke le ka ya dikgethong tsane tsa 1993 ga nka baka di emela ke le ka emela tse shashamang le tse shashamang le tse shashamang le tse shashang go fitlhela ka dikgetho tsena tsa maobane mona e le go sa le ntse ke emela dikgetho wa tseba ga ona ntho e kalokalo o kareng ke kgolotso gobaneng ga o bua le batho goba ba o kgethe o emetse dikgetho ga ba re na obaneng o emela dikgetho o le mosadi ba batla utlwa fela rona maano a ga o a sakile kapo mokga kapo lekgotla le o le emetseng le sakile gore o ka tseba o ba emela le go ba buelele ditaba tse bang ba tlhokang go ba buelele tsona e leng gore re boemong bo re sena ntho e kalokalo ka re ke kgolotso fela e tlhoka mosadi a maatla wa tseba a bileng a leng sebete gobaneng ga o le motho fela a oike ga o ka tlaa ntho nngwe fele e ka ya o latelang ka ntle o ka nna utlwa o tlameya gore ebe o ka ntle ke le tlhoka mosadi a maatla a bileng a leng sebete sa gore a ka emela ditaba tsa gae ka thata gore ae di-policy tsa mo gaoko o emetseng di re tena mme ke eme o ke itshetlhele godima tsona ga ke na tsitsinyega gobanneng mamangang go bositse obane go a gobosana le go gobosana mo na dipolotiking ke ntweng eo o tla bona le wena o rate ga e batle motho a tlileng a theketheketselang e batla motho a tlileng a emeng gantle basadi ba ra emeng godima dieta
1: fela bele ga re ke re tle tabeng ya thuto ya ditaba tsa dikgetho ga golo mona mo goreng batho ba o mamela ga o le mosadi fela bale ke gore na o tla ka maano afe na maano a gao a bile a be a tlakile kapa bale a sa hlaka fela bjale bona ba ikgethele ka moo ba ka ikgethelang ka teng ko ke batla go utlwisisa gore na tsela yeo setšhaba sona thuto e thopothetseng ka yona na e jwang motlhala kore
0: ka nako ngwe o tla fumana gore batho ga ba na le thatselelo ya taba eno ya maano ka nna fumana maano a ga o a hlakile ba kere tho bo tsamaya ka maano o se independent candidate o le motho a emetseng mogakago lekgotla la dipolotiki mme ga o ntse o tsamaya ka taba eno ya gore o emetse mogakago lekgotla la dipolotiki batho ba bala ba be ba amamele le gore na policy ya moga ono o emetsegeng mme ga ba ntse ba mamela fela dipolotiki mone o tla fumana gore ga ngata batho ga ba ba le le gore na mobu wa ogeng e ka nna ba batla kgethang malesota fela gobane ba morata kapa ba kgethe motho wa pele a gae gobane ba morata basotho ga diante ga ba na thatselo ya gore ba mamele dipolicy tse ka nnang tsa ba fetola kapa meruo e ka nnang ya tlisa phetoo maphelong a bona ba ikgethela motho fela gobane ba utlwa ba morata gore gae eno gore ka nna ga bona e kare o ka re seleletsa la ga sena magabane a makalokalo a ka ba seleletsang ka one.
1: Ga re thuta ditaba tsa rona fela ke molaetsa ofe o ka fanang ka ona go setšhaba sa basotho mabapi le ditaba tsona tse tsa boetapeng
0: basadi ke kopaetsa boipiletso fela ke kokota dipelong tsa basadi gore ba phame jalo ka ga batho bao ba le maatla a o phagama ba etsa megatlho ya dimpatešeleng motseng mo ne e be e atlhea ba etsa megatlho ya go rekelana diphatlho ya go rekelana dijana ya go rekelana ya o etsa ntho tse ntle tse makatsang metseng mo nane be batho ba makala fela o ga o mogatlong ya le o le a kala o patala tho ranta o senyegoile ga e sa le tho malodise le 10 malodi batho ba se ba tseba gore ba phedisane ba rekelane dipitsa ba rekelane dijafole ka ona maatla ona o ba sebedisang ga ba kgona go etsa megatlo ga ga motse moo ga ba sebedise ona maatla a tshwanang gore be le re kene ka gara dipolotiki re qeteletse re bona gore na le tonakgolo ya mosadi mo gomong ditaba ke a fetoa tseleng e ne e dileng ka yona gona jale ke mpa ke kokota dipelong tsa bona ka go thobalo fela ke be ke re kannete ba be le letsatsi le tlhomolosetseng
1: ke lebole gagolo mme ke maikutlo ka maikutlo a gago le ka moso mme ke a lebogo mamedi mona ke me maseto tale shota jale hena re ne re batla gore ke utlwe maikutlo a gae mabapi le ditaba tsena he mamedi tseo re ntseng re bua ka tsona e re nke ke o fe monyetla he mamedi jale le wena ke utlwe maikutlo a gao nomoro ke 212199 56 kapa plus 266599 56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona re ke re utlwe maikutlo a gao he le wena go tsona tsena kapa plus 266599 56 ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200995 61 ha ga gutla ditabeng ditaba tsena ha mamedi ga tlabe se ge dikwetse 6200995 56 ke ha o romela molaetsa ha o letsa 212199956 kapa plus 266599956 bona le ntlha ya botlhokwa eo ke e tshwaileng mona taba ya thuto ya dikgetho go setšhaba sa basotho kele mona moo a maikutlo godima ditaba tsena tsa ausi tebello me tshepiso mmogo le me maleshota mona taba ya thuto ya dikgetho me maleshota ore ditabeng tsona tsena tse go buang ka tsona nna seo a se bone ke gore basotho e tlile le maano a diparty a ba a bale ba sheba fela gore na party e eteletswe pele ke mang gore na maano a yona na ke a feng ga se taba yeo ba tlhileng ba e shebang le ga o ka gapalatsa ditaba tseo o tlotla go ba etsetsa tsona ga ba di utlwe gantle sena se supa taba ya gaelelo tabeng tsona tseno tse tsa gore na basotho ba utlwisisa ditaba tsena ke mane mo bua le hemo mamedi o tla gopola gore mogatlo o mongwe wa ditaba tsena tsa thuto ya kgotso o ikile wa bua ka taba ena yeo goreng batho e tlile ga bakgetha ba sheba gore na motho yo o ba phalela ka eng PC dumela kgotso ntate ntate letsenye
2: tsapang tsika mofina mme lo fola pelo yaka mme ka baka leno mme lo ntshitile gore bomme ba ka fitlhaga gantle ga golo dipolotiking ga ke na ke utlwile ausi tshepiso e le mme a nang le boikokolo jwa nkgopotsa mmeno ka ga ausi eno ona ka nnete ena le nyo le go galela dipolotiki wa gae o bontsha gantle ga ba fitlhaga gantle dipolotiking o batla bomme ba sebete and never that thing Anna, you won't need to be Anna. But none of the thing Anna was read. Megaloka Lane, I joined the woman last week. How about who to a fellow pain of my lady hands in a tabana? Hell, I will never know about that tea that you put in that work.
1: What I got about that is a petu.
2: But I said to you, why do you never know the manel?
1: A hologile nda de jale bona deletsi
2: yele wanda
1: ke maikutwa nda deletsi ya ale ka le ke beka mona hore ha taba ena ena why to holetsa 2121 9956 ka pa plus 2665 99956 e Mohammed re se re sa letswe ke motsotso fela taba ena ge e kwala ha ho bona lo ntate hore bo mme ba ghethe bo mme ba bang le ha bana le magabane ka lona le baka leo mme ma le shota a le bolelang la hore ha ba hudisetswa boeta pele so there ore ho lokela ho go hobele ketso e matla ya hore ya ho ba thusa hore ba sadi ba fihlele boemo bo jwalo jwalo ka zebra ke maikutlo ha maikutlo ana ke a nthabiseng e leng ho bua ka ditaba tsena tse amanang le ditaba tsa kgethane fela bele e ntse e sala e ntse le yona eno ya hore na ha ba le teng na seo ba setlhileng ba se etsa nna ke sefe e le gore ka letsatsi le leng ya moamedi ge tla ke re shebe magabane papisong le banna basadi moo ba eteletseng pele na dintho di tsamaya jwang kogore le di-institution se fela moamedi tseo ba di teng ka go naga ya lesotho ka mona go latela melawana na di fela di tsamaiswa gore na di lebeletse gore di tsamaiswa jwang kapa jale ke bobodu le bo menemene fela moo ditaba di leng gona teng jale ge ke re shebe ditaba tsena ge sanke le tlhakore empa re sheba taba mo taba e leng gona teng mo mamedi metsotso e leshomele metso e metlhano ka morago gora ya bosupa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesemane ge di balelwa ke tebelelo jaana.

0: Don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi re ke utlo rena ka le hlakore lena he di tabatsa gona di tlatse ba o redi hlake ha re kire tswele pele hena de ka bitse le le kanya hore mohlomong ka le hlakore lena re tlatse ba o re utlwane hantle
3: ya ke le bohandate ke ne ke le mo ke buang ka Basotho ho mamela ditaba ka mokgwa o objective kapo o mamela mahlakore ka ofela ya le ba a hlole ditaba ba mahlakore ka ofela jolo ka se ke bontshitse ke qadile ka ho bontsha ha ho monate le ha o lahlelelwa ke motho wa le mong fela ka hare ho lekgotla dipolotiki hobane dipolotiki ke dipalo empa ka nako nngwe ho na le maemo a o tla fumana hore ka nnaba jale boikgethelo ha boo tse ding tsa ditaba ha ditaolong ya hao jolo ka boemo bona bo re leng go bona bo jale ba haeso ba ileng ba itokolla gobane jale ba ne ba kopa gore ho seke gwa tswelopele ka special conference empa go buisane go buisana go e sale ntse e le ntho teng ka gare go lekgotla eo rempang go sa ka ga tseba gona go ile go etsagala jwang gore ebe jale ba ile ba kopa special conference sena seo jale ga beng ba lekgotla ba se ba re laela jwale gore re be le special conference ebe ba se ba utlwaeka se tla baka mathata se dutse kgotso jale ebe ba bona eka go ka ba betere ga ba itokolola go feta gore re lo emang ka pela seboka jale seboka se re supise nnete le batho ba re kadimmeng ho mo nakong ene eo re ntseng re a lesetse lekgotla la kobotata botsamaising ee andana
2: kobotata go tloga nakong eo ya pele le boetapele mo bo fetileng go no ntse o na le batho ba ntseng ba le teng ka gare go kobotata ka nako eo le ba bangwe ba bona ba ntse ba le teng ka gare go yona e bonagalang go bile le go tlhoka botsitso go na le nako ye o botsitso boneng bo le teng go na le nako ye o botsitso boneng bo le seo ke mpa fela ke re ga jwa le wena boetapeleng ba gago kore taba ya go etelela pele party e senang botsitso e o tshwara jwang le ga party motlhomong e na le botsitso taba eo e o tshwara jwang
3: nakong ya gona jwale ena ya thekenoloji ya moraorao ya maranga ha se taba yo o tshwarang gantle gobane batho ga ba kapolola ditaba ba dikapolola ba se informed kapa ba sena lesedi le feletseng jele ditaba tseo di se le ditaba tse fitlhelang marangrang di tlala le lefatshe ka bophara e se se Lesotho fela mme go batho ba bangwe ba senang kutlwisiso dibaka pherekano gore nka etsa motlhalo o monyane fela maobane ga komiti ne e dutse le go tlatsitse diseo go bile le modumo marangrang wa gore moetapele ke mogatelele ke eno a tlatsa digeo empa makobotata ona a tseba gore motheo ore molemong wa go lekgotla le nne le tswela pele o sedetsa le nne le le dipalo tse le kaneng go etsa quorum e dumelela komiti go tlatsa diseo tsena le tsena go sale tse itseng fela tse tharo tsona di tlatswe ke seboka se ile tsa tlatswa ke lona mono ka go thunya mabitso a batho e leng gore maranga a morago tjena a seka etsa go kele pherekano ena ditaba tse tsamayang ka pele ele di tsamayago batho ba senang lesedi ya lebe go tlo bo santse go tlatswa information eno empa dihulagulano le dintwa ga se dintle tse monate fela All Basotho Convention go tloga 2006 ga re se re ka ra dula nalaneng ya yona ya leeto la dipolotiki e sale go na le ditutatutlano tseno tse mpang e le go ka nako eno ke a kgola go ne go sobele marangrang a maao ga taba e le teng be ka pele se fitlhile go gotlhe ka nako eno e ne ba taba e bang teng ebe e sebetse e fele mme ha boemo bo sebo le tsena go botlhokwa ko gore a ka dingwe maatla a dula godima fela taba ya go bona gore o tsitsisa seketswana se bonalang se tsukutlwa ke makhubu mele le batho ba mametseng ba mamedisise gantle gore na gantle go thwe taba e go kae jale motlhomong go bue ba itokolotseng jale le nna ke bue kore ke botsa gore ga le a ngwalela gore go bitse special conference ntho e nka nnang ka e bitsa motlholo gore ke le moetapele e be ke fumana lengwalo le e reng ntate re batla go kgolotsa boetapele ba gago go kopa go bitsa special conference e ba go ngwalelwa le ditho tsotlhe tsa komiti ga go a ngwalelwa nna fela e ga o keta go ngwalwa jalo motheiwa lekgotla le ena a ntshe lengwalo le potologang le buang fela ka gore yang go beng ba lekgotla ba lo supa gore na ba batla go tswela pele le lona ka poche mangwalo a jalo a teng go na le lengwalo la 10 le kilang ka lengwalelwa ke motlatsi wa moetapele kapo eo e neng e le motlatsi wa moetapele mme ka la 25 ya ba ntate mothei wa lekgotla o ntsha lengwalo le batlang le tsamaya godima leno la eo e neng e le motlatsi wa moetapele mme go latela motheo ehlile ga go na le ditaba tse sa tsamayeng gantle go nepala gona gore go fukelwe sebokeng jale go bue le beng ba lekgotla kapo beng ba lekgotla ba bue le rona mme ke santsane ke le montle ke toboketse gore komiti e fitlhetse qeto maobane ga ke gopole na go ua di-30 kapo go ua di-29 kapo go ua di-31 kapo di-1 fela mafelo a kgwedi ya lesome go tlabe go ua sebokeng se kgetheileng go latela motheo ga ore seboka se jalo ka moratulo se bitse ka gara matsatsi a 30 mme ko ukwile ka bageso ba ikeditse ga ba sheba matsatsi ano 30 a ka fitlhelega ka gara date eno eo ke mpang ke sa e nepisise go na ke go kae mafelong mono pakeng tsa di-23 ke la bohlano le di-30 ga ke na bonnete ba yona
2: Well, e re ke re shebe dintlha tse pedi mohlomong ha re thetha ditaba tsa rona ntate moo ke batlang gore re ke re ye tabeng ya gore go bile le taba kapa gona jale jena jalo ka ga o tlhalosa go na le taba e neng e re moetapele wa kobotata ke mohatelli o hatelela batho jale re shebe ditaba tseo di ileng tsa buega motlhomong ke tlaga ke go tlwa ka selemo sane sa 2024 kapa sane se fetileng moo re ileng ga fumana ga kobotata e re re ipone diphoso mme go na le moo re gutlang gona teng setšhaba sa Basotho se ke se re utlwele ditaba tseo kobotata e ga kae le ka ka tsona tsa gore re a gutla re gutlela setšhabeng mme re gutla ka sebopego se ga e le moo ditaba e le tseo re buang ka tsona ka jeng
3: ka mogala 30 le na le ke buang ka lona makobotata a ntsa tla ba le monyetla wa go tlela setšhabeng ka batho ba tla ba supa mono re le teng kapa ba se ba re beeletse ka thoko mme e bang re beeletse ka thoko re tlabe re tshetsa ba tlabe ba beuwe gobane ga a lekgethelwe le komiti ga le a kgethelwa go kothisana letlhokwa ka gare go komiti le kgethetse go tsamaisa komiti le makobotata le a ise dikgethong ka ho poletsa maano lo ho a ntlafatsa ho a fitileng. Jwale ha ho bonahala komiti nako yohle ho sena nako e ho buang ka ditaba tsa rona ho bua fetisang boholo ba nako. Komiti e dutse e tutsatutsana ka boyona. E bolela hore taba eno seo e leng sephio seo re rongweng ka sona kaofela ha rona se lahlile. Mme motheo jwalo ka ha o tjho ho re kgutlisetsa ho beng ba ona ba fihle ba sutwa ona ho tsuelo ho kae ha e so be late haholo re ntse re le nakong ya hore re fihle ho beng ba lekgotla jwale ba re jetse le hore tataise le ho supisa ona ha ho nepahetse ho tsuelo ho kae.
2: Fela botsamaiseng ba kopo tata jwalo ka ha ke supa nakong e ya ho feta bo ne bo hlile bohlalosa ho meralo yona e teng. Meralo eo o ka re hlalosetsa yona hore na ke efe e neng e re jwale hlile re lakatsa hore setšhaba sa Basotho se re tshepe rona le se re tlotla re se etsa. E ne e le dintlha dife tse ka sehlohong tabeng yona eo?
3: E kgolokgolo date ke boikelello. Re ile ra ba ka hara puso, ra ba ka ntle, ra ba ka hara puso, ra ba ka ntle. E kgolokgolo ke ebile yona ya hore re le lekgotla la kopo tata, re ke re be batho ba sebetsang ditaba ka tsela ya molaotheo fela hore na o reng. Mme matshwao a ho sebetsa ka molaotheo ke matshwao a re fang rona re le ditho tsa kopo tata le Basotho ka kakaretso hore batho bana. Ho ka ba le mo ba isang ditaba teng ha ba bonahala ba tsamaya ka molao. Hola e leng e nngwe e la etsa hore motho o utlwe ka o tshwere motheo. Motheo ona ha o ketella e ba o tlisa maqhubu ana ho latela ditlwaelo tsa batho ba seng ba sa tlwaela ho tsamaya ka hara meolano ya metheo. Ho ka ba le setsukutsane sena fela se e kang ho fela jwale ho tsitse batho ba tla utlwisisa hore na motheo o reng ha o tsamauwa ka motheo ho tsamauwa jwang. Ke boetse e fana ka tshepo le hore bona Basotho hore batho bana ba tla tshepela ho kena ka hara puso. Ba le ka hara puso ba tla tseba seo e leng molao na molao o loketse ho tsamaye jwang. Re na le kietsi e kgolo ya tlhokahalo ya mosebetsi mona Lesothong ntate haholo fela. Eo re ile ra ba ka hara puso ra ba ka ntle. Re na le maano a hlakileng a hore na tlhahiso ya mesebetsi mehlala ke ka baka sebopeho sa mofuta ofe e le ka hare ho naha. E le ka ntle ho naha. Ke dula ke bua ka mehla ke re ha o sheba ka ntle ho naha fela dinaha di ngata tse hlokang batho ba sebetsang di ngata bo tshabeyang. Ko ha o sheba dinaha tse kang bo Philippines, o sheba dinaha tse kang bo the big five ke dinaha tsa Asia mane tse nang le difeme tse ngata haholo tse etsang mosebetsi. Ho batho ba mesebetsi e fapaneng eo ka mafapha a rona a foreign affairs kapo a tsa ka ntle a matjhabeng. O ka fumanang hore re ithuta sekgowa hae mona. Fela re ka dula moo re reng ha re ke re rute batho bana puo ya Vietnam, ha re rute batho bana puo ya Philippines, ha re rute batho bana puo ya Japane, ha re rute batho bana puo ya Korea. Moo ho sebetswang teng dikontrakeng tsa teng. Ho batlwa dipalopalo tseo ho latela population ya tjhaba seno. Basotho ba mona ha e baka ba felang tu. Ko ho tloha ka mesebetsi ya bo security fela. Jwale re kgutlela ka hare ho naha. Re tsitlallela hore batho ba heso. Hona jwale re ntse re swaswa. Ke batho ba hand to mouth fela. Ba fuwang dijo. Ba di nka di-shelf-ong di ntse di hlahiswa ke naha tse ding. Basotho ba bona ba lelekiswa Afrika Borwa ba ntse ba sebetsa mapolasing ba hlahisa dijo tsona tse kang Lesotho mo. Ha hona se hlileng se sitisang hore ka makala a rona a bo meru le makala a mang re ka ifumana re iketsetsa mokgwa wa dijo jwale ha re fihla lekaleng la temo. Re ka ba le melao e ne ntse re e lwantsha ka hara lekgotla ha re hlompheng melao. Hore ha re zoneng dibaka tse itseng re se ke nne ra lemang dibakeng tse a re bona. Ebe dibaka tseno di hlahisa dijo ke ne ke bua le letona la temo ka hara paramente beke fikileng. Se ke re ne ke bua le speaker fane ne ke bua ka paramente. Jonda le speaker ho ka hara 1.3 bilione e fuweng lekala la temo. Na wa hlokomela ho hara ka ranka ntho e kang 600,000. Re ka hara ka dijo Brazil. tsere ka ga di jang dile mo tsetharo fela jalo rona ha re ikhaisetsa dijo le sothumo ha re na tlhagiso e maatla e tswang masimong re ka reka menontsha re reke dipeo re phathane re leme re kotule re hlaole re etse ntho tseno kaofela re tshele seboko ba diqetellong kotulo ya rona e re fa ntho e nyane ho feta ha tšhelete eno e ka lo reka dintho dipedi ke hore ho kene bofupeding bo hlakileng ba hore na gobaneng re ntse re lema fela fela re sa thakete re sa thakete hore o sebeletse ho ya China ona bele modimo wa tseba re ntse re ya masimong gobane fela tlwaelo le semelo sa ona bele setšhaba se lemang simong ya ka mo ke lemmeng a keta o kotule ka morakgwedi tse tharo dijo tsa masimong di kodile se ntse ke sela so gagola eno ya maama e ka batla ga ke nemelwa lenaneo kele ke tlo manolola dintho tseo e kobotata yona ha e fia monyetla e ka ya kenang ka gare go tsone empa gona jele taba ya gona e kgolo ke ya gore go bonala go tsidikega empa boetapele ba lekgotla la kobotata bo ntse bo le teng bo goreng batho ba eso ga re gutleleng ka gara tsela re lokiseng ditaba re duleng godima molao gorena re sala re le bararo re sala re le banne ntate sebogodi se moeng re tlabe tlosa loto ko ga eba lekakonyana le re le botileng kile le agele ya letlala fatshe nako e teng ya gore re hlekehleke fatshe mono re bope re iketlile mme ke apelaela gore ga re gutla sebokeng sena se kgetheileng kobatata ga e tlo ituelelela diweleseng kobatata e tla ituelelela ka go kena fatshe jele e tlaa ka meralo e tlakileng go tloa ka boiketo fela gona ba ya pele ka sebopego sefeng focus ya bona e le go bua le basotho ba babetsa ona ba ka etsang ka dintho tse mejare kore batla o etsa mohlala fela gore re ka o etsa gona batho ba lesotho mona ba dilemo di masome a tsheletseng ba ba kae ka palo ke o jwetsa gore na ga re etsa dikgakanyo go o jwetsa gore batla go tlofa maqheku tšhelete a kalang ka dilemo tse masome a tsheletseng ga se ntho e ka tlhogong ke ntho e o rileng wa kopana le ba lefapha la dipalopalo kapa statistics mme re a tseba gore ga re re batho ga re batho ga re theotse dilemo go tlwa o 72 ya o 60 ko bane dikgakanyo tsa mmuso di tlo ba aparela bane re tseba gore na le batho ba ba kae ka palo kore ke mohlala fela o motho o etsang
2: eo ko ntshwarele fela nate re ke re rekise fela re fete thekiso mona fela na
0: na o motšha ya dilemo di lesome go fitlhela masome a mabedi a metso e mene nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba gago ka go letsetsa nomoro e e sa lefelelweng ya 800-111 go bua le motho ya tla o thusa ka kgatelelo ya maikutlo tlhekefetso tlhabollo tshebediso e mpe ya tai le dithetefatshe bogatšhane bo dilemong tse tlase tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding tseba gore ditaba tsa gago go rona ke le konutu se ka salla morago thuso ya mahala e teng re a fumaneha go tloa manta go fitlhela la bohlano nakong ya dihora tsa tshebetso letsetsa 800-111 o emetseng hashtag hopola bophelo bo tla pele molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ACPAF ka thuso ya mmuso wa America
2: mamedi re hatele pele ka ha metsotso e le lesome le metso e meraro tsena fela pele re fitlha oreng ya borobedi o ntse mametse thaga meso kwano PCFM ka mohe go leng ka teng jele he mamedi re ntse re buisana kelo fela le moetapele wa kobo tata ya basotho ke utlwa e kare ena o se o e tlakisitse gagolo ntate kabi ga re ke retle ntlheng e nngwe gape mo jale ga ga ditaba tsa gago le nakong e fetileng ga re ne re bua le wena o ne o ile wa tlhalosa nate o re motlatsi wa moetapele o ile a ngwalela komiti ya naga lengolo gore go tle go bitswe special conference se tle se bitswe se be teng fela ga re ke re tle tabeng ya gore pele go sena se o buang ka sona gore se tla ba kgweding e tlang nna se kile sa bitswa mme ga be se ile sa bitswa go ile go a e tsagala jwang ga e ba ga se a bitswa mabaka ke afe
3: ena ke a leboa nakong eno eo e neng e le motlatsi wa moetapele a neng a ngotse mabatoa ha ka ba ngola go ile ga ngola le batoa la ha mabote fela mabatoeng ana a 81 re na le 81 gobane diprofense re di bopile le lebatoa ka Aforika Borwa ka mara ga o sengotse lebatoa la mabote fela ke mane mo bileng gwa ba le tshalomorao ya lengolo lane la 25 la August le o rereng lona le la lengolo la Timothei le neng tse le bontsha gore tharollo kore go uwe Sebokeng. Gwa nna gwa seke gwa bonala e ka go na le response ka mono jale ga o bonala ditaba di sa tsamaye gantle a ke fitlha tulong go seo sa le lekgogamo go na le nako eo bona bontate bana ba itokolotseng ba ne ba sa tle tulong jale ga ba sa tle go fumana gore e compromisea kgoramo kapa re sitwa go ba le kgoramo tulo di sitwa go tswela pele. Ga e bona bele tla ba le kgobetso e kgolo mme go tlo go tlakile gore re loketse e le beng ba lekgotla ba tlo re rarolela taba enana mme ya ba yona jale eo ga beng ba lekgotla ba utlwa ditaba la ka ntsha lengwe le potoloang le bontshang gore re se re na le kgolotso tse mmala tse kenyeletsang taba tsa tulo jale gobane go na le gore ba itlilele fela ebe ga bate mme ga ba sa ka fumana gore setse re le balako kapa re le bane re tloela batho ba ditereke ba o bona ba re tsheditseng fela ba o Seboka se bileng sa ba tima di-rights tsa go vouta e la ba fela ka morago go lengwalo leno le potologang gore jale go tlhake go ga le sa kgona go ba le kgorama ga le sa kgona go dula go na le gore o bele ba sa tleng tulong ba sena di-apology ba sena le to yes then ya ba ke moo he Seboka sensely ako botata seng a ikeletsa gore atshe kore re ngole jale re tle special conference re tlo rarolola bane se re ke ke ra kgona gore be le masego mono fela ditulo di sitwa go ke gona mona mo ileng ga tla ditulo tse reng special conference se tlo rarola party ke gore bana ba nentse ba sa ditulong o mpe o dule fatshe o lokisetse gore go lokisa ditaba ba tle ditulong empa bele ba tsho jalo mabato a sa ngotse ke gore no se ngotse ntse ka 21 kana go eno ke le mabato a ntse a tswela pele go kenya mangolo ya ba jwa le ga nete re bela ela gore le mba le khutla se le bona ba ka nang go ba tlotla ba ga go la ditaba lo gore tshepano ha e sa le yo ntate se bo ho di ka gore ke bitsa tulo ka go fisa manta ha e ka go buisana kgora mo ga e be teng ga re felele re fitlha kgetlhela masego fela go tlo gutlwa pele ga ere ga o thula special conference ka go go tla lokisa ditaba ga o sana bonnete ba gona di tlo lokisa bane go ntse o tlo tswela pele ka ditulo kapo motho tlo bolo o fitlha dikgethong go ntse go swasiwa go sa kgone gore go dule atshe ke nagana gore ga e ba beng ba lekgotla ba se ba buile ba kopa special conference ko go batle ba tle a e ba re tlose ba re tlose ba tlatse diseo kopa data yona e nne e phela gobane jale re kadingwe thomo ga re akadingwa le go tlo gama le go tsela kobo data go le sito o hema ke loketse gore ga go bona lona le bothata go gokele go beng ba lona ba tsebe go supa mme ke batla go bontsha data go le go tla le ba tle ba le shebe Basotho ka kgwedi ya 11 ga ba gotla special conference re le teng kapa re le siko re la tsietsa ka gotlhegotlhe go bona gore jale go qalwa fatshe e le batho bao re reng dipana di shebile mmogo re butse godima campaign kapo boiketo ba go ya dikgethong ya dintwa di teng ka gare go di-political party Lesotho mono ga se ntho e ntle gogang ke ntho e mpempempempe ga di gagolo gobane batho ba sa kgethelwa go lwana but ka nako e tshwanang ke gorena ga le shebelela molao fela molao o sa tlhomphiwe o sa tsamaiwe ka molao kore le fana ka setshwantsho sa gore ga le fika pele le tlo sebetse jang gobane ga le felele mona fela esile go na le pele mo le yang mo ntse le tsamaya gore le bona le kopanela le o shebisana ditaba le dikopanela mmogo so ja gola ke bona boemo bo onong tate bo motho o ka wa botoboketsang
2: na yeo e neng e le motlatsi wa moetapele pele a itokolola o ne o itokololotse a se a lemogile taba tsheetse buang ka tsona tsa gore jale Seboka se bitsitswe
3: ke batla lo lokisa fela ke na le pelaelo ya gore jale ba sile ba tswafile sona and then tena emhopotsa 2015 boholonyana ba batho ba tshwanang ba ne ntse ba sebetsa le ntate Thabane ka hare ho puso jwale haebo wa hopola ABC la thulathulana le LCD ha ba kgarutsane tse bang tsa etsa puso ya rona e nke dilemo tse pedi fela 2012 to 2014 haebo wa hopola. Sadek Joyka yetle mona Lesotho mona ha e fihla e re a dulang tafoleng mo rona re le Sadek Joyka re sebetse le lona lebe leo feta 2017 re alositse tshebedisano mmoho ya lona hore re bone rona go ka ua pele jwang taba ena ya dikgetho every now and then e kotsi ka sebopeho sa gore tšhelete tse senyang dikgethong ka nnete ke tšhelete tse ka hlahisang mesebetsi ke tšhelete tse ka etsang dintho tse dingwe tse botlhokwa tsa naga se ka ya dikgethong ga e se le methati ya go qetela re se re tlile re tlhotse. Na la nna ba eletsa ntate wa rona ntate Thabane Haiko Sadek Joyka ya pota bitsa dikgetho ntate batho bana ba tla re kgetha re tla kgutla re na le palo tse ngata go feta tseo e le go bala ba eletsa ntate Thomo gaela bolo strateng ka ntle fela re na le ka gare ka moo go neng go sebeletswa ka teng. Fela re se re sula go laola bolo eno nate mosesi di a ikopanya le ba bangwe kapa le sabeng dilange la ba teng ka nako re ntshitse puso ka gare go matso a rona ka boeletsi ba batho ba tshwanang e ke de tsenyetsa go be go opposition for dilemo tse pedi fela re debe re ile gagana from 2012 ya ba re qetile theme ya rona le gona jwale ke a tia ke a fapane le batho botlhe ba ntseng ba nka maikutlo a fapaneng a mangata ka thoko ke kare ba itlhokela toka ba ditaba tsena di totobetse that is bogodi ga ba so bitse special conference se kholoditswe ke eo e neng e le motlatsi wa moetapele ke na le lengolo le jwalo la 10 la kgwedi ya borobedi ke la ka le fumana ke le recipa go tswa go yena a ba batla special conference go bonagala tsamaisong ya ka go latlhaile direction e ba ba le tshalomorago ya lena le kereng ke la 25 le ne lengotswe ke mothei wa legotlo dintse di bua ka ntho e tshwanang ya special conference then ha ba kala ena ya go sete ditulong ba tlhokisa tulo coram go option ene le efeng ntle le gore beng ba legotla ba go elegetse gore ba atlaiwe le bona bakita ba supa gona go tsiolo kae ko go tshwala komiti ne ka itokolola ka ofela go ne ntse o ketelelong go nepagala gore date yona ke tle ke e sete ya gore tlonka date e itseng le tlotla le supa tsela le beng ba legotla e leng gore ko go tloga go itokolola motho a le mongwe ke la nna ka ba le maikutlo a gore motho eno a le mongwe a itokolola e ka nka sa ka kwala segeosen ba ga eso ba batla go belaela gore ga e kgona ntate e tla kwalwa ke special conference but ka gare go nna ebe kere suppose ba tlhile ntse ba tswa one by one o fitlhela ke sala ke le mong kore logistics tsa go tlhophela special conference ke be ditlhopha jwang ke le mong obaneng a motho a kgethiwa ke sa petšhe ya motho a kgethiwa ke sa petšhe obane motheo o tsho jwalo ga ore petšha go sane ga ore tsa mo kopa boeletsi go makobo tsatso ore go fa maatla a gore le komiti ya gago le petšhe a motho a tloa le petšhe mme go petšha gono ko go bopa fela gore dule re na le kgoramo ya ditulo ditete tseno tse huwang go tsona ba ntse ba tsa ikalela kalong ba fitlhe ba re okay re kgetha komiti he kgetlong lena kapo tseno tse o ditlatsitseng sontle o ditlatsitse kapo re itswelela pele re kala kalong but taba ya go tlatsa dikgeo ke gona gore dule re ntse re na le mokgwa wa go hema ka kgoramo. Mme ke batla makobo tata ke bua mona gona le le wele seng ntate wa ka ba leboge le go tlhompha ntate o thweng ke Thobileng wa Matlakeng ma ke treasurer ya lekgotla la ABC banna bana ba eso bapalame dikoloi ba ya go yena beke eno ka ofela go fihelela sonta ha bosiwa mokapela banna gao ka wa itokolola ntho o thweng kobo tata e fedile o le treasurer tate kabi ha sa tla kgona go ngwelela mabato a sa tla kgona go etsa letho ha sa tla kgona go etsa jwang jale ga ba le kelelelonyana ya gore a hadihadisa ga o ntse go fisa ka se makatsang ga a so koke le nna go gang le go ntsa tlaelwa ke dintho tse go fiselela masonta mantsibua pele ba bitse mone baka lengwelo ke lena le tekena go draft it ga tseba ga o ka wa signa kobo tata e fedile ga ba itokololeng pele bosenki ka itokolola o seng atho ba nka sa thukuzo ba la fela kwa ha ga tsa go tikena yo ba theo go hona fika na toka ditlala tsena di koka ka ha tulo ka go ke se wa ke letswalo ene ke ba tsama go botata la ya ba tsa fika ba ga gatha mo ba tlosa ba ga monna yeno ba ke ba mo tloele mo tsho kopo nyana ya ka ke ka letsalo.

0: hona go le tsena gore a tle a ise dibokatseno gore ho itseng a di hlophise di be di feta me a taba tsena di tlhaela ene le taba ya gore o ile a etsa qeto e fapaneng le eno ra bua ka ditaba tse amanang le ditaba tsane tsa bo dilisi mo o le goneng re ile ra bua le wena nakong e fetileng o bua ka taba ya gore go ne go entswe qeto e fapaneng le komiti ya naga ya kobo thata e neng e fanne ka yona gona bele tse ditaba tseo di sedi o sebetswa special conferenceng kapa se tla ba ditaba tse tlatla di sebetswa ke komiti kapa tse ntseng di sebetswa ke komiti gona bele tse a kore be fele sedi la ditaba tsena le gore na tsela eo di e saetseng ka teng di jwang
1: ene chenka nka qala ka go tsona ditaba tseno motho la di otlolla lengolong la boalosi leo o ntseng o alositse legota jelo o bolelela makobo thata ke la ka ditlhatlholola kao fela mme ke baka betoko ke taganyana obane go na le batho ba ileng ba sa ba e gana ba reke lesane dintlo tseno kao fela mme yona taba eo mabato a ene re buang ka ona ke mabato a teng lebato a la lerile go ka ua go komiti ya lona le e tsa fitsa le bolelela gore gone go itse go ise boka sebe go kae ya ba ba ya go kae mongodi o ya go kae ga e mono kore go na le tsena tse o batlwang go ke boikapelo empa ga o there ya dithabaneng e be diisa majo ya ditshene ka mangolo ga o bile mo matoeng wa jalo ke taba tse tla otlololwa kao fela go rarololwa dikgang ga o le rarololwa dikgang go thwe ntate sebogodi sa o eteletse moifona pele e be mongodi kakaretse o fitlha a fana ka mabitso a fapaneng ditaba tseno kao fela ke ditaba tse teng tse mpang di nketswe ka boswaswi fela e ka ke ntho tsa fa basanyana le banana
0: ke kopa ke rekise ka motsotswana fela nate o tlotlo o kenang gona ditabeng tsona tseo.
2: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
0: Ha re tswele pele ntate o tlhalosa taba ya gore ditaba tsena di ile tsang kua e le taba tsa boswaswi fela empa e se ditaba tse hleng di tiileng. Ha re tswele pele gona monna.
1: Ke a leba ntate. Ke gore ke di nka sebopeng sa mono tla fumana ga ditaba tsena di tekwe batho ba di nka ka bobebe ba bile ba gae ga se tsona ke maikapelo ga ona dintho tse jwalo. Empa komiti le mabato a me a nga tlabe a tseba ditaba tse jwalo. Empa ke batla go potlakela potsong ya gago ntate fela ke qale ka gore banna bana ba heso ba mphotsile. Bana ba itukolotseng ntate sebogodi se moyeng ba mphokile ka gore ke mobe gakalo ka tsela tsotlhe tseo ke thathamisitsweng le bobe botlhe baka jale e ne e le monyetla wa gore beng ba legotlha ga ba fitsa ba tekelwa ditaba tsena pele ba tle ba tseba gore ba nlokolole ka kutlwisiso ya ditaba tseo ba di tekileng ba itukolotse komiti eo e neng le motlatsi wa moetapele ebile o go itokolotse ka gara ABC go nna ke nka ba ikentse deny ba itimme monyetla wago ne o lo thola nna jelo go bua bona ka gare go seboka ona wange wa ba fitlha ka gare go seboka ba thathamisa wa motho eno o le shano ga re se tshware diboka mo re itseng teng motho eno o le shano ga o se etsa le teng go na le ena e ntšha ya gore ga ise ga e fana ka tšhelete ya party e ikenya accounteng yaka go na le ena gore ke laka kadima party tšhelete jale ke a ipatala kore a di teng dintho tseno tse etsang monate ditsebeng tsa batho ba mamelang boswaswi bo jalo so potso ya gago ya gore na jale dilo manololwa taba tseno go atlhole taba tsa gore go la laelwa tsena kore tlebe se re atlhola le go bua le mang ga batho bao ba se ba itokolotse ba bangwe babile ba itokolotse ka gara kobo thata kore re tlebe se re itsa nako ka taba eo jwang ntle le go beng ba legotla bona ba fitlha ba supetsele e yang pele re na le selemo le dikgwedinyana tse pedi kapo selemo fela gantlentle re ya dikgethong kore ke mpa ke batla gore na ga e le mo kore ke nana sebokeng e se le fela go na le dikgeo re tempela tsena tsa lona kapo a re tlatsa re di tlatsa botšha go lebelela seboka sa gona e se tlo ba taba eno fela gore lona ba teng mono tlowang se ke re tsamaisa ka batho ba batšha kapo e re re tlatse dikgeo kapo dikgeo di tlatsitswe e tlo le tsamayeng le le jalo

kele wa mutursi mo ba miri dumela la fa palate mo kanetswa di jwa le pepena pa hetseng le ri bele tla tshwaya letsatsi la fatse la di jwa setseng sa temo sa tale ka la mashuma mararo go ding etlang tala ya mogatlo wa dingaka tsa Sudane e tekilweng sebokeng sa bo mashume a tsheletseng a metso e meraro sa lagotla la matšhaba kopaneng la ditokelo tsa mantlha tsa botho e bontsha gore lefapha la bophelo la Sudane le gaufi le uputlama ditsi tsa bophatlhalatsi tsa CNN, MS Now le Politico di tlhatlhetseng ewe kgatlhanong le mmuso wa America ka morago gore moporesidente Donald Trump a di thibela go ya White House. Go tse dingwe dinaga tse ruileng tsa G7 di ipiletsa go Iran go kgaotsa go tlhomelela marabele a Houthi naheng ya Yemen ka dibetsa. Mamela ditaba ka botlalo metsotsweng e 15 ka mora hora ya pele.

0: Mona ke male ke tlo fihla ho PCFM 92.8 wisa 104.3 MHz. A ke tsebe na ke mana hloka go potso e no tsatsi le no bane e mamedi dipilo bona le leto le na lo ba le ntshwetse ngata ho lo fela ebe motho so o lebetso re leto ke la hawa sela motho e mong so lebetso re a wa lokela hore o ipapise le motho e mong tsamala ha o leto ka pace ya hao ka nako ya hao ka mogolo lokelang ho tsamaela ha o ka teng me ha o tla fihla le teng ka mogotswanang idula ho le shimele metso e robedi ka mara hora ya borobong re tlotla re kana jalo maemong a le ho dima lebeletsweng ka jeno mo mamedi tlo rutlwa fela hore na ge le qala jwang lena o tla futhumela o tla chisa tla tla ina o bane ai arsal show
1: Na o motho ya di le modile shome ho fihlela mashome a mabedi a metso e mine. Nka qeto e ne paetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-111-111. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi. Ho kgatshane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le kunutu. Seka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-111-111. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
2: Anna kharaga tsara sotho o shanka ka boqhatseke motho o yo be di taba maotong pele phatswa ya flosheme in tshwane stilini se se putswa ke se ke stini botomo o tsima ka u button down o e metopa intika Rally skaraka mnandi le hitting ke mametse under tie mo go me afatse e se biri tsangwe tsa timi
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mokuba PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz ke sanne re be a metsotsong e mmedi ka mora hora ya leshome re tlo re kena tabeng tsa manang le bophelo ba rona bo botle ba kelello nke re tlo qoqa lo bua jalo le Medinal Chabedi ska suta re tse tsena pele ga gotlhe
1: o hloka ho phetha maeto a hao ka nako o fihle mo yang o bolokehile flash caps e temba ke sa ha re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le o tsamaisa dithepa ka gare le ka ntle o setereke sa masenyo mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke makoloi a rona a tlwekile a na le di-aircon gape bakganni ba rona ba tshepagala re fumane ya gaufi le kereke ya AME masego o ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605 flash cabs go fitlha ka nako Lieto le monate. O batla dikahare tsa nku le go tse hlwekileng e bile di le fresh. Di a fumana ya qwading habese. Ho kenya order kapa o fumana dintlha tse feletseng o ka letsetsa 577 33 440 kapa 694 77 485.

0: wena ke Judith Sipuma le tshepile mang rona re tshepile Madina o tshabedi o tla re fa mantswe a bohlale o tla re tataisa tabeng tse amanang le bophelo bo botle ba kelello le o re fa malebela a rona re tsamaya jang leeto lena la bophelo bo botle ba kelello mo mamedi Madina o dumela o tsile jang ke teng ke a leboa fela o buela tlase tjena ke shona e be na bothata keng o beterenyana nne re le ke gape tle re utlwana ya loka Yazam. Is this a win? Harry, like your root logana, get a mad joie. Marina, ke batla go tlotla ge le ka hape hape. E hlile ha e buela tlase mona. Ke re le ke hape. All right. Ke PCFM 92.8 we saw 104.3 MHz. Ho tla mo mametseng lo hona teng ke wa mele bile ke o dumedisa hle mo mamedi a motlo wa PCFM. Ntho re batlang ka o dimo ho tsohle ke hore o tswele pele ho fumana jalo. Bo mamedi bo tlhululile ke ka hona re tla etsang ka hohle hohle bona re wa bufumana re tse tsena fela ga khutse.
1: Wait a minute. Don't touch that dial.
2: You know what that means.
3: No one knows it. I'm so terrified.
4: Life is beautiful.
5: PCFM. Your pals. All of you.
6: Anna kharage tsara sotho o shanka ka boqhatseke motho o yo be ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane still initiative tswa ke 16 botomo o tsima ka u button down o e metopa in tika Rally skaraka mnandi le hitting ke mametse under die mo go me afatse e se biri tsang we tsa timi eko
7: PCFM, your pulse. Our beat.
0: Mm-hmm. Your pulse, our beat. Irudula, we rubunga mara horaya le show. Medina? Yeah, chaka atlantzare tlaret. Tatsilena, hello, Medina? Nekere ntse tswela pele le tlo lena la rona la bophelo bo botle ba takelello mo ntse tswela pele ho sheba hore na re hola jwang bekenye. Yes,
8: tatsilena wa tiba tshebala fela a go tsebetse ba mamedi mme re le show ba ga mo tsela le bo. Re tlo tla re sheba di characteristics tsa ntjere di ba nye psychopath. Ke ha se ha kalokalo motho yo o ka bang wa bo se mo leibola o bona le mafu a kelello ka tsela mo tsika o feta po se ha ana le tlhole ka diagnosis ka boima e be nne ho thwe jale o ka mpa fumana go psychopath e ka take a cellula di kholong tsa molao ha take selle di ntontlo tsa go ka tsona e ama mafu a kelello empa le ha o le jalo ha re dila le batho ba mofuta ona re ketela nko bohloko a ngata gobane ke batho bo tla fumana gore ga ba na nnete le nakong eo a o thabetseng e psychopath o na le ntlha e shebileng kankane mme ga o tlo fumana gore o bulelane le ena nako e telele ebile o sa mokisise gobane ditsebi di re o na le superficial charm bana mo ta fumana gore ga e le mme kapo e le ntate le ga e le mme ehle o na le di-relationship tse ngata ba happy ka go motho mong le mo motho wa mothabela o bona a kopane le ntate ya motagakalo kapo mme ya motagakalo a bileng le welcoming face a bileng le ntho e ka utlwelo botlhoko wa morato jale wa mo phetela ditaba tsa gao teng psychopath e nka monyetla godima ditaba tse ntse jalo ebile ha re bua ka motho yo re reng ke psychopath o na le anti-social behavior o na le di-charactera tse ngata but most of the characters di-genetic ke motho ya futseng apo ya tsheng a le jwalo ke di character tse di leng happy di neurological e le more the brain setup e ntse ka tsela e nngwe e ka reng ena o le kena ho tshireletsa a le mong e le ha ho mo tshireletsa batho ba bang ho itse mo mamedi wa tshireletso gore e be o ba a functional person yo o bophelo ba high disease o kgona ho itshireletsa o be o tshireletse batho ba pela gago o kgona ho ithata o be o rate batho ba pela gago empa o kgone gore di-psychopath batho ba na le re re bana le antisocial behavior motho ba mo ratang o mong fela ke ene ee ande eno re ga e ka le lejalo fela momamedi wa tsfm ga o ka le o ithata o le mong ga o gantle jale ha re sheba dintho tsena tse rereng o tla kgona gore di na le neurological and biological setup le bo difatlho mona kapo structure sa mmele wa gae ke motho a bo tseileng gantle ga rate o tla kgomana gore di-psychopath ke mo kgona di kgonang go goela batho ba bangata di kgonang go goela bana di kgonang go etsa jwano ke gobane e tlile ba na le charm ba na le ntho ereng e reng rate e reng kutositse e reng mpone ke le sona empa tseleng ga na kutlwelwa botlhoko gogana ke motho a ka o utlwisang botlhoko gagolo mme o tlo utlwa botlhoko a o file le gape le senyegenyege yo e o tla ba o phamisitse le ene o tla bo utlweka ka re ko wena fela empa ga nka etsa jalo nka se beletsa mang ke motho yo o gangata o fumanang gore o kgona go controla batho le leleme la gae le monate o kgona go calculator maemo kore ga tlo go go wena ka metse ke na le mathata koloi ya ka ešhule and gona ke letsena o thontong ya teng ke 23,000 and ba re ga ke sa e lokise e tlo swa engeng e swa engeng o kgona go jetsa ebile ga ke ba phele moramedi a otlositse e psychopath ga ngata o calculating ga a lebata 23,000 mothong ya senang yona o tlo ya mothong ya nang le yone o tla mo manipulata gantle a mo fapanya le lelapa la gae kapo a mo fapanya le mosebetsi le mosebetsing a ka o ontsha gore na e psychopath o ka kgona go tsa tšhelete jang a ka o fa ntlhe ntle a gore na o tlo sebetsa jwa mosebetsi mo gore batho bana ba se ba o bona gogang gore o tsa tšhelete tšhelete na o ntsengntsengntseng mme taba ena ya bona ya superficial charm ebile a kgona go esisa ga e ba o lo ke batla be tlhalosa gantle obane batho ba bangata ba nyetse ke di-psychopath batho ba bangata ba nyetse di-psychopath and-e aba batho bana ga ba lataba le lelapa taba ya gore lelapa le ya bola bana ba ya sekolong go e tsala ga ana taba ebile ke motho ka maaka ke motho a ka bua maaka kore mashano a mangata fela a ntse a tseba gore ngwana ga e kena sekolong se kaekae se ka se tsa mmuso a ka tla o phutela ka mokgwa a patetseng sekolosi se se ngata ena a nang le mathata ngwana ga e a kenang sekolong se seng se fetsen ke batho ba monako bileng go thweng le ga kena ka ramotse o kgetha ntsonyane le ditelonyana ka ramotse ka monone o nsupisa batho ga legole o ga ka semana fela ke ba ya le wena mone boitshwako ba batho bane bore ge le bamamedi ba e fa phisefeng ge ba elelele ga ba bone ge be re matsele gobane ba mmeneka ka gara bophelo bo normal ba mmeneka ka gara dintho tse di normal e etsang motho yo ore motho enwa ke motho wa botlhoko fela o fumana gore ba mmetse bangwe ba ka ojetsa gore ga a na botlhokwa go a ga tšheletse e le teng ka tlong e le motho wantate kapo wa mme wa eng ka o lo tere ka yena bana ba sena di-uniform-o bana ba sa patalelwa school fees a bile a sena boikgethelo ba go tseba go tlhokomela bana ba bo kapa batswadi ba gae e tlile o iphumana a ba le emotional attachment mo go nang le ntho a e batlang jale taba ya bone ya manipulation e ba tlisetsa gore ke go tlo bona ba bana ha ba tle di tshebele tsone tsena tsa bona a re ha ke tla go tsisa go tsoka hang hang ba ka go tsisa
0: okay
8: ba ka go tsola le go tsoma pele jo ka ka ha ba le imagine o ka tla go tsoka a o se emotional trauma a o tshike ha bo tsoka mo tlo mo ngata tshwete la hile ka kwa a ka re ke ding thong o sa tsone rena e e re ke di eng ka tsena tshele ke tsena tshele ja aba ka pele pele o hloka ho go tswa o khutlele botho go ba ne yena ha se tsaka ka mo dula a le ke tsaka le ba mo mo me ya tsitsa o ba tsang ka a dula environment ya le di yona ke se le ke le live we and love tsela ha e se le thoro di tshepe di tsana fine ha ho ni le ho tsebe di tsa e di so tsaka ha e ka tsela e ne pa e tsene ha ke re hana man tsuta a tsuleng a ho rata di tshepe di ke mone ke a utlwisise e di je ha ana di relationship pe la tsana e ka ba di relationship tsa tsa metswalle le tsa eng tsa ho metswalle ya ha e mo nya tsaka ka mehla tsangata o nka motswalla le mo o ntsa o dimo a mo je ha ke tla o muda tsale se ntse tsela ha ke re ha ntle le ho ikutlwa a swadile ka go ho ho o se tsela ho ye mo ha lack of responsibility ha ke di ka ba long dima e ka pa e ye wa le nka ha go yona ye o a ye o teng a pa ke ho ntse di ka ba le o sa ka me sa yo e le motho ya ne ba itse
0: sha
8: o na le ego e mo etsang the best among others ka dina go tsohle le ha bu go etsang o tla hlaha a le betere nya na go batho ba bang ene ba tswa go mo gatela yo na ka ba yo ba se go go mo gata 2 minutes ha ka o tlo na le 2000 tsa go mo ka dinga 1.5 ke lo tsoka na hana ona hana ke mo hana le mo le ka na mo le ka no le ka ho pata ha kae ho ha a mo di ka bana le dikinya a se ka mo vena kwani ha mo di mo tsena o sa ana le mabata a di leng a le valid a u a hala mo feta a yelo ya tshwere tshele ke sa tsapa mo ke ka ho go tsenya ke o impulsive and din tso tso tsa di tsa di tla as quick as it step how sad am keeping o la le di tsenyana e fita nyi wena go bua jalo o tsaka na ho mo mamela ha ho le ha o ntse ka ha o mo dimeletse o sa bale mo rona mo di wa tshetsa o sa bale na go yo a o sa di tsenya no ba na tlo wa sa o tsho go la pele la haite o wa tsho di sa wa go wa kena tsela ha se tlo fika le mona pe go batho ba ka tsika mo ba utswa mo tsho me di o ba bidi nge e tsana di di mo tsho show
0: eh
8: ba no tla ba aba o le tsha a ka ba ba mo tse a ka satswa mo le ka mo ha e maope a mo tshita go go tsela kwa a tsena ka ba lena ho a la o ka mo tsatsa mo kwa mo kwetse a itse ka mo ha o bona go mo feta ha tsenya se e pa se se ke e re o o sa di ntho sena o di ha ba mo hlalosa in a very complicated manner go tlo o calculate la hanza le impulse tsa
0: mm
8: a ke ba batho ba impulse ba na le ho kena mo sekeng
0: eh
8: tsako ba ba e kena mo sekeng it all calculated down more about manner the best out of action we have ale ba kala go bana o tsira se ka bo phele bone ba hae tsela o e sensitive e le ha tse ba ha le jale di ntse na ka o fela so a le ntsona di re batho ba bang ba lekela go ithuta ka yena from the previous interaction ba di le yona go na experience e ba di le yona le yena ke seng ba motho no ke manipulation ke mwa etse ke ra ka o manipulate o yena
0: yo
8: ha a khone go stick to the proposed activity o hlaka di ka di plan tsa gae go phelong ba batho ba bang all the time if le ya go le le kitse ntse ding a tsisa o nya ntse mo mo e le go kitse a hlaka ya hae ya ba a go wena o ntse o sebetsa le ena a pole mo ka melio hae wa fumana ho tshwetsa dintho tse di le tsela hona le tseo teacher ka ba batho ba ile ba tsamela le tsona ka yona so o hloka motho ya ya go itsinkelelo hard lo bula le ena hobane a ka ba a ipha aggression e seng yona a ba hostile dintho tse ding fela o fumana hore una le no frustration tolerance o tlo le tsiya anta ba hostile jalo a ke ka ha ba tlo hlaela le hampe ha nga ta o tswa ho lona mona a ba le ngale pele le lo tsamaya ho tswa o mo le lekisa mo khothatsa le o khutlela ho yena ke le re go ba mamedi ba PFM re na le batho ba mofuta ona ka ha go malapa a rona empa di behavior di tsidile ha ka fumana mo ha wa ho wa ho direct a ke environment a direct ke mo lapa ho be le mokgwa o ka ona abang a patalang di ntse o adimpeng gore o se wa fumana ho ntse tsana pele ho panisha le handle tsa di ntse tsa tsa kuna le mo a tla lokela go tsitsa lining e ne ka itse jale ke se tsitsa mona mo fumana ho hore o tla a go hana le lelapa la hae pela o ka dira le teng ka gara lapa le nna ha ba ne ha ke tla buisa motho o se o khutela mo ga o tla ho wena hape a ile a ka ntse o ka ba wa re ke noa sena o tla fitela ho wena o tla o manipulate ba thaba ke o makang o le nne ka pole ntate hore ke lamba motho o khutetse mo tsadi yo hape ba ne mo tsadi ena ke lo mentapedi ha ka na go mo hlala ke nna ke mo hlala ke le tlo taba pa nna ke tlo tsena ka tsela ya go batla ba tla ka ke tla ba utlwa ha tsela e ka e tsabe ha o tsa motšina ya o tsa mogo ha ke re tlalang ke re understand the character ya motho ya la mmile ya ka bontsha ka mokgwana le tšhelete yena a tsena yona a sa khutshile ke dintho tsa lelapa e re ha di ntse di ntse ke mo sa di ka go tsamo ntse a re ke next week after the house ke a re tsa ke gauti le di tsela tse ke ba o bona ha e se le ha e le mo ya ke tsentsa ke nna ke sa tsho ba ne ke re di tsho ke di tsa ka bona mala pala ke ke bona ho go tsa nya ho kenya di tsela tse ka hlako re le na le le ba ne ke le kana go ye se mo o le monna ka go mo tsai ke tla wa ha o ke parasite monna ha ke parasite ke na le go hlala e shaelang hantle e ka re e useful tsela e tsa so ntse ke tsang go bua ka ena ho ba mamedi ba tsitsa ka nna ha o ithuti le go phela ba motho ba tsitsa ho rena o phela le ena tswana go na le ho go phela le ena le nyamela le o phela le ena le nyamela le o tsiba hantle gore ha se motho a tsepala ha se motho a nang le legato la mamedi ha na kutlwa bohloko go mang kapa mang ha e se e yena ke le ke kuba ntla ba ga ya ma tsomo ke le nna ha ke tswa mo ke mo tlo ke tsai go papia ke le ke no ho tshwara la ni o di tsang ke mo ke nna ke ka ja ke di tsa ba ke di tsena ke di nna o sa la sa ke ke ba mami ba ke ba ba ka tsa se le ka go ba go tse di putso go di ma di kai ke character
0: yeah Mamedi re bua jalo ka tsona taba tsena tse medi na o buang ka tsona o sengwa letsatsi e psychopath mme o re file fela hore na ke eng re bona jwang tse dintsa dintho tse go lokelang hore re di ele foko mme ke a gola taba e tsele kgolo ntse le hore fela re tsebe gore re tla kopana le ntho tse ngata golo ntse re tsamaya leto le batho ba character ga di fapaneng mme ntse le fela taba ya gore re elelwe re shebe hore e hlile Yeah, no. But ba ka ga tshwaetsa le kelelong tsa rona ka ba ka ga tshwaetsa jalo mafuana a dikelelong ba medi mpa ga di kelelo go gele hloko. But ba fapaneng be o re tla kopana jalo le bona 6200956 ka metso tseme ga go fela ge ke re e shebe re phethele re utlwe fela gona le buile lwana jwang lenane o lena ba re good morning Rilo le Medina o re lenane o lena le nghudisa ka mehla. Ore jo Medina go ka batho ba mofuta ona ba tshosa. E fa pana ka ile narcissist mo mamedi o tshojwalo Medina a si ona ntse ba lea wa ba lea jole ba medi wa o khutlisa
8: mo mamedi o khutlisa ba lea ke ne ke ba lea ho ba ke bona batho na go new ba di dang di psychopath ba ba tlo go ba ke di narcissist
0: I'm not sure if you're a mental illness.
8: I have a lot of people who are in the hospital.
0: Ke batla dumela wa gabile mme mathebe botsa ha ke e bona hore khotsa mme ke botsa hore na ho kaetsahala hore motho a be le dipopeo tse pedi jolo ka o ba psychopath le narcissist
8: yes
0: okay
8: e sa ho ba ne e mo ha tsena pe ya ya re ka ga e bita ke antisocial antisocial le not a fumana hore e tshile ha a ha se motho ya sebeletsang go gata ke mang ka pomang Yes.
0: Yeah.
8: But the
0: part of the person is not a good thing. Yo, ha re tsaya potso tsa ka bantha go tsa o qetela fela, ya pele ere good morning Rilo, na ke le motswadi nka ba psychopath ba ne mbaka, nka bona ka matsho a feng, moletsa o mong ore Rilo dumela, ha ke le ka re go ka mano ka popeli ke kena ka re go ka mano le motho yo re reng ke psychopath, na hona le potso e Medina wa ka nkeletsang ke ke mmotse e ka mphang hore na motho ke psychopath, o tlo mo qala disa qala.
8: Yeah. keno shelo hona se khotha se e khona ho sebetsa e tlise di joka tlhidi kapa o ke tshupa o ntsha di joka tlhidi o di isa strateng
0: yo hola baliane ye momamedi a nna botsa gore na ke le motswadi ka ba psychopath ba neng ba ka kopa otlo ikopanya le momamedi a reng na se ka ba kwa ke batswadi nka qetela ke ba psychopath ba ne ke ka ka lebaka la batswadi
8: yes I get it it's genetical
0: yeah
8: any neurological factors sele motswadi a bile a ile a itse ba neng ba hai a di tsaba ka ho tsoka ho mona ho hona le ba tsadi ba se di tsana le bana ba bona hampe
0: mhm
8: o mona o mo tsadi se di tsana bana hampe wa ba tsa wa halifa ka pela bana ha ke ta mona o di se o be o bolela ka mokgwa ba tsadi ba ba ba botsa itseng e na le le se ba ba tsanga e ka ntse o tsa itse ka pela yena wa ne
0: mhm yo melato qatela ka phethela hore rilo dumela le medina so ke se ratang haholo ka session ena within this program ke hore re le ba mamedi we have that chance ya ho shebisa lessons ena ho rona pele re ichebe hore na gona ge jwang before re sheba anyone close to us so re hola ka nnete thank you medina thank you rilo thank you pc ke teacher suta or your pulse our beat medina ho le ba holy blend na le le monate a holo le
8: Nomoro ya mohala ya mmedinya o ke 591-65221.
0: Ka leboga go letsatsi le monate ha mmedinya.
8: Ke a leboga.
0: Thank you.
8: Thank you.
0: Ke medina o tshabedi setsebisa bophelo bo botla ba kelello mohlabulli metsatsi lena ne re bua jolo ka batho ba reng ke di psychopath nke re ithuta haholonyana gona a matshwake a feng re elellwa e le tsohletse go lokelang gore re tsebe.
4: Mono ye tswa tsebiso ya lefu la mema mahau Theresia ya moeketsi ya hlokaetseng ka la leshumelwetse 2026. Kufutla bolokwa ka la mashume a mabedi a metsweletseng lwetse 2026 a bolokela Roma missioning. Sebeletso di tla qala ka hora ya bosupa hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofule metswalle ba Lesotho Republiceng ya Afrika Borwa. Tsebiso e tswa ke mahau moeketse mora wa moo. Malakatsa le ha e le fetisang ka molemo e leng la lehodimo. Ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo.

0: Your pulse. Our beat.
1: Your pulse, our beat. E re be a metsotso ya mashume a mabedi a metso e mine pele re fihla hore nya le shume le metso e medi monna le wena re tlotla re ya rwana teng mamidi ha ga eletse motswadi ya witseng o stressed ha shona o ya tamela jwang motswadi a hlopheileng wa mohloka lebitso re na o ka ya tamela jwang mohlomo ngo bo refe re na wena mohlomo ha o no solo le motswadi ka pa ha o le motswadi o ka ya tamela jwang ha o re bua le yena modudisa fatshe o qala kae ha o modudisa fatshe hobane wa tshwa re ke qala kae go ke qala kae ho bua le yena ke reng ha ke bua le yena ha ke mmotsa ke reng ka pa ke iphapanye.

Diana Maya, Same Space, People's Choice Radio. Bare Rilo, utsebe, if you avoid such conversations, utofumana di kamara o se sa iseng mo o batlang teng. Nna ke re fela motswadi ha phunya seso taba di fela tsho jwalo. Hey, mamedi, mohlaka le metsotso tla bona na o ya tabela jwang taba ena fela he ke keletso ya ba mamedi ga utlwa boholo ba bona batho ba re bua le ngwana, dudisa ngwana fatshe. Qetelong ya letsatsi o batla ho mothusa se hobane eno ntse o kena na taba tsa hae kapa jwale o batla ntho tse thata. Ke ngwana wa hao yeno. Me ho wena o bona hore wa mothusi ho wena o bona hore o etsa karolo ya hao le motswadi me kana go tseding ha e bonolo ka golo eno nna lo wena ke sebedisa manate o tla hore nyane ya borobo mo re qadileng teng fela bona monna lo wena re arohana nteng sentse ke tshwakere tswela pele manate ka letsatsi la hao no o mamela ha manate manana wa manga tlotla a latela mona o PCFM 92.8 ho isa ho 104.3 MHz. Ke tshwakere ke bua ntho tse ngata fela e ke kopang o seke wa e lebala ke lakatsang seke be ga e lebala ntse re tsamaya leeto lena ke hore nna le wena re bupuwe ka sepheo ha re phile jwalo re sebetse jwalo re be re phedisa le batho ba bang jwalo ka e ka re a tseba hore re bupuwe ka sepheo ka hona ntse re hopotsana re qholotsana hore sepheo bogabane boqhetseke nthong tsohle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra etsa ra e phila gobane ke batho ba ogeleng bona bano. #. That's about what we choose. Bye.

0: Mamedi re re tla re tse tsena e hlile ha go tlwane le monghadi sebola wa ke tsebena modumo ona o bakwa keng ne ke batla gore a ke a hlakise taba tsena hantle ka kotlologo re tle re di utlwe go yena empa he o tlo go tshwarela re tla le ka gore re tle re butlwe go na ebe re ka qetella jwalo re go kane le yena kwano a ke a hlakise taba tsena hantle tse ya manang jwalo le section 2 jwalo ka ha ke bontsitse he ba ile ba ngolla jwalo lekala la thuto ka taba tsena tse amanang jwalo le exam fee kapa go bitswang ka gore ke ditefello bakeng sa bana ba setšhaba ba kekeng ba atlega gore jwale ba lefe tefello ena ya thuto. Mongadi sebola o tlaa gantle ntate, dumedisang mamedi wa PC FM.
1: Ke a leba ntate, ke dumedise le momamedi wa People's Choice FM. Lebitso la ga ke Tshidiso Sebolao, ke ofisiri ya diphatlhalatso ka go mokgatlho wa section 2. E re ke go bogolo fela ke tlhalose section 2. Section 2 ntate ke mokgatlho o ikemetseng o neutral ka bokhutshwanyane. Ge shabane haholo le dintlha tse pedi haholo tse ka setlhogong e se gore ga shabana le tse dingwe mpa tse ka setlhogong kore re babueledi ba shebileng gore molao wa motheo ka rona ha Lesotho e ka setana le melao yotlhe e molaong ka rona ha Lesotho e ya tlhomphuwa ntate, mme ntlha bobedi kore ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa setšhaba sa Basotho le tsona be di a tlhomphuwa ntate, ga di tlatlapuwe, ga di gatikelwe ke ba matleng. Ke tsona ntlha tse pedi tseno tse ka setlhogong tseo section 2 e theweng e ipapisitse le tsona ntate. E re ke tle ke qale ntate ke lokise kutlwile taba o e boletseng mona ga rere ke lokisa tlhero fela mo reng e ka rerere exam fee a e ska patalwa ga re tshwalo ntate. Kere bana be bang ba sentse ba leka bana ba lokelang go tlo ngola ntate ba seke be ba lebokwa sekolong kapa ba ya ba jela ga ba dumelelo ngola bane ba kolota exam fee ntate wa ka. Seo mpa nka se bolela fela kore kapa school fees seo re se bolelang fela kore bana ba jalo be bang ba teng ba dumelelwe go ngola ba seke ba amua tlolo ya bona ya thuto latela section 28 ntate wa ka motlhomo e tsamaya le section 25 mme re shebile jalo le section 18 le section 19 ga re sheba lengolo la gona la bobedi le o ne ge lengwala e le follow up mo re ngweletseng letona la thuto le examinations council of Lesotho re tlhalotse jalo re quota section 18 e le buang ka freedom from discrimination gore bana bao ba seke ba kgethololwa e le gore section ena e bolela gore ba ga ona motho a loketse go kgethololwa ka lebaka la tumelo dipolotiki kapa boemo kapa maemo motlhomong e le status sa gae mona jele re bua ka status seo ge reng batswadi ga bana bokgoni ba ditšhelete empa jale section 19 le yone e bua ka taba ya go lekana ka pela molao gore mane mo re bileng ka go se kgethololwe bana ba lekana e ba bane ba dumelelwa e seka ba dumelelwa bane jale batswadi ba nna le bo gone ba tle le go patala empa jale taba yane ke tseng ka e lokisa qalong e ke reng ga re re exam fees ka patala re mpa re ba fuwa monyetla e be jale se kampang sa etsiwang tate kore go tshwarwe o ka tshwarwa sephetho sa bona e le gore ka morago moo e le batswadi ba tsebe gore ba lefe taba tse jalo ba ntse ba tlo e patala yone exam fee gobane ga re sheba na section 28 re ntate mo reng thuto e lokela gore e fitlhelelege o botlhe e etsiwe gore e fitlhelele o botlhe empa jale mane boemong ba mathomo teng e tlhe thuto e ya tlama ntate ke ka gona mmuso motlhomong o ile a ikeletsa gore thuto e jalo mane dikolong tsa mathomo e be mahala mme ga o sheba section 28 ntate e ntse e laolwa jalo kapa e tsamag mo le section 25 gobane section 25 e re mmuso board go latela act ya 2010 di-principle tse e buang ka tsona mono di kenywe mmuso maano efe kapa efe kapa thuto taba efe kapa efe e etsang e le maano e le di ipapisa le policy eno go latela section 25 gore mane 28 re ganyane e leng progressively thuto e le ya mahala go a fitlha dikolong tse mahareng lo a fihla o tse phahameng tsa diyunivesithi, mme taba eo e ipapise le moruo wa naga gore na motlhomo naga e na le tšhelete ya kae kapa moruo ano a eme jwang. Empa jwale policy tsa mmuso go latela tsa education go latela section 28-25 hanyane go ipapise le moruo wa naga, thuto e qeteletse e le ya mahala go tloa mane mathomong go a fitlha mane higher education e leng diyunibesithing le di-collegeng. Ke seo section tse di bolela, mme re bone karabo e fanweng ke kene dikarabong tsena jwale. Karabo ena ya Examinations Council of Lesotho, ke gona motho a ka sebedisa lentswe le reng e arrogant-e ka tsela e ikgethang. E arrogant-e ebile ke bone gore e re ge gotlhe mo re ka thusang teng. Nnete ba tlhalositse mono ba nepa gore go thwe tabe na thuto ga ena enforcer ke magotla a dinyewe. Mmuso o tla etsa progressively hanyane hanyane go fitlhela ba mahala o ipapitse le moru wa yona, empa e ntse tlhalosa gore e kebe ya challengewa kapa ya enforcer ke magotla. Ge dumelana le bona, empa jale papa ga o ka e bala gantle ntate wa ka ga ke tsebe o kore ke etse tsena ke o le mo mamerino e reng ga e felele mono fela ntate section eno ya 25 e boetse e tswela pele e re ntshwarele ke shebe mona ke tle ke balele momamedi ntate a utlwe gantle gore na seo e se bolelang ke se ga e felele fela gore e kebe ya enforcewa ke magotla. Empa go na le lentswe le mono le reng
0: sebolao
1: otherwise elo ntate
0: e re ge rekise fela metsesong ena e lesome le metso e metlhano jala ka go tseba ge etse tsena fela
2: itlhophele sefefo setlangala thumbalane 2026 gore na re tsebelela kae se tlisiwa ke rona diopelo events corporate challenge go ka e jesa le go feta lemong sena re keteka dilemo tsa 60 a boipuso ba Lesotho mo di se setlhopha sa eno le tlo utlwa monyako mokete woo o le tshwaretseng. Gopola ke mokete woo a morolo wa setlhopha sa gago o kgothaletsang kwetliso ya mmele jelehe lebala ditlwaelo tsa gago tsa metlha o lebeleletse sa lebelelwang le mong sena ka go tla re tšhisa go feta pele se ke wa fetwa. Ngodiso ya ditlhopha e se e qadile, re tlo omoela fela ditlhopha tse 140 e leng dibapadi tse 107. Ngodiso gona jwale le sefetwe. Go fumana dintlha tse dingwe re tshware go 5649-3151 kapa 6274-1560 kapa ka marangrang go diopeloevents@gmail.com. Corporate Challenge promoting healthy
0: mamedi ntso mametse PCFM e re ge boele re rekise.
3: O batla dikagare tsa nku le go tse hlwekileng e bile di le fresh di a fumana ya kwading ha bese ho kenya order kapa o fumana dintlha tse feletseng o ka letsetsa 577-33-440 kapa 694-77-485.
0: Ha re utlwe he di section tseo he ka bokhutshwanyane ngwaneso.
1: Okay ntate ke a leboga ge ke batla ke bale momamedi gore na gantle wedding kapa tsela eo section ena e ngotsweng ka yona na e re, mme fele ke tlhalosa gore na ke nnete lekala la thutona le boletse teng mono ga le re e tlile taba ena e kebe ya enforcewa ke magotla, empa jale I feel these principles shall not be enforceable by any court, but subject to the limits of the economic capacity and development of Lesotho, shall guide the authorities and agencies of Lesotho and other public authorities in the performance of their functions with a view to achieving progressively by legislation or otherwise the full realization of this principle. Melentswe lena le hlamona ntate makutle le ntse le bolela jalo tabene ke balang e hlamane o section 25 ya molao wa motheo, mme e hlalosa jalo gore khona le lentswe gore legislation e leng paramente e ka etsa taba tsena mohlomong go ipapitswe le moruo wa naga gona o bate hanyane ntse ipapitswe le moruo, thuto e qetela eletse e be ya mahala ka kotlolo go tloa mathomong ya mane higher education-eng. go latela section eno mme ona le lentse mona le re by legislation or otherwise e lo otherwise go na ke mogwa efeng e ka ba ka megwa e mengata motlhomo yena a dipuisano ntse o shebua gologolo taba ya moruo wana ga e fele mono fela gore ga e ka se tlotla e kenywa tshebetsong ka magotlha ga e fele mono fela bona jelo ka baikhutile monong ga ba fosa empa ga e fele mono gobane o na le lentse otherwise ntle le monong tate um ga ba rege otlhe mo re kayang ach re tla ikeletsa re shebisana le agent ya rona gore na tabe na re sebetsa jwang re challenge jwa magotle e tlile re ne re sa swaswa rere e bang go sa etsale ditaba tsena tse di kopang tsa magotle empa jale go na le lengwelo la bobedi ntate makutle le e legore le arabue jwale ke lekala la thuto jwale ka letona letona lona le re gona ofisi ya eso e butse mamati ka gotlhe-gotlhe bakeng sa ga wena mmueli wa section 2 ga mmogo le tlelaente ya ga e leng section 2 le setšhaba ka kakaretso go tla shebisana taba tsena e le gore mo nageng ka letona le utlwisisa gantle gore na um se bolelwang ke section 25 ena ya thuto um e le act ya 2010 ena e reng le re tla sheba gore na motlhomo nna ge ka etela ofisi ya letona neng o tla shebisana tabe eno bane e botlhokwa ga re lwane le o lwana mona gona re shebile fela gore na jalo ka section 28 itsho gore thuto e lokela e fitlhelege mme primary nteng ya tlama empa mona le teng e re ka mekgwa eo e ka etsiwang gore e mong le mong e le mosotho thuto e fitlhelele go yena a be le meka gore a e fitlhelele empale ena a magala yona ke ganyane-ganyane go ipapisitswe le moruo le gore na lesotho le ka ba le tšhelete jwalo mona ga re ge mmuso o patalele bana exam fee ga re tsho jwalo
0: ontate
1: empa ge shebang data ga ba act ena ke ya 2010 ke gore na mmuso ga kae gore progressively thuto e qetelele ya mahala na o na le stepe tse e bang di sedinkue o na le megato e ba e sedinkue o tloa 2010 o fitlhela ona jale kapa che
0: ontatele
1: re bona mona mmuso ona o sebetsa taba ena regretively e seng progressively
0: ontate
1: mme seo re tlo se etsang tate ke a tsa o tlo mpotsa ona jale re tlo nka gatwa efeng ge le section 2 se re tlo e se etsang tate jalo ka letona a re mamati a buleile mane ofising sa gae kapa lekaleng la gabo re tla etsa jalo ge emono mme ka tabe ena ke ya setšhaba sa section 2 re tla bona gorena re sebetsa mmo jwale setšhaba le bona ba emelwe mona mo re tlabe re ya jwale go shebisana le lekala la thuto ka letona ga re ntse re tlo inaganela gorena e le go tabe eno he e tla re fa gore na ditlamorago tsa kopano eno mo re tlabe go shebisana le lekala la thuto ka letona diofising tsa gae na e reng e ntse re re ka tswela pele ka taba ya rona ya magotleng kapa che go latela ditlamorago tse tla fitlhelwa mo ono jale ga re buisana bane gona ge le section 2 ntlha ya pele ge dumela dipuisanong le o shebisaneng e leng mane mo re shebile lentse lane otherwise le tlhamano section 25
0: monga disebolao andate ke bona ka mohlomong ka bakala moya nyane o tlwa la mono fela la ho le jwa lontate o ke dumela
1: ho makutle
0: se bola di hlakile mamiri wa PCF ha re sa utlwana le empa la ho le jwa lo ke utlwa ka ho di tekile ka mo he a di beleng ka te re ya ho le tsena mamiri wa PCF re tle re hatele pele bile re phethela ditaba tsa rona tabeng tsena tseo re ntseng re di qoka ka kwano mongadi sebola ke bona ka ngwana mme re qetile e re ga o le tšhena re tle re potepotele ka nkena fela mmamedi wa PC FM e le gore jwale re tlo tla re phethela ditaba tsa rona ka kwano momamedi ntse ba metse PC FM re tle re etse tšena fela.

0: Mamedi ka nete nakwa gone se ile haholo empire re pheteleditse batsa gona ka obusana jwalo le mongadi re tshedisitswe bobo ramokwena ka manka kuting ka pa wa kuting mo mamedi yena o na le sello mo abontsang gore ka nete o ile ankelwa ka pa ho ile ho ba le pelaelo a gore kuri hai ke ya boshudu a go re ke go utlwe gona jwale o re mathata ao a ileng a kopana le ona tseleng ke afe mongadi bobo wa motsikwano PCFM
1: ho tsondate
0: ho tsondate ga mokwena
1: ho tsondate ba medi ba e ya tsondate
0: ndate ka kala na ko fela a go re re ke go utlwe gona hantle o re ho ile ho etsala jwa
1: anda da go ke le ke go ke ka ka bokutswa ya ntate eh we me tsala go le mo se fitileng ka ju di 18 June last year go fuwe ke ba motho mo mona e tsatsa go ke le police a ile a ipela jwa go di le police le jwa le komola o tswa RCTS masego a nkopa go go ba fatlo ba go ya kona mo fumaka le go bunya ka mo ngwa ka wa go go bunya ka mo tshwenya tsa dinga ra go ini ka ntle ke le ka modumela ke sna khanyetse ya letho ke le ka fumana le e mong ya bitswang mokoka a bontsha go mokoka ke yena monga hae le ba ntlosa mo dikile go bunya ka ya ka ya ka ba pa kile surprise ha ke tsama mo ni fana tsantse ba na le go le ngwe ntse ba e ka bantse ka tlhahlo ba ba bile ba palamisi motho mo ka mo ga wa bona a fast food ka nete ka mora go thatlo bakoloi ya ka mono bana bana le ba bang ba Afrika Borwa bana ba mpolela bakoloi ya ka motho ke rekile mo hela go kota banka Afrika Borwa ka nete ke le ka ba botsa ba le motho wa go kota banka nna ke kena ka tabeng tse botsa ha tsa go kota banka ba ba ga a go le ya ha o le baloga eng ka ke tswara a tshikane dikira ka ba ya ona botata ba go tswa le mpa ke go xa ke sa kunana ke kana ka tabeng fela ya ona botata fela ga tsama tsama ga fela ga bula thokole motho re tlo mokoka yeno a ile nga mpata o bona a ke a ga mo fetsa ya to a tsho lo go la kulina ka tsho lo a sikile ga mlatwa ja anda ja ke no fa thotho ya kulina kulina sa go kulina ke reki na li mangolo ya o le tso tso tlokala ka ndi ola insista go tle wa eng ka ndate ha ba ke sa motho thotho ina ya lenga ba tsana ka mo tsaka ga tsi ndate la go mpa tsala kholola di ganta ke ka ba ka bona lona ka bo mo bo bo bua ka bo kulina ye reki ya ke utswa me ta bena go mongana go kota ba nga tsi na ha bona mo ke rantse ka nete nna le o fetsa eng ka monne eno le bana ba nala bona o e mongwe a nana le bona mo Afrika Borwa ola letsa ola letsa khola letsa ba bomphato ya ba Afrika Borwa bala ba tla tla tla tsi
0: e re kutlo mona koloi e neng e ho no koloi ene kolota banga ke fe ke ya hao
1: koloi yona era ka botho mongwe ya ona ke re kgile ho kolota banga
0: mhm
1: e ya nda
0: on that jwale
1: jwale you know Africa go rwala isa o le tsa bana ba mphatwa ha lo jana bua African system motho tswe tswaka mona le mane ba no bala ba bontsha gore a ntlohele a tlohele go le ye aba go tsa bana go teng ba ga go ha go tlo go lena ga e tlohele ga kgawana le yona ka nti Mr. Mokoka line sister go le yoenka le tsa tsamae mo ke le ka ngwalla commissionera ka ba gata ba tseno le deputy ya ntate Mokete ke le ka ngwalla na ba matso sona ntate Mokete e le bona ba o ka bidi ba sekoletse ke ba fata ba tsena empa ka nete ke le ha ba le ha ona thuso ke le ka e fumana o fta ba ke la ba khutle a gente ya ka ola nna ba ngwalla le bona go ntsha go ba khutse tipa ene e ba bona ba di khatetse yo ka ndi bala la ba ba thata mit tabaye ya ba teng go tlete long ba tletse ba mthusa ka hore ba kgisa le gotleng e ile ba tlang expose ba go ba mpe maganga mona mo ba ba ya ba thuteng ba fetse ba tsa ba lo ba mpe ya di pampiri mo ba bontsha go go swa go ya bo shu go se go ya forka bo ba ka nna go tsela ba di go tsena tsa dilo
0: jwa le ha go tlo mona wena o ne o koloi ya yona ine sa bo shu
1: 200 le ka tsenetse go tlhatsa ka teng ke go le jirikiling le bona ba la jiwa le wena ke go le teng go nna le go tlala la ga la ga kala ga go dira taba tsena na le go tlala a tlola taba tsena ka mokgodi ka go dira tlola ka ditlale ka teng to ga le go tlala phatsa to ka ndaka
0: a ntate ke le buile ha go lo buisana le wena ga itse ntate mokete ya tla mamela ditaba tsena empa ka bo khutshwanyane fela go re hlalosetse gona ha ile mona ditaba tsena go lo ise go tletse matsong a hao o no batla sepolesa se o thuse ba
1: ah sindate ya hora le thuse ke ba tanda ntate ba image ya ga tani tani shile ha ka ka o bolela gore ke la mo ha wa kgwebo ke thimo nanga ntate o ne ke lokela le bekana go eno go la batho ba ne ba lokela go kena mana ba tlang kwanana Europe me ka mara ba fanya taba tseno tate ba ba latuela ba ga a khona ha ba le ga me taba tsa go tsheng ga bo khutshwane di le nwa ka le bona ile a feila tena o tsonzo o kuisa na tate pinja ba ra ke tsa nke ke kgwebo ene go ba ka se ile ka ba ka lapela ra na tata ba mphedi pedi vela tse tso sa di bona se bo tsa se lokela go tsigeletsa tate ba se re hlatsela ke taba tsa go tsheng
0: ke le bule ntate re utlwa hantle na o hokae re re tle re jole ka ha ri le ga re ntate mokete ya tlamamela ditaba tsena re tle re o kopanye le yena le tle le qete ke le bule ha le ntate o mametse ditaba tsena
1: ja gida
0: e ba le tshegele monate
1: ja le bua ntate ja le bua
0: mamedi kwa PCFM e re ha le tsena fela re arohane le monghadi bobo re tsoka kwa ka dipapisinza khaso o se jwa matsonga funky l e ba le mamedi bo monate
2: tlhokomediso go ba mamedi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM re tlhokomedisa ba mamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka o fela tabeng ya botlhokwa o tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel ofisi ya lekgotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongwedi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls

Yo pulse obi to di tloza di taba o di balwa ke thabelanta o mabedi dumela. Boemedi ba China Lesotho bo tshwaya dilemo tse 70 a metso e supileng tsa ho thewa ha China tse bileng di matahana le ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho. Moparamento wa Thabatseka Mamamello Holomo o ipiletsa gore ho nkwe mehato ya boikopanyo o fedisa manyelo a bana le bogatshane ka lereng ba mathata na a sa rarollwe a ka tswela pele o senya bokamoso ba batjha setrekeng seo. Ho tse dintlalo ke gore dinyewe tsa bosebetsi tseo pehelweneng e le gore di ka sebetswa matsatsing a 60 ka lekgotleng la thibelo le ditharollo. Tharollo ya dikgotlano di seding ka go a fitlha dikgwedi tse tharo go isa go tsenne ka lebaka la kgelo ya bohlanka. Ditabeng tse di mohatsa melaelwa diketsong tsa bobodu Afrika Borwa Vusimo Sekhet Matlala e leng Tsakane Matlala o tshwerwe mmogo le ba bang ba bane ka pelaelo ya go sebedisa ditokomane tsa mokunyata go reka thepa Gauteng. Atho tse ding ditaba ba belaelelwa ba 18 ba qoswang ka go ba le seabo polaong ya moporesidente wa Haiti Jovenel Moise ka 2021 ba isitswe America ho ya tobana le diqoso kgatlhanong le bona. Tsena le tse ding ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gore ya bosupa.

0: mabenkeleng tweo
1: still le 20 tshao tshe 20 to 20
0: ke sasa ka seo
1: ke chalete still le 20 chalete tweo mabenkeleng tweo mamedi re toka ba jwa le ticket sele re tle go tloga na be tsa ma comfort of tsela tsa moruo re bona gona be ka shekola na re bua ka eng ke qotsa ka eng wena se ka ba ka ka paka o tsa bogi beke engwe le ngwe mamedi ha re le mona ka nne ditle re bua taba tsa botlhokwa gatla
2: Lesotho bakeng sa merero ya kaho e meholo le e menyane rekang Everisem All Purpose 42.5 cement ya maemo a godimo le ipehe monyetleng wa ho hapa divouchera tsa kaho tsa boleng ba 5000 maluti e le nngwe dipalete tsa Everisem All Purpose cement di-generator divoucher tsa grocery ditofo tsa parafini dikopo tsa basotho kapa airtime rekang kajeno le kene le tlhodisano gore le be bahlodi Everisem the A1 choice for Lesotho ho na le dipehelo
3: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mene. Nka qeto ene paetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke le kunutu. Se ka salla morao thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha manta ho fihlela la bohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: ngabaka be re fihlile mona ka nako itseng ke be re hatile mona mme go fihla mona ka mogalo motsena tse nne re tla be re hatile le mosapi le re ntse tsena le mosa o be di re ntse tsena ka gona taba tse kang tseno ke tsona tseo re di phutheletseng basotho barati ba tennise ka moqebelo ona wa di 26 ka go tloa ka hora ya pele mono re tla be sentse re lebeleletse baeti ba rona ba bohlokwa ba kang lona bo maitsheka gore ke tla be re lebeleletse o tloa ka nako eno empa ba ratang ba ka fitlha goseng gobane ntate vice president development ntate Rantsane Monare o itse o tla tle a tlhophe dibapadi tsa gae gore go tloa goseng gono di be sentse di bapala di thabisa botlhe ba teng go tla mmokeng ona mme taba tseno di tla ba jalo ntate re na le moralo ono le gore re tlo tlhagisa gore na Lesotho Lawn Tennis Association re se re ka ra e bona jwang na e se ka tsebala jwang ka bokhutshwane re ntse ntho e bitswang rebranding e le go elelelwa le wa kofisa gore ge bana re ile ra dula fatshe ra bona gore megatlo e tlameya go gola megatlo e seka ya bantho mona ya gore ga re le ka ra komiti go sebediswa di-email tsa rona ga re baleya re tsamaya kelo ka go tseba gore mosebetsi ona ke wa boithaopi mme o tlhoka batho ba nang le boitelo e re ga ke nyamela ke le tlhomisitsena ebe ke nyametse ka information yotlhe ya association re sebeditse ka thata le komiti ena e ntšha e keneng gore re bone gore e na le boikemelo ga ona ya ka nyamelang ka ditaba tsa yona so ke taba tse re tlo dimanollela ditlelabo tsa bo rona tse teng tseno re dimanollela ge bile re ditsitse here memme le megala jwa gale e nne tsamaisa tennise Lesotho mona gobane re sa le batšha ga re le batšha ntate re keke ga nepa go sia bagologolo ba rona batho ba tladileng tshimo ena tlalong bontate maphathe bontate segobe mosheso ba tla be ba le teng ka o tia ka nnete ba amoetse di-invite tsa rona go tla re thekela ka malebela gore hela ntate segobe mosheso o ne etsa jwang gore ebe o ne o beya Lesotho mmapeng ka papadi ge ba memme gore ba tlo ba le rona mona gore a ka nnete re tlile re batla go thusetsa Lesotho maemong a ne a yone a pele ka tennise moo e ne e tshajwa ke dinaga tsena tsa bogaelane le rona ntate
1: but e jwang e jwang ga le le ka gare ka moo e jwang batho ba utlwisisa ba tla ka bongata ke bone bogolo ke bona bana ba banyane ke a tseba go na le ye nako e re a ke feta mono ke bone gore ga ke bana ba otla ba monate ba utlwisisa batho gore tennise ke a rona ka go fela kapo ntse ba na le letswalonya ke oko ba gobele le lona sebedisa baeta tse turu mono kere ba monaa le dieta fela
0: kona ke bone gore bana ba etsang dieta se ba theoetse boemong ba setšhaba ka go fela maitšheka ditaba tsena ga di sa le tuku gagolo ka nnete mme le gona rona mono lebaleng re na le shopo ya diphatlho tsa tennise very affordable I'm telling you re na le ntho nngwe le nngwe ka di fumana mono diphatlho ka bobebe bo tshabeya mme re batla re le mothating o motle woo setšhaba sa basotho ga o ka sheba maitšheka se leng boemong bo senang le thaselelo boikwetlisong ke mo kgonang ka o jetsang gore re na le ntho e bitswang corporate tennis yeo di-corporate di ikopantseng di se di na le leake ya tsona mona yeo di potapotang ke tla omema gare ya podihadimane ka di-14 tsa November o tlo ile bona empa ge e ntse le masego mona nako e telele e le ya di-corporate taba eno yo ruta gore re ntse re fotlisa sepheo sane sa rona sa gore batho ba bapale e leng sepheo sa LSRC gore dipapadi di kenelele setšhabeng empa ya mantlha e ka godimodimo ko go rona re le tennise re bone gore re nke batho bane ba bo rona bagale ba ne ba bapala tennise ba gutle jelo ba tlo sebetsana le go bona gore e anela mme ba kenya letsoo le legolo ya golo di-corporate ke ne ke le ka gore fela ga go bona bana fela mono batho ba bagolo ba bangata la o ka fitlha mantsi bua tjena ga pula e sane o tla bona go na le batho ba bagolo ba bileng ba kalang ba bangwe monate wa tennise ko go ka e kala o santse o le mogolo tjena ya ba wa e bapala go fitlhela ga e ba nna ke le president ya tennise ke kadile tennise ga ke etsa lemo sa pele ka goma ka mane e be ke ratile tennise o tloa ka nako eno ntse ke e bapala go bolela gore go na le ba bangwe ba fitlhang ba nkaka ba supang ba e kadileng ba sentse ba sebetsa jena ba e bapalang ka go diang tate so tennise ke e papadi e leng go monate yana ko go ka e tlala dilemong tsotlhe
1: ga monate fela monate fela jele taba di kara nako mang
0: ditaba di tla qala ka gora ya pele maitšheka jelo ka ga ke tshulo gona ka satrata sena ka di-26 di ebe re di ganna jalo go fitlhelela motlhomong goreng ya boraro mono re tla be re dule re ke re duleng ke na le restaurant e ntle ka mono e leng re ka ga tennis ka mono batho ba ka dula ya ba re phura le shetla re memme ba ga di kgwebo ntate ge ba memme ho re tlo bua le bona le ba sebetsanang le bana ka ha re sebetsanang le bana ha gologolo ge ba memme mono rona dile re le tennis ge ikanne gore re tlo etsa di policy tseo re sentse re di etsa ka department tsa rona tsa di policy gore go tlo ba le dintho tse di tswang di safeguarding policies tseo re batlang gore bana ba be le tshireletsego ga ba le mabaleng gobane re ithutile matšheka gore bana ba banana ba nyamela ga ba ntse ba gola re batla re dumela gore go na le go phoso go o etsa motlhomong ge le bontate thowatse gore ba ikutlwe ba sa tshireletsega motlhomong ka go dibaka tsena tsa dipapadi jale Lesotho Lawn Tennis Association ka komiti ena e eteletseng pele mokgatlho ona e re e kenya tshebetsong ntho e bitswang safeguarding policy ke lebeletse gore le wena ga o fitlha mono go tataiso gore mona ke tenniseng go bua tjena ga o nkwe difoto fela bana bana ba rona ba banana ke bana o bua le ngwane mong le mong in public ge se ka ba ga bona o se emele ngwanangwanana privately so ke tse dingwe tsa di-safeguarding tseo re di kenyang e le go tlisa seriti le gore batswadi ba be le tshepo gore bana ba bona ba tshireletsege ja ba le mabaleng le rona ka mokgotshwanang ge ba kenang komiting go ya pele tebelelwa ke gore re etswe bet beding ya rona e tlake gore na kamogelotlhomisi o le a ka ba se tlodisang molao are you in the right position go tla etelela bana ba setšhaba pele gobane ga o le executive committee o eteleletse bana ba setšhaba pele o ka thongwa gore o tsamaye le bona one day taba ko gore na boitshwaro ba gago bo tlile bo grant-a gore o ka tsamaya le bana ba banyane ba ba gwetsana le ba ba tlankana na so taba tseno re tla dimanolola gantle ka o kente maitšheka re lebeletse gore o beteng le wena mono re tla o kadimara tšhete o se ka tshoga
1: ntshotse mnate re tabona tsa tsindla moqobela
0: ka nete tsa tsindla moqobela gore le beleletse ka ofela mono o jetse DJ Butsu gore ke batla go tla moka dima ga chete a ka totla a tsala ka jutswa ke tabe se re ba pala se ma ka nkena le ntate ga ntsane vice president development le ene ka nkena re ke re sa esa ne re bone ha ona di njari ka mono
1: a mo na tefela ha bona tefela
0: gene ke tsholo tsa my checka ka nne tlo lebeletse ba sothu bohle the invitation is open for everyone di jo ha ka tsa ha ela nda tlo ka ntsa no tla di
1: ha re tla etsa bana go kopana tsa tsile botlobelo tla be ke tshwere butsi ke tshwere ketino kedrabita
0: ke de ke tsholo wa zo ntate ha ba atle mona ba ke ba tlo bona gore tennis e ding ka go lo sothu le ba iteletse mpile tennis e ke ba e bapa ka nnete ga se papadi e reng fela re nagana gona go tla ba jang we know everything we are protecting the sport by all means we love tennis re na le lepetso le monate re tla le tlhagisa ka okente le reng elite go bona ka thata so we are planning gore our players should hit hard and play the court ka mokgone taipeng
1: all right thotse monate re lebile o menagana
0: a re le bua ha holo ntate ke TCFM ha e hole hole le basotho ke gona la teng ke thabeng e kholo mona ga fella teng ga le bua ntate
1: amen
0: thank you
1: ntate thank you ntate mbora TCFM ke ntate hlomisi ka mogodi ka bana ka teng o tsoka bana ka tennisa ka ne tsoka bana ka tennisa a di otla he mbora TCFM a di otla ka mogodi ka bana ka teng mbora TCFM ka magetsi ana maholo fe amagatiana maholo fela mabore PCFM ge ke matshefela ka pereka botlao go ketse tsena ke bona hore taba tsa ka di ba mana tiri ba ka ofela tlotla di bua re ndare mtau mona le ka re ke mahaka maobana re ei check a lotion ara ya ga bete guzazeni out ya ga re bete guzazeni out ya ga ga ra mna defela mona tefela re ke tsetse le mabore pitsa fema ka botla go he ke bona horna tabari tsama ka tsama mafutho fe ke bona fela horna tabari tsama ka tsama mafutho fe mabore pitsa fema re ke re fela ke bona horna ke bua le ntate Mickey ya ka mana ka Lesotho Football Association ka tsama mafutho fe regular attendant team ki ya ka mona ka le Sotho Football Association is 21 gone after say yes go to hunt the group nga tse khubedu kana di papadi ya tse di papala mabara fisha fam ki international break go papala papadi tsa Afcon qualifiers ya papadi tsa Afcon qualifiers kana di mikia re mikia re hi tsala ba ha ise itima ji da de mikia ai tima ba tseborna skipane go bela nan tloga ai re tudi paste ga chokela ai re tudi paste ga chokela mo re fisha fe a ke tse a ke tse e ba wa re ke malata ka nkane nda timiki ya ba ka nkeno e iketsa ka nolones makanti o re iketsa ka timang what e iketsa ka timang what iketsa ka timang what nolones makanti mabra pisa fa mister 2 minutes I got after say yes go to hunt the group nga tso khubira ari timi ari lpedi tsa tsa tebiki ya e da tebiki ya da tebiki ka bokola de ka ntwi a ke sa ukwa na le ntwisa etsa le mmone na le ntwisa etsa le mmone go re ke molate ka ntwi na ke bona rena ke tla mo fumana eska tloa ba o sali siyo ntate Miki. Ha ke bona. Ska tloa ba. O sa se khona. Ke di bela hantle go 20 past. Ga tshoke. Ni re ke mola tega ena. E la tanga ntle ke bona. Se di tima di lpedi. Ga so pile o renda di Miki ya. Ha ke tla o qotsa kana go itseng, tla o qotsa kana go itse. Ah tshoka nnete. Ke fetele pejana ke bona hore na ke kopana le ntate Mtaung ka tsela mofuta ofe mbabla fisha fe bona fela hore na ke kopana le ntate Mtaung ka tsela mofuta ofe mbabla fisha fe re ke tse tsena fela he ke mo nje ka pele ka tla go ke bona hore na what a gunman ya what a gunman bona fela hore na di vaya ganja ya ke bona hore na di vaya kanjani bona rena di vaya kanjani mabre fisha fe kama khatana ha sala kama khatana ha sala fela ke bona hlopa sa bona sa dikwena slotla se bapala slotla se bapala ana di bone ni je ga bona moroko ga tla bona ya riski bira galla e salona rwale riski bira galla e salona vele ndadem tau
2: Hello.
1: O phetse bana dimtau. Na dimtau.
2: Kujaga.
1: Shapuzet. Shapuzet na dimtau. Na dimtau ha ngutwe.
2: Ha ngutwe niksimjaga.
1: All right, ire ke hlaya ka ntwe. Ire ke hlaya ka ntwe ne mo refisha FM ka mana o ga I check a lotion. A ku hlo mana tenyana. Ra ha go grey. Monatenyana check a lotion a ko grey monatenyana so ire ke molate ka nqina he ke tobetse kuno pofela e mo fitisetse ka nqi ire ke tobetse kuno pofela e mo fitisetse ka mona mabra fisha fm hantse ke tsa di double shake jwa da le mtau
2: ah mtsakana sa
1: pulo la e botsotsi botsotsi botsotsi
2: ya o na dzi ba ya mtsaka
1: ya o na dzi ba ya o na dzi ba ya o na dzi ba o phatha ha
2: o sugola ma ba ne ke ka ha se tsana ka kwana
1: e ya ai kona ile jwalo ine sa etsa ha le mpa he ga e hlophela go re tla e momona tsatsile
2: ah mpata mtsaka
1: ga mona te fela dalem tao nga re kae momona ba tshorna ga mona ka rugby ho ntse ya rwang ke bona la ke sheba mona ke le page nya lona ke ithuta ne nne mbeke tse pedi tsa ofeta ka bona hore le DC gentlemen grassroots level ma
2: ah mtsaka re di tumetse ba ba di ba tsitsa mo rano wa ka e bua go taba e ba go pa ne lentse re bua le rona mo le bo chete gore re tlame re botlolela sa le metsi ehe
1: ehe
2: ha o tsaba na se ka mbu ha re tsena ka di spring boko ho re ba mana mo bateng ba na le bo dikia na di primary di dikia di high school di le va di tika mo go re na ba di di spring boko mana ba di ke ba se ba le mona
1: mhm
2: jare ka ke mo ha go re tsebe tsang hand in hand le bona ke bentse re nga bo ile di bolo ga ya ke rata da ke bata go tlhola se e o mme ba go le tawobe ya ka ba tla le fatse mane ba gore ba lana le gatolang teng
1: Ba ihle ba kene ho yo
2: ha ya kera mo tsaka ya kera ka nyane ka nyane o so tla pa ke bale ke ha ke le mabale mo na go go tsaka di tournament di mo sala be jane tsing di mana mo ngela pa tournament na me mo ga tournament mo re ba tsetse mo tsaka di primary di high school di di senior team attendance ne le nda go ba le dikolo tse neng di di mo ro tsa di primary ke bua ka dikolo tse neng di feta 14 high school di ne di 16 di ne di senior club tse 6 ke tlhame ding giving la botlalo mo tsebeng ke re wa bona gore puri ntse ba ta yeke tse
1: mm
2: ona gore re sentse re tlhopa mo khaka wa lwa bona o pula go re maselo a go diena le re ka ya o bua ba ya ka man ka ya swatini mo go wa para tournament ya 20 go leso e di nyane e di ne go hostile botswa swaziland pe le mo 50 ya ba botswana ga e fitse ga ba ba ke ke ba tlhoba ya re mo tsana ba go stang ke yana e swatini ha o se ba phuli yo bo go tsitswana ha ana le yona a tsone di le mo tsao feta wa bona gore e se fika mana mo gene re ba tla mo eteng ke tsagitsa go o go tsena tsa pa di se reng wa se ba ena o tsebe di e ya mo tsaka
1: ha monate fela ndari mtaung re tla bona he hona o ntso se bitsa lwang ha mo no mo le tshwereng a le ka disa fela grassroots mono ai kona lauga batwe etla bata bana ko nyana fela ai amogale monyana tsi hlano tsi tsiletseng ga tlabegile go le hagolo
2: anja ga re ta bolo go tla go tla go tsuba ga re ta ga go le matara bona le ka mana ga ga di ja o ta bo go tsentse lo tlo go lunya ga dilo soto ka tsere sebeletse ba banyane ba tang ka mga gona le bona tsere bana ba dimono mo ruteng o tswa a jomana ke maso wa rona mo
1: se ke qoqa ndale mtaung ke ga e ntjena ne re iphusha le bontate mtaung e le boemo mbona
2: o tsa re fa tsana go le thata nyana mo tsakana ntongwe le go re kwata dipomoto ke re kana go ne se ye kgela ba ba bona ke tse go le mo re anteng ha ire mo re tsere di full member sa world rugby ke tsere sa go di world ranking simana o bana ba re tla ga go khutla e swatini ke tla gana go se mo tsela go hlaya di world ranking tsona di emi bang o tla botsa bona fara ga re so tloka ga taba tse ka ntse ke re hore ke ka di le go tloka ba re tsika mono fara ke re tsene mo e ya mo tsaka
1: a re le bile a holo e ne le mtaung ka nete se bitsa nga mnate hanyane hanyane ba re slowly but surely
2: a mo tsaka ba re go lo tsika mono mo ga ntse ma fara ke ka man ka me ga metala ne e wing a ba tsaka bo ngata ga ba tsaka ba sebela ga le bega e tournament e kgolo ya di 7 mo re tla bona di high school tsona di senior team e re ba pala ka mong ga metametana e o ntse o kwa ka 9 o se
1: mhm
2: e ya mo tsena
1: a monate fela ndare mtaung ke le bile o mena hane o tla nga thata
2: ke be buya o le mo lwana
1: thank you ndare mtaung mabra peace fm ndare mtaung ka mane ka rugby ka mo khuri tabele ka teng ya di bona ba tshwereng he ka associationeng ya rugby ka mogori tabela ka teng ba re pitsa fam ya bona ba tshwereng ka matlana a haisale ka nnete ka matlana a haisale ha re ba theme ba re pitsa fam ga ditabeng tsa 630 wikipedia slungu lani di den le tabela ntao

re tsena hona mona Africa borwa re fumana ho gene le ka lolo tsatsi dilana selemong sa sekete magolo a robedi mashume a mabedi na le metso e robedi 1828 mo Shaka Zulu motheile moetapele ya bile matla wa mmuso wa mazulu o ile a bolawa kwa Duguza sebakeng seo ka jeno e leng Africa borwa. Shaka o ne a hile jwalo mmuso wa mazulu hore ebe mmuso o matla o hlophisehileng haholo haholoholo ka lehlakore lena la sesole empa ka magalefu la mae Nandi. Shaka o ile a feta jelo nakong e bohloko mme jwale o ile ga bonagala taba eno e tle ama jalo botsitso ba gae mme sena sa ama jalo tsela yeo a neng a etelela jalo mmuso ka ona pele e ka setsana le dikamano tsa gae le batho ba neng ba mopotile di tsa ameha ya ba qetelelong bana babo bao e seng ba madi e leng Dingane e ka setsana le Mohlangana ba ile ba mo fetogela mme ba ile ba mo bolaya mme puso ya gae e ikgethang ya fela. Lefu la Tšhaka di ile la tlisa jalo phetogo e golo nalaneng ya mmuso wa mazulu mme ga morago Dingane o ile a nka borena. A re di fete hele tsona tseno re keno jelo ho tse supang hore ne le kana tsa tsidina selemong sa sekete magolo a robong le mashome a mahlano 1950 mo Ralph Branchier e leng ramolao wa America ebile le setsibi sa dipolitiki a ileng a fuwa jelo kgau ya kgotso ya Nobel ka lebaka la mosebetsi wa hae wa ho thusa ho buisana ka tsela ya ho fedisa ntwa Palestina. Banche o ile a phetha karolo ya bohlokwa dipuisanong tse ileng tsa lebisa ditumellanong ka patumelanong ya ho emisa ntwa ka selemo sa 1949 dipakeng tsa Iseraele le dinaga tse mmalwa tsa maarabo ka mora ntwa ya pele pakeng tsa Iseraele le dinaga tsa maarabo. Katleho ena ya hae e ne e le ya bohlokwa haholo historing ka ha ile ya mo etsa jolo motho wa pele wa maamerika e motsho hape e le motho wa pele ya tswang Afrika ho fuwa jolo kgau ya kgotso ya Nobel. Hamorao Branke o ile a tswela pele ka mosebetsi wa hae wa dipuisano tsa matšhaba mme a e ba motho ya bohlokwa ho matšhaba a kopaneng mo wa ileng a sebetsa jelo ho kgothaletsa kgotso le ho thusa ho rarolla dikgotlano dikarolong tse fapaneng tsa lefatshe. A re di fete le tsona tseno he re fumana ho rene lekano tsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong le mashome a robedi 1980 moo mabotho a Iraq a ileng a hlasela Iran ka matla mme sena se tshwaya jelo qalo ya ntwa ya Iran le Iraq. Ntwa ena ile ya tla ka mora dilemo tse ngata tsa dikgotlano dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi tse ahisaneng o kenyeletswa diqabang mabapi le meedi ya tsona gammogo le diphapang tsa dipolotiki le ditaba tsa maatla tikologong eo mme jwale qalong mabotho a Iraq a ile a kena hare-hare ho naga ya Iran empa Iran ile ya arabela ka ho isireletsa ka maatla ka mora moo ntwa ena ile ya fetoga jelo ntwa e telele e bakileng tshenyo e kgolo mme e bile ya nka jelo dilemo tse ka bang robedi kaofela ho fihlela jelo tumelano ya ho emisa ntwa ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a robedi na le metso e robedi mme batho ba dikete ba ile ba bolawa ga ba banka lehlakore le leng ba ile ba tswa dikotsi mme dinaga tsena ka bobedi tsa senyegelo haholo mme ntwa ena intseng kwa jelo e le nngwe ya dintwa tse kgolo tse bakileng jelo tshenyo e kgolo ka go fetisisa historing ya botšhabela bohare. Ke ka moo re neng go tlhophetse ka teng ho tseno tsa nalane mme di re beya gantlo metsotso e ka bang e mehlano re foraletse go rena ya bosupa mo metse setlhotlholong kwano PCFM mme re gasa ka go tlolwa re le kwano mona Avani Lesotho Hotel and Casino le tlhobong la gaso la 95.6 e bang o le kwano mona Maseru e ka setsana le mathoko a yona empa o le bang o le kamane ka Qoting o fitlhela bo mafeteng teng o tla re fumana 104.3 mme ka mane ka maputso fitlhela bo bothabothe ke 92.8 ga ka qasha e le 104.1 mme thabatseka ke 102.9 mogotlong ga bo diphamola lekhubu la lona la gaso ka mono ke 101.1 mme re a fumane galo marangrang ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls ka tsela eno tlatla go tlo go mamele ka tsela e leng gore jo letlhilo ka tshitiso ya letho le moo e bang jalo maqhubu a sukodisa go na le go shesha jalo jalo ka marangrang o tlatla go tlo go thole wena kena fela he go sebedisa sa go sa groom mme o kenye www.pcfm.co.ls. Ona jelo metsotso e tsheletse re fa le tsogena ya bosupa ke nako gore re lekoletsa matšhaba.

manweng thekisong ya thepa e neng e le ya moporesidente wa mehleng wa naga eno Yahya Jammeh. Jwale tšhelete ena e tla kengwa letloloeng kapa letloleng le reretsweng jwale go thusa batho ba ileng ba tlhekefetswa go gatikelwa ditokelo tsa bona nakong yeo Jammeh a neng a tshwere puso ka dilemo tse 20. Mosadi wa Jammeh e leng Sinep o ile a reka jalo thepa yeo e fumanang jalo mane Potomac, Maryland ka selemo sa 2010. Mme thepa yeo e ile ya nkuwa ke mmuso dilemo tse 12 gamogao ka mora gore ba bogolong ba America ba fumane gore e ne e rekilwe jalo ka tšhelete e fumanweng ka bobodu le ka go utswa jalo matlotlo a setšhaba. Mme he Jammeh o ile a tlogela jalo puso ka selemo sa 2017, mme go tloga ka nako eo o ne a ntse a phela jalo nageng ya Equatorial Guinea mo a neng a tlile a balegetse gona teng. Ke tsona tseo e le gore ge jalo re di amogetse go tlaga jalo nageng eo ya America e ka setana le Gambia tumelanong ena ya bona yo ba tlileng ba e tekenetseng. Mabedi metsotso e lesome le metso e mene re fogeletse jalo gore ena ya bosupa re lebo jalo Thabelang Tau ke ena he ya tlhophitseng jalo tse dingwe tsa ditlaleo tsena. Mme he re tlotla re fetela jalo go ena a tlo re bala jalo ditaba tse phetelang letsatsi, mme o tla re fa tsona ka puo ya Sesotho. Ka morago mono re tla gatela pele, mme ka mora gora eno ka mora metsotso eno e kampa ka metlhe ke re ka mora ditaba tsa gore ena ya bosupa e fetele ka metsotso e lesome le metso metlhano re tla kena jalo ditabeng tse amanang jalo le katlholo ya lefu. Mme re tlotla re tibisa ke epitabeng eno gore na re shebe gore na ga e le mona Lesotho le ntse le balwa jalo ga ga dinaga tseo di tlileng di ntse di na le kafelo ya lefu, empa jwale e se ka ba dilemo tse 20 kao fela e sa phethagatswe, na seo se bolela eng? Batho ba bangata ba tlile ba tlhagisa jalo maikutlo gore katlholo ya lefu e gotlise kwano mo nanageng ya Lesotho. Go tlobisana le setsibi sa ditaba tsena tsa molao e leng advocate Maphake Ramotsokwane, ke ena yo go tlatlhe re tibisa ke epitabeng ena e tsa bonnete ba gore o setupila sa nama sa gobane re tla ke re tlotla re teba ka yona ntlha eno mmogo le tse dintsi ya manang jalo le tsa magotla. Re bone he ba belaelelwa kapa ba e leng gore ba se ba atlotswe nyeweng ya polao ya police constable Mokaleka Lekgetheng ba baletswe ditloso ba baletswe jalo katlholo ka jeno ke moatlhodi Charles Hungwe. Jole he re tla ke re kene le go tsona tseno, re tla ofa le monyetla wa go tlontshe maikutlo gago jalo ka ga e leng ewe e neng tlile tonetse matlho a mafubedu eno. Go na jele metsotso e lesome le metso metlhano go fogeletse gore ena ya bosupa ke nako gore ke fetela jalo go Thabelang Tau a re balele jalo ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho. Thabi ke tseo.

ke le balekanyane mo medi wa PC ke o dumedisa le gotla le phameng le a hloletse thabo tshukudu ho hehla dilemo tse le shemele metso e mehlano tshankaneng a sa itefelle ka diqoso tse kengeletsang tshitiso ya kabo ya toka nyeweng ya polao ya lepolesa makaleka le kgetheng moqoso wa bobedi nyeweng ena mothibedi mofulo ena wa hloletswe ho hehla dilemo tse mashumabedi ya metso e meraro a sa itefelle ka diqoso tse tshwanang bobedi bona bo ile ba fumanwa pejana bole molato polaong ya PC kgetheng ya neng a bolawe ka 2016 ka pelaelo ya go chesa pitso house le ribe setopo sa kgetheng se ile sa epollwa ka 2017 mabitleng a lepereng maseru Boemedi ba China Lesotho bo tshwaya dilemo tse 70 a metso e supileng tsa go thewa ha China tse bileng di matagana le ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho. A bua mosebetsing wa boemo bo hodimo moemedi wa China Lesotho Yan Shaokun o lokodisitse meng ya merero e fihletsweng tlasa tshebedisano dipakeng tsa China le Lesotho. A qolla ho gakolwa ha morero wa bobedi wa phetlho ya motlakase wa dimilione tse ka bang 225. Tano tsa maluti mafeteng ditumellano tse ntsha tsa tsamaiso ya mahlale le selekane sa theko ya boya ba Lesotho ntle le tifiso ya lekgetho yang o itse ke ba Lesotho ba fetang 200 le 70 ba seng ba ile kwetlisong China le boteng ba dihlopha tsa bongaka tsa China kwano Lesotho o boetse a re China e tsietsa Lesotho ho fedisa sewa sa tlhakole molomo e le ho le thusa ho tswela pele ho rekisa mebarakeng ya China sale jolo le bitsong la letona la ditaba tsa matjhabeng Richard Ramoeletsi o tiisitse boitlamo ba naha ba tshebedisano le China a bile a tshwaela merero e ka sehlohong ya kgankgago ya sepetlele sa setereke sa Maseru le morero wa temo kapa wa ntlafatso ya temo Ramoeletsi o bile a phatlalatsa gore China e tlo fana ka dithuso tsa dimilione tse 250 tsa maluti bakeng sa malapa a kojwana di mahetleng e ka sitana le tumellano ya go hlahloba ka kotara tshebedisano ya dinaga tsena tse pedi mererong ya mahlale phetlho ya matla hlwekileng le ditshebeletso tsa bophelo Moparamente wa Thabatseka Mamamello Holomo o ipiletsa gore ho nkwe dikgato kapa mehato ya boikopanyo ho fedisa manyalo a bana le bogatshane ka le reng e ba mathatana a sa rarollwe a ka tswela pele ho senya le ho amoa bokamoso ba batjha setrikeng seo. Sena o se buile kopanong ya borameralo ba moruo ba Thabatseka le babusi ba ditereke moo a ipileditseng go ba bogolong ho sebetsana le sesosa sa mathatana e le gore a kengeletswe meralong. Holomo o itse ho sireletsa banana kgatlhelong le manyalo le bogatshane ba sa le tlase dilemong ho sebetsanwe le bofuma le ditlwaelo tse teng setšhabeng tseo e leng tsona sesosa sa mathatana o boetse a re caucase ya basadi ka ntlong ya bakgethwa e tla etela Thabatseka go tla tshohla ditharollo tsa mathata onana a tlatsetsa maikutlwana mmusi wa Thabatseka Tladimphafi o bontshitse bohlokwa ba ho matlafatsa meralo ya ditereke ho fihlela tswelopele ho sa le jalo moemedi wa NFPA le Sotho Kennedy Mosoti o itse ho ho boeta pele ka mekgatlo e fapaneng ho tla ka maano a tla ntlafatsa batjha le gore naha ena e lokela ho kenya tshebetsong mehato ya ho fokotsa sekgahla sa mafu a nakong ya ho pepa. Kopano ena e fihla pheletsong ka Labohlano. Letsholo la kgwedi ya ditšhelete Lesotho le phethetse mesebetsi ya lona ya selemo sena maseru ka jeno mo banka e kgolo ya Lesotho e kgothaletsang Basotho go matlafatsa tsebo ya bona ditabeng tsa ditšhelete. Letsholo lena le ne le tsepame godima go kgothaletsa Basotho gagologolo batšha go bua ka bolokolohi ka ditaba tsa ditšhelete e ka setana le go etsa diqeto tse e susumetswang ke ditsebo ka yona. Mookamedi wa banka e kgolo Dr. Madukele Tete o itse go tseba ka tšhelete go botlhokwa ka go thusa batho go sebedisa ditšhelete tsa bona ka boikarabelo e ka ba go etsa meralo ya tshebediso ya tšhelete go tsetela kapa go tlhoya mabaka ao e leng a botlhokwa o boetse a kgothaletsa Basotho go sebedisa ditsi tsa kadimo ya ditšhelete tse ngodisitsweng ka molao le go batla boeletsi go ditsebe tsa nnete ka ditšhelete ka setana le wela tlhoko baqhekanyetsi letsholo la monongwaga le ne le tshwerwe tlasa mogo o reng bohlale ke go bua ka tšhelete
Ditabentse machaba ke batho ba fetang dimilione tse 5 ba ileng ba pale ha mahae a bona ka lebaka la ntwa le ha Sudan ba gotlileng le ha dimilione tse ding ditlalewa dintse di le pale hong ka lebaka la ntwa entseng etswela pele naheng eo. Ya ka dipalopalo tsa mogato wa machaba wa bojaki IOM batho ba fetang dimilione tse 5 ba gotletse mahae ditoropong tse robong le ha o le jalo dimilione tse fetang tse robedi dintse di le pale hong. Tlalewa ke hore dibakeng tse akgang Darfur, Kordofan, Fund le Blue Nile ba ahi ba ntse ba sia mahae a bona ka lebaka la go tlhoka tshireletso. IOM e re le ha batho ba gotela mahae a bona bogolo ba ona antsentswe dikolo di kwetse le ditshebeletso tsa bophelo ha di a lekana go arabela ditlhoko tsa bona. Mookamedi wa mogatlo ona Amy Pope o re ntle le tshireletso, tshietso ya ditlhoko tsa mantlha le ntlafatso ya setšhaba baagi bana ba Sudan ba ka nna ba tlobelega go baleya gape go ya fumana bophelo bo betere. Re a diphethela. Baetapele ba dinaga tse fetang 20 ba ipiletsa gore go be le melao le dipegelo tsa tshireletso tse tlamang tsa taolo le tshebediso ya mahlale a maiketsetso AI ka le reng ntle le ona mahlale ana a ka tswa taolong ya batho. Polelong ya bona pele go seboka sa matšhaba a kopane New York, baetapele bana ba lemositse gore AI e ntlafetseng e ka ba kotsi e bang e sa laolwe. Ba etsa mohlala ka moo ditshebeletso tsa AI di ileng tsa tswa tlase, ditaelo tseo di ileng tsa difua tsa nto kapa ya ntong ka taolo ya karolo nngwe ya tsamaiso. Baetapele bana ba gaba dinaga tsa Aforika Borwa, Canada, Germany le Australia mme ba boetse ba re go be le diphuputso tse tlamang melao ya tsamaiso ya AI le dipegelo tse ka netefatsang gore ga e tswele batho taolong. Go sa le jalo America, China, Britani, Fora, Japan le India tsona ga di akatsa iketsa karolo ya boipiletso bona. Sena se boetse se tla ka morago gore moporesidente wa America Donald Trump a hanane le tlhagiso tsa maano a tshireletso a AI ka le reng seo se ka hulela morago dintlafatso. Momamedi, dintlha tse ding mabapi le seboka sa matšhaba a kopaneng di tla latela ditabeng tse tlang go latela e leng tsa go sane goseng metsotsong e 30 ka morago hora ya botshelela.

0: medimetsotse mašemo a mabedi le metse megang gore fa letseo re ena ya bosupa re le buile agolo thabelang tau ka ditaba tse eno tsa gora ya bosupa fetile ka metsotso e lesome le metse metlhano jelo ka go tlhalotsetse kgaitsedi ya ka kgaso e latelang ya ditaba e tla bamane go sane o seng metsotsong e mašome a magago ka mogagora ya botshelela re le buile agolo he mogadi wa tau a re kopane go sane momedi re tswela pele ka lenaneo la setlhotlhong ke lona le keleng gona jale mme ka jeno he ke la bobedi kgwedi ena yo letse e tlhola matsatsi a mašome mabedi a na le metse mmedi ke kgwedi ya borobong ena e se le gaufi ya golo le gore re tle re phethele selemo ke sa dikete tse pedi mašome mabedi le metso e tsheletseng nna le bitso la ka ke thapelo lekanyane ke ka letseto baka mo re tla lebeya go tlo teng lenaneo lena ke gorenyane ya borobong re gatsa ka go tlolwa ge le kwano mona avane lesotho talent casino mme re tlo kena jelo ditabeng tseo re o tshwaretseng tsona fitlhela mane goreng ya bo robong jolo ka kile ka hlalosa maqosuwa nyeweng ya polao ya police constable kgetheng o tla gopola gore ke nyewe eo jwale e tlileng e nkileng nako e telele gagolo mme ke a tseba basotho ba tlile ge e sale ba ishebile jono ka leitlho le ntšhotšho gore na pheletso ya yona e tlatle e be ka tsela ya mofuta o feng mme o tla gopola gore ba seile ba fumanwa ba le molato baqosuwa mme ka jeno ge ne le letsatsi la moo jwale moatlhodi Charles Ngwe a neng a tlile a ba ballang jalo qoso mme re bone jwalo gore ehlile o bapitlile ka pona o ba atlhola jalo dilemo tse batlang di le tomanyana fela re tla kena go tsona ditaba tseno go fe tsona ka botlalo jalo ka gagile ga ba mo legotleng leo le phagameng ka jeno re tlile re o fe tsona ke ditaba tse botlhoko tseno tse e leng tsa mo etsagalela PC kgetheng o tla gopola ka selemo sane sa 2017 o ile a fumane jalo ga bafu ba latlhegileng kapa itlhe ke re mabitleng a malatlhea mane sebakeng sa lepereng gona kwano mona masego mme jwale ke ka mo gore a tla nyamelele jalo matsogong a sepolesa mane motibong wa sepolesa o tlotse seterekeng sa leribe mme re bone jalo ga yeo e leng gore e ne le mokamedi mono motibong wa sepolesa se tlotse le ena jwale a le gara baqosiwa bana ba babedi nyeong ena ya polao mme re bone gore le ena ge a tlotse jalo dilemo tse lesome la metse metlhano bakeng sa go setisa jalo toka go phethagala mme jwale ke tla ofa tsona re tla ofa tsona ga re ntse re gatela pele ka botlalo le tsena tsa e mong jwale yo e leng gore yena ka o otloloa o ameya jalo polaong ya kgetheng re tla ofa tsona ka go otlologa ga re ntse re tlhile re gatela pele mme re bile re batla jalo le maikutlo a gago jalo ka ga e le nyewe jalo ka ke tlhalositse yeo e tlhile basotho e sale ba e behile letlho ba e shebile ka letlho le ntšhotšho ona ke le metsotso e mašemo a mabedi le metso e tsheletseng re fogeletse gore ena ya bosupa re tlo thakgola jelo ka gore re kere lekole jelo diteba tse manang le katlholo ya lefu ga ngata basotho ba tlile ba lakatsa e ka katlholo ena ya lefu e ka gutla golo ga ba shebile jelo ditlolo tsa molao tse e tsalang ka gona ena tse tlileng ditibileng tse botlhoko tse setlhogo mme e ba jale moo ba bonang katlholo ena ya lefu e ka re jale ke yona e ka lokelang jalo motho gore jale atle a pitlo kapa atle atlholo ka yona mme jwale katlholo ena lefu e santsane e le teng ka gare go molao wa motheo wa naga ena ya lesotho empa jwale e se ka ba dilemo tse mašome magago kao fela e tlile e sa phethagatso kapa e sa kenye jalo tshebetseng go tlo buisana le setsebi ditabeng tsena tsa molao advocate maphake ramotsokwane re tlotla re teba ka yona ntlha ena gore na na e santsane e le kotlo e tlileng e nepagetseng na gobane le ga o sheba lesotho le ntse le tlile le fumanega gara dinaga tseo yona katlholo ena ya lefu e ntseng e le teng kapa e le teng molaong fela jwale ka letlhakoreng le leng e ntse e tlile e sa phethagatso kapa e sa kenye jalo tshebetsong empa jwale dibukeng le go matšhaba megatlong ya matšhaba lesotlo tlhaga le tlile le ntse le na le katlholo ena ya lefu ke ditaba tseo re tla di ama ga re ntse re qoqa kwano le advocate ramotsokwane kwano yeo re tla buisana jalo le ena ka mara metsetso e mašome kapa ga re fitlha metsetsong e mašome magago ka morago ga ena ya bosupa mametse PC FM lenanao ke la setlhotlholong ke a bona ga e le mona nako e tla ntumelela gore ke tle ke fetela jalo mane mabenkeleng ka morago mono ge re tle re tseba gore re tle re gatele pele re tle re tsetsena pele re ka ga fetela jalo mono go dikgwebo tse re seeditseng kwano metsotso e mašemo a mabedi le metso e robedi re fogeletse jalo gore ena ya bosupa mametse lenanao la setlhotlholong ge gao le tsena re lokela gore re tle re fete ka nqena ga go le tsena ge re tla matha mme re fete ka nqena ge ga re fetise jalo taba tsena
1: Ah, ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: mamedi metsotsona jo le dira hantle ma shema mabedi le motsolomong pele re fihla mane horeng ya borobedi mametsi PCFM le nana o ke la se hlohlolong re tle hatele pele me ke mo re fetelang jalo ho advocate mapaki ga motsokwane ke yena mo itwa rona jalo ka tlhalositse pejana hore re tlotla re buisana jalo le ka ditaba tsena tse melo mo nyaba tsi ya manang jalo le kahlolo ya lefu mo jwale ba kutla batho ba ngata a hleding a bona halang jalo a lakatsa hore kahlolo ena e ka jelo sebetsong gagolo ga ba ipapisi jalo le go teba ga ditlolo tsa molao tse dintsi tsa le ka gona e ne ya lesotho ditlolo tsa molao tse setlhogo dipolaano tse setlhogo mme ke moo basotho ga ngata jalo e batlhileng ba buang jalo ka gore motlhomong katlholo ya lefu e tle e gutle kapa e tle kenyo jalo tshebetsong empa ga la kadisi jalo gore ke re tlotla re bua taba ena ka letlhakoreng la tsa molao jalo ka ga re ke tlhalositse advocate Ramotsokwane o santse a le teng kwano mona mogaleng advocate Ramotsokwane ga go dumedise re wa mogela wa PCFM ntate bosing bona
1: ke a leboa ntate ga ke dumedise bamamedi ba sealemoya tle bo ba bametseng sealemoya ka ntle le ka gare o naga lesotho ba mametse ba le gona teng ke re madume ba sotho
0: dikgomo ntate nna kotlo ya lefu kapa katlholo ya lefu e ntse e le teng molaong wa lesotho le ka jeno mme motlhomong ke dikotlo di fetsa molao tse tlhileng di bakang kapa di susumetsang jalo katlholo ya lefu
1: ke a leboa ntate molao o bitswang penal code number 6 of 2010 e leng ona molao o bokeletseng dikotlo tsotlhe tsa ditlolo tsa molao o ntse bo sebediswa ka gara naga ya lesotho section 40 ya yona e bua ka gore polao ke e nngwe ya di crime tse phahameng kapo tseum tlolo ya molao ya tsona e phahameng gagolo ntate ka gare ona ka mona ka lebaka lena section 40 e tlile ya tlhoka go totobatsa gore motho ya fumanang a bolaile mong ka tlholo ya gae e tla ba ya lefu gona go bolela gore molao ona ka gare ona ya lesotho o ntse o le teng ha o soka ba o fediswa ga o so tlhakolwe ke yona kahlolo ya lefu fela enda ke yona tlolong ya molao ya polao mo re fileng ka kotlologo motho a lokelang gore a atlholelwe lefu
0: mme go tla jwang gore ebe ke a elelelwa kwano ga re tlhile re ntse re tsa jalo dipatiso gore go qetetse jalo go ka kenywa tshebisong kapa go ka atlholela lefu ka selemo sane sa 1995 mme se ka ba dilemo tse masome magago kao fela e le gore jwale katlholo eno ya lefu ga e kenye jalo tshebetsong motlhomong ka letlhakoreng la molao e tlhalosega jwang taba e jalo go tla jwang gore ebe le ga e le teng molaong o tlhalositseng empa jwale go bonagala e se ka ba dilemo tseo tse masome magago e tlile e beeletswe ka thoko e sa kenyo jalo sebetsong
1: ke a lekwandati ga o ka wa sheba naga ya Aforika Borwa e na le tshutshumetso e kgolo ditabeng tsa molao ditabeng tsa dinyewe le ditabeng tsotlhe tse amanang le magotla tse utlwa le rona jale ka baaisane re bonagalang re thetswa-thetswa ke tsona motlhala gopolang date gore nakong e nono ya 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 ke nakong eo naga ya Aforika Borwa le naga ya lesotho ka kopanelo di le pedi di neng di bonagala jale di gaketse di itukisetsa go kena pusong ya setšhaba ka setšhaba ga o ka gopola lesotho le ile la kena pusong ya setšhaba ka setšhaba ka selemo sa 1993 yaba selemo ka morago go mono naga ya Aforika Borwa e kena pusong ya setšhaba ka setšhaba le yona ka selemo sa 1994 mme o tla elelelwa gore dinaga tsenono pele di kena ka gare go puso ya setšhaba ka setšhaba di ile tsa bopa melaotheo ya yona wa lesotho mona o ka gopola o ne o bitswa popo ya molao wa motheo go ya ka ba le lekgotla leno le e sa le di dula o tswa 1991 Afrika Borwa ile ya ba le yona popo ya molao wa motheo wa yona e ileng ya golwa ka mafatshe a mabedi, ile ya ba CODESA 1, ya ba CODESA 2. Empa sehlohlolo sa dikopano tsenana tse tswetseng melaotheo ya dinaha tsena tse pedi ebile taba ya Section 2, ke Section 2 ka Afrika Borwa. Le ka mona ka Lesotho ke Section 2 e buang ka Bill of Rights e leng ditokelo tsa mantlha tsa botho, mme ka gare go yona ka moo ntate go na le tokelo ya motho ya go phela. Mme Aforika Borwa e latlhaetsa tsa go ya mabona nyeweng ya motho yo keng ke Makwanyane as versus Makwanyane. Moatlhodi wa lekgotla le phahame la Aforika Borwa a neng a bitswa Arthur Chaskalson ke ha a re ga go na lebaka la gore naga ena e ne e bue ka gore motho o na le tokelo ya go phela, fela e boetse e le yona naga ena ka makgotla a molao a amogang batho tokelo ya go phela. Ka kotlologo o ne a tlile a tlholotsa taba yena enono ya polao ya batho ka tsela ya gore ba kengwe ropo. Re bone nyeweng eno ntate a sa atlholele enono Makwanyane lefu, empa ya ba o mo atlholela nako e telele tšhankaneng, mme taba yona eno ile a tata re ama re le batho ba Lesotho ka tsela ya gore ga o ka wa sheba le matsatsing a na a gona jalo ntse o le balo bogolo ba baatlhodi ba lekgotla la maipiletso la Lesotho, bogolo ba bona ba hlaga naeng ya Aforika Borwa. Mme gona go bolela gore ga e ba ka gare go naga ya bona ya Aforika Borwa ga ba kgone gore makgotla a bona a atlholele batho lefu, gona go atlhaka gona ga ba tliseletse ka Lesotho kapo ba ile dinaeng tse dingwe moo e bang ntse e le baatlhodi ba makgotla teng, ba ke ke ba ntsheletsa pele taba enono ya katlholo ya lefu. E le gore dinaga tsena tse pedi jalo ka o bone di tlile dintse di siana jalo go lokisetseng democracy, di boetse tsa nna tsa salana morago jalo go boela gape ba gaga melaotheo ya naga tsa bo bona mmogo le go fana ka dikatlholo ka gare go makgotla a phahameng a dinaga tsa bo bona.
0: Me taba e ya gore jwale go etse gape go tlhaelela molao ona jwale o supang jalo ga motho jwale a na le tokelo ya go phela, mme tlile e le ona jwale o kareng o batla o ema ka pele ona wa katlholo ya lefu. Motlhomong na Lesotho le ne le sa lokile gore ka gotlhegotlhe le tlakole jwalo ona molao o dumelang jalo katlholo ya lefu, ntle le gore motlhomong jwale e bontswe le teng dibukeng o ngotswe fela empa jwale o sa practice kapa o sa kenye jwalo sebetsong.
1: Ke a gola ena taba yona e kaka ya tlholotswana ke batho ba mme ba tlwelelang godimo mane setšhabeng ba iloetsa melao e leng ditso tsa paramente. Gopolang date gore mosebetsi wa maparamente go etsa melao e be magotla ona a toloka melao a boetse a fana ka dikatlholo. Mo ne ke batla go ya teng ke gore katlholo ena ya lefu e tlile le molao wa magoa ntho ene e bitswa the common law kapa the Roman Dutch common law, e le gore le ga batlata ga rona ya Lesotho ka monepo ga dikolone ba tlile ba sentse ba jetlela gore e be go na le katlholo ya lefu e fanang ga e mong ya bolaile e mong. E ntse e tswa kare go buka ya dibuka ya bebele gore e a bolayang ka sabole le yena o tla bolao ka sabole, mme wa bona go naga ya Lesotho e boetse jwale molao ona onono jwale ya boetse ya o kenya ka gago molao wa yona wa naga le yona o a Section 40 ya rona ya penal code le yona e ntse e tiisa sa ne se re se boleletsweng ke the common law, e leng gore taba eno ya gore e be o teng jwale o duse fela o thetebetse o sa sebetswe eno taba e se le taba e baetsi bana ba molao e leng ditho tsa paramente ke bona ba ka buang gona ba e gagole kapo ba boele ba kwa yona ntsedi ke ihle ke ntsedi tso empa fela ga sa bone ha e tsa hala ha ke se mohlala o ile ho ba le nyewe mona na se le mong se fitile ka kgwedi ya tsipi ka kgwedi ya loetse mo o ile mo a tsholwa nyewe nya e mong yo tlhinki mathato mafisi le bana ba bang ba babedi ge tla bona hore go latela batho ba neng ba tsosa ka tlolo eno ya molao motho o ne o ka wa gopola gore ge tla bona lekgotla le phaameng la dinyewe le fana ka katlholo ena empa le ka ba laetsema le sebakeng le ile la tlholela eo mathato mafaisi bophelo botlhe ka makgatlho a mabedi tlhankaneng a sena kgetho ya parole ke aba bakosiwa bana ba bang kaofela a bona ba fumana dilemo tse masome a mane a metso e metlhano mme ga o ka sheba gape go ye nngwe ya mothusi tlelase ke polao yane ya bogadi konelo joki le tomelelontsane le mothibe le yona go tla le phaameng le faneng ka katlholo ya bophelo botlhe ka makgetlho a mararo go e mong le e mong nyeweng eno ka mantse a mang ebile bophelo botlhe nyeweng ya wa pele wa bobedi le wa boraro ga dipetele fela ko bontsi gore eo e ne e le morena wa sogo wa tlhagolo tebang le ga seletso o atloletse dilemo tse masome a mabedi a metse esupileng tlhankaneng mme mofapatlhogo o ile a nna wa ema wa kopa legotla gore legotla lefanyege eo empa legotla ga le ka balaetsewa lolalo sebakeng la laela gore e nong ke lemo tse masome a mabedi a metse esupileng a ba neelane ka dikgomo tse nne go ba lelapa e le matshedito e le gore o ntse o bona gore lekgotla le e phaameng lebitsong la go bane letlhe le tobe ka kotlologo ka tlholong ya lefu le ga mofapatlhogo e leng bona beng ba nyewe ba kopa gore go kiswe ka tlholo eno ya lefu lekgotla ga le etse jalo le ntse le ikgutlelela le dipolaong tse reng tsena di botlhoko ke tsamaya setla dibete tse utlwisitseng setšhaba botlhoko lekgotla le ntse le re ga re nneng re bapise taba ena ya tokelo ya motho bophela ge nne re boele re bapiseng gape the interest of justice re shebe go na lebidi la toka re shebile go sireletsa setšhaba ka ntle le lebidi la toka ge ntse re re enwana ya kosano le ena o na le tokelo ya go phela lelapa la gae le na le tokelo ya go phela ke lebaka le na o bonang bogolo ba nako le ga ba ikopela magau nakong ya go ya go kopa magau a bona ba ntse ba re re na le bana be re ba fedisang re na le bana ba banyane dilemong re na leng mme ka nnete ga re ka ga tlholwa nako e telele re belaela go melomo yane re e fepang ka ntle e tla bonagala e safara e leng gore tokelo ya bona ya go phela yona ba tseba go molao wa motheo o e sireleditse go yona mme ga baka ba e ba lekgotla le ka fana ka katlholo ya lefu dikgang di tla ba telele gagolo go agente ya bakosiwa bale ba ipapisitse le gore molao wa motheo wa naga ya lesotho o bua ka tokelo ya batho ya go phela
0: ha re ke re shebe matla a motlotlei advocate a go fana jelo ka tshwarelo kapa mohau a bapala karolo efe kapa e kae tabeng ya katlholo ya lefu
1: ke a leboang dadi e re pele ke ya go eno gape ya ke tle ke bontshe ga nyanyana fela gore lesotho le boetse ke karolo ya ditho tsa mekgatlho e mengata ya matšhaba a kopaneng ntshwarela ga nyanyana tate ke ne ke e lebetse ke kopa ke gotlele ga nyanyana fela ke gotlele morago o tla gopola go lesotho ke setho sa mokgatlho wa dinaga tsa matšhaba a kopaneng ebile gona jwale a ntse re bua le wena tonagolo kapo motlotlei e mongwe wa bona o teng manene naeng ya amerika mo mokgatlho o na wa matšhaba o dulang teng e le ntlogolo ya ona le boetse lesotho ke setho sa me dinaga tsa aforika monana ke setho sa dina tse bitswang ka gore ke the International Commission of Jurists, e le mo diagen baatlhodi ba kopanang teng le baatlhodi ba dinaga tse dingwe. Mme ona mono Lesotho le teke nne gore re keke be ra tlhola re fana ka dikatlholo tse bonala di thuntetsa seriti sa botho, e leng gore ga gona motlhana ga ena e tla fana ka katlholo ya gore motho e mongwe a tlhepetswa ka madi kapo a tshese mollong kapa a fanyewe. E le gore Lesotho le teke nne ditaba tsenono mekgatlhong ena ya matšhaba moo yona naga ya Lesotho e leng setho jerentse jalo.
0: Ya gola re ntse re le gona mono advocate pele re fetela jalo go di-patents tsane tsa motlotlei naga tse kang bo Botswana tseo hangata go bua jalo ka taba ena ya katlholo ya lefu go bua jalo ka tsona gore Botswana mane ke taba e leng gore ntse e sebetswa ntse e sebetsa batho ba tlholela ba ntse ba fanyewa mono ka ditlolo tse itseng tsa molao. E tlhalosega jwang Botswana yona ga e atlega go nna motlhomo ntse e tswela pele ka katlholo ya mofuta o?
1: Gopola ntate gore presidente ya naga ya Botswana e ga molao advocate Duma Boko e tlile e nngwe ya ditaba tseo e leng tlhoba boroko pusong ya gae ke yona taba yona enono ya katlholo ya lefu e setse e mo dutse molaleng ka lebaka le le leng batho ba tlholelwang lefu gopola ntate ore ga ba kebe batsoi ba se ba fanyewa gangan. Naga ya Botswana e na le backlog ya gore ebe go na le batho ba bangwe ba isa le ba tlholelwa lefu dilemong tse lesome le metsoemedi tse fekileng kale ga ba sobolawe ba ntse ba dutse ka gona ya Botswana kale ba ntse ba ija digafa tsa setšhaba ba ntse ba eketsa palo e ngata ya batshwaruwa ba ka gara ditogonko tsa bona. E le go taba enono ke yona e leng tlhoba boroko ga o tlua tabeng ya digaba tsa setšhaba. E nngwe ya bobedi ke taba ya the international community. Ga e ba Botswana e se e setse ntse re etsa taba yena eno gatelelo gona jalo e maatla gagolo go dinaga tseo e leng bafami go yona Botswana gore e emise ka taba yona enono ya go atlholela batho lefu e leng gore re keke ra re ke katlego ga kalo ka lobane o ntse o bona gore ga e ba the international praise ga e sa rangata go yona e tla qeteletse le yona e se e etsa dikotlo tse e kang tsa rona ka rona ka mona e be e etsa di-life sentence fela kapo e etsa dikatlholo tsa nako e telele e se e sa tlholele batho taba ya lefu.
0: Ha re kere keno jalo ho ena e amanang le maatla a motlotlei ho fana jalo ka tshwarelo kapa mohau re kere shebe hore na mohlomong taba eo e bapala karolo efe dikahlolong tse tsa bophelo bohle kapa tsa lefu.
1: Ya tshwarelo ke tokelo eo dinaheng tse busang ka Repaboliki e leng tokelo e kapo ke maatla ao presidente wa naga kapo tlhogo ya naga ka nngwe a e fuweng gore a ka fana ka tshwarelo ga se taba fela ya tlolong ena ya molao ya lefu go na le dikomiti teng ka mane ditsing tsa tsankana eo e leng yona e etsang dikgothaletso go ipapisitswe le boijago gagolo-golo ba motshwaruwa ya jalo gona motshwaruwa eno o bonagetse taba ya gae ya go tlhabololo ya gae na o bonagala e tsamaya ga bobebe ga kae o bonagala a moeleya ga kae o phela le batshwaruwa ba bangwe e nono taba yona e fuwa motlotlei fela o e kgothaletsa e le komiti ya kgothaletso yona e tshe e le teng ka go setisa tlhabololo ya batshwaruwa mme motshwaruwa e mong le mongwe e sengwa polao fela ya itsegeng gantle ya na le tshebedisano mmogo a sa fana ka mathata a fika setsing sa tlhabolola batshwaruwa a ka fuwa o a lokulwe ka tokollo eno no ya mahau empa ka hodimo o tsotlhe ntate go ntse o shelwa gona motho ya itseng na le ga a fitlha ka ntle o sethaba o tla bonala a kena ka gago society a fita jwang go ya gona le go na tlholo ya molao e neng e motlisitse na e ne e le kae na o na se a sefile nako e kae a le kare go setse sa ditlhankago ke batla go dumela gore ntate motho ya a tlhotseng bodile botlhe ka makgetlho a mabedi motlhala ge kile ga bona motho tlhe ka maga lemo tse lesome a saka a batla go a lokololwe ka tokolo ya mogago go tla ke go nne o shebe dintlhanyana tse batlang di le mmalwanyana lona o fitlhetse sekala sefeng le sefeng le sefeng empa le ga o le jalo taba eno ya o lokololwa ka parole yona e teng e a tlhaka garo melao ya naga ya lesoto
0: o ntse o sege jalo advocate re ke re fetise jalo papatso kwano ntse o sege jalo ka metsotswana fe
1: ke a lebogang thata
2: na o motšha ya dilemo di lesome go fitlhela masome a mabedi a metso e mene nka qeto e e nepaetseng ka bophelo ba gago ka go letsetsa nomoro e e sa lefelelweng ya 800-111 go bua le motho ya a tla o thusa ka kgatelelo ya maikutlo tlhekefetso tlhabollo tshebediso e mpe ya tai le dithetefatshe bogatšhane bo dilemong tse tlase tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding tseba gore ditaba tsa gago go rona ke le konutu se ka salla morao thuso ya mahala e teng re a fumaneha go tloa manta go fitlhela la bohlano nakong ya dihora tsa tshebetso letsetsa 800-111 o emetseng hashtag hopola bophelo bo tla pele molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Mamedi metsotso e dula hantle ho emedi re foraletse hore na ya borobedi mo metse PC FM le nana o ke la sehlohlolong re tsona pele ho buisana le advocate Ramotsokwane ke yena moithu wa rona re buisana jolo le yena ka taba e emanang le kahlolo ya lefu mme ke rata hore ha re le mothating ona re tle re tsamaisane jolo le wena mme o tlo retele mohala mohlomong ka ntsha maikutlo a hao ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona le advocate Kwano kapa mohlomong ho botsa o na le potso e itseng eo batlang hore a tle a e hlakise mora mohala ke 2121 9956 mohole +266 599956 kamane ka WhatsApp o ka romela jelo molaisa o ka etsa le voice note mono me tsona di romela jelo nomorong ya 6200 9956 ke 6200 9956 ke te mo le hore o tla romela jelo molaitse ha o hona ding nomoro ya mohala yona ke 2121 9956 ka pa +266 599956 re utlwe maikutlo a hao ka taba ena yo re ntseng re tshohla kwano le advocate Ramotsokwane kwano ere re ke reng ke molaitse ko ona ka mona ka ho WhatsApp ntate le tsoga ka mane ka qwading sa beile potso ha o re ebe akareng ka monahano o reng ka hlolo ya lefu le sotho e robaditswe ho kgotsofatsa Afrika Borwa mo o fanyilweng hona dihlong le maswabi e tla batse kae magotleng a lesotho e bang molao o ka fanyollwa haholo ha ile mo setjhaba sa mo Afrika Borwa se batla o fanyollwe okay ke potso ya ntate le tshwara ka mane ka qwading re tle re nkele mo medical clinic tabeng ena mabedi dumela
1: malam
0: ntate
1: ke mo haja ba botseng
0: ntate mo haja
1: e ya ga le dikima le ditaba tsa mo itwa go mola ma bontsha gore mohlomo nna ya Afrika Borwa yona e ja ya kwela taba ena ka kahlo eo ya e kotitseng eo moatlhodi a neng a re go latela section 2 naga ka molao wa yona wa motheo o tshireleditse tokelo ya go phela jale ke re ga se lebaka le lekaneng leno la gore ka ga go na le tokelo e tshireleditseng ya go phela jale ena ya go atlhola letsitse ke ya phethala gobane kere ona molao ono o boetse o tshireleditse tokelo ya go itsea go tsamaya bolokoloi ba motsamao e leng gore ae bagene re ka ka ithetlea ka gore jale section 2 e tshireleditse tokelo ya motsamao re ne re tla re ae jale go tshwara motho re mo kwalla go kgatlhanong le section 2 e be jale re a tlwela e le gore mabaka ano ga se mabaka a lekaneng gobane ke ha ba re ho phata tsela ka mona ka mo batho ka mo batho ba tsile di tse tsene re ke gera ga sebedisa matlana a manga molao mo a mo hamba to dikelo tse go alo ba ne ha ke ga o bolawe motho mo le mo ho bolawa motho ya ntse ntjetso yo molao o be ye ngore ke tsena ha ba fela le go tla le go ditse gore motho ena o entse ka mogego le ka thoko wa molao le ka thoko wa mabaka o ikamoga jalo ka mosekidi sa molao ga se ikamoga tokelo ya go tsamaya yena eo molai o ikamoga tokelo ya gae ya bophelo empa fela ke a rata mona mo a bontshang gore ditaba tsena re mona mo re teng tlasa tshusumetso gobane e ne ntse e le pelaelo fela yaka nna gore e ka nna baatlhodi ba lekgotla la maipiletso go se tiise katlholo tsena tsa lefu ko bane dinageng tsa bo bona katlholo e jalo e le sio e leng gore he go tlakile gore ga ntse a re naga e ikemetseng botswana e qetetse go fanye ya motho wa go qetela ka 2021 e leng gore booko ga se poresidente ya pele a kere jale ya gente e tlileng pele go yena ba ile a nna ba e sebedisa america mane e ntse e sebedisa empa e le go fela gona gantletle ga re naga e ikemetseng e leng gore he tabatsa peo rona ba bang re nga jase go kopana le Afrika bo ga ba re tsitla fela lo phetha tsa melao ya rona go bana Afrika bo ga e sa e phetha la rona

0: le motho a jwalo to kero e jwalo ya go phila motho no mo kwa ile motho go phila ba to boela ha mo fa ka hlo boela go ba tlo go na le to kele jwalo ya go phila go tla ga re na le go tla go tla mo ntse se se nna le se dite mo ntse ka ke tika ke if mola o mme la tabe ka ni ni go tla ga go tlo ka ne ne ti ha ba le ke ntse ke tshwere jwalo se ke ntse ha ba mola wa go na o di sa ka mola wa ka hlo ba tla fanya o ding o tshwana ke ntse e tla me ngwe lo go lo mongaka go ba speaking this so see ke ne tla ba sa dimelano tse ka etsa mafatshe bele ka mmamedeke tsa go tswa tshoga America tene ke se bipeke ena se America se re ka se bona tse ka tsena ka mogwa ka ofela tso mme le go na ha o na ka popusi ya rona e batla ya mahana le yona le tsona dinga tse ba tsa molao ke go tla ikita go molao le ntse se di le botswana mona o finyale le ya a neng ngwana bo go nane a tshoga di tete fa tsela e tshe culture ya bana ba Malaysia hai hai hai hai le ke ka ho ntse ka maisha mona le na tsi ka ke na tsa ho
1: okay
0: go pa go ga re ka tsa hona mona o go na ha o ke ka go tla go sanga eteng hona mo e ba eng le teng amendment ha o ke ka re ya foka la mola o o jo
1: tla ke le ntate ke le bila ho
0: okay jo le
1: thank you ke le bila ho ntate ka potso ya ha o metsotso e le shume re fanetse ho rena ya bo rubidi ere kitle kitle le ka mona ka ho WhatsApp advocate tla ba sa tlo di akaritsa kwano ere kitle ke bona ka mona ka ho WhatsApp bondati ke a le dumedisa ke na tebello me mo la itse ha o re ka nete ke mang ya tla ba madima tsohong ebe o bolaya molai emong ka ho ke hore ba lokelang jolo ho ahlelona dilemo tsohle tshankaneng ba sebeletse mmuso ka ho hlwekisa ditoropo le diofisi tsa mmuso ho sebetsa masimong jwalo jwalo e seng ba bolawe ke a leboga ke maikutlo a tebello ana re kete ke bone maikutlo a mankwano a o sema sentle o re potso ntate hantle kahlolo ya lefu e le teng e sa sebediswe e le hore motho ya shweleng o bolailwe a shule nga bola yule o shule hantle mola yena ona litokelo ya ho phela ke a usima sentle e re kitle ke bona o tla bo se o ikopanyeletsa le ena ya ntate le tshwara pila pejana ona itse ibi akareng ka mona hano o reng ka hlolo ya lefu le sotho e roba ditse jwalo ho kgotsofatsa Afrika Borwa mo o fanyehilwe mo o fanyehileng hona ditlong le maswabi e tla ba se kae magotleng a Lesotho e bang molao o ka fanyollwa haholoholo ha e le mo setšhaba sa maAforika Borwa se batla o fanyollwe advocate re re tlere kena go tsona
2: ke a lebonta ga ke kopaketle ke itswele mona nna a ke batle o sebedisa lentswe ka tlholo ya lefu e fanyollwe ke re bring fanye will be suspended with ke re fela mahotla a Lesotho antse a sa itse ka hase ha hona le molao o di mwatla o re ntwe le ke tsanyela ka solo ya le fitse le teng ka gana ya le fitse empa mahotla a a sofane a pantsa sa tsene ka yo e lo re bo re ntwe e fanye will go lokela e bola ka market ga sete e thatala sa ntwa wale ha hona ntiba ba ba ba ba la magotla ha e fana ya bobedi ntate e kopa ke tsakise hape ha ha ke re Afrika Borwa e na le tshitimetso ke le ka ho re le bo ga molao ba le sona re na le authority na ke ya dingwe e re nka na Afrika Borwa ka mantsana le ya mang go tloa dinyeweng tsotlhe mona go na le mo Aforika Borwa e bonagalang e na le nyewe mofuto mofeng ka go tseng e le goreng criminal justice system ya Botswana ya Lesotho ya Aforika Borwa e a renkgelela bogolo ba dimodi tse ngolang dibuka di tla Aforika Borwa e le goreng re na le tshutshumetso ka gore re rutwa ke bona re rutwa.

0: Mme metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano pele re fihla mane horeng ya bo robong mametse PCFM le nalo ke la setlhotlholong ke lona leo le ntse le tswela pele gona jole tjena mme lebitso la ka ke Thapelo Lekanyane ke ka letseto ba ka go fitlhela horenyane ya bo robong sena se bolela gore re saletswe ke nako e e seng kae fela re tlabe re tlile re lephethela ga se ka go tloloa re le kwano mona Maseru Avani Lesotho Hotel and Casino gona teng ka godimo thaba ya mpilo mme re fumana lekhubung la 95.6 kwano mona motsemogolo Maseru ka setana la matho kwa yona fela ka mane ka bo mafiteng go fitlhela bokruting teng re go 104.3 mme ka chasneke ke 104.1 ha mafiteng kama ne ka thabatseka ke 102.9 ka mogotlong ke 101.1 ke hona mo o ka re mamelang jelo gona teng le go magangang ga fumane ha ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls ka seleno ka tle go tlo go mamela jelo ha bo bebe re pele re fetela jelo go tseleng he ke tle ke ke maikutlo ana kwa nono go ja a sa ke ne jolo ge se re a gohane jolo le moeti wa rona advocate Ramotsokwane kgotso ntate ke mathoko Masego ke kopa go botsa gore na go na le go bolaya motlhala motho ya betang bana le basadi na go ka sebediswa ntho e kang chemical castration ke ne le potso ya gaeno ya gore na na go ka sebedisa jalo ntho e kang chemical castration na ke mpajela ke se a gohane jalo le yena ke shebile jalo mane Aforika Borwa ditabeng tse dintse tlheng dintseng di etsagala go tsena tsa matšhaba ke mo jalo he sepolesa sa KwaZulu-Natal ditaba tse sa tswa tlhaelela ke tse supang jalo ha e le gore jale ba ile ba phatla ntlong ya letona la sepolesa Zenzo Mkunu gona teng mono provinceng ya KwaZulu Natal mo e leng gore jwale ba nkile jwalo mehala ya gae ya thekeng operationeng eno ya bona e o tla gopela gore Zenzo Mkunu o ntse a beeletswe ka thoko ga nakwana mosebetsing mme letona le ntse le tshwere mokobo mono la sepolesa ke Feroz Kachalia mme jwale Mkunu yena o ka lebaka la go amega ga gae ditabeng tse amanang jalo le tsentse di tlhaelela mane komising ya madanga o tla gopola mono go ntse o tlhile e lekola jalo boitshenyakako ba bo ga dipolotiki tsamaisong ya sepolesa mono mme go bonagala jalo lebitso la Mkunu letlhile le tlhaelela mono o tla gopola gore ke yena e leng gore o ile a fana jalo ka taelo ya go qhalwa jalo gwa PKTT e leng setlhopha seo e leng gore jale se ne se tlhile se sebetsana jalo le go batlisisa dinyewe tsa dipolaya no kapatsa dipolao tsa sepolitiki mme o ile a hlalosa kapa o ile o tla gopola General Mkhonasi wa KZN o ile a hlalosa kwano gore go ne go tlhile go na le seqojwang ga o tla kgala moo ga o tla tlhalwa setlhopha seno sa tshebetso mme Mkunu o tla gopola gore yena ganye gae e ne tlhile gore ga se PKTT motlhomo jwale e batla e sa sebetse ga kalo mme jwale ke tsona tsena he ha re phethela kapa re thagola lenanong lena re ile ra hlalosa jwalo gore yo e leng gore ke e ne le motlatsi wa mokomisinara wa sepolesa General Shadrack Sibiya le yena ka jeno he o bile le gore a tla tlhaele jalo mane legotleng ge ke tle ke gopotse jelo ditaba tsa gae jalo ka ga re ile ga di ama mane pejana mane ke tsona ditaba tsena tseo jale di ntseng di tsala mona Aforika Borwa motlatsi wa mokomisinara wa sepolesa ka gare go lefapha la dipatlisiso tsa ditlelo tsa molao Shadrack Sibiya ya ntseng a beeletswe ka thoko ga nakwana mosebetsing le ena o tlaile ka pele go lekgotla la masetrata Randburg ka jeno ka dikoso tse tlhano tsa tlhekefetso ka motabo mme tlaleo ke gore o tla tswa ntse a le ditlamong tšhankaneng ya Kgosi Mampuru o fitlhela jalo a tlhaga go tla gape ka labotlhano letlang mme o sale jalo Sibiya o sa ile a tlhaga jalo ka pele go komisi ya moatlhodi Mpuizene Matlanga ka dikoso tsa go amega ka go otlologa tshitisong ya kabo ya toka ka gare go sepolesa mme he o tlosa jalo ka tsona dikoso tseno tsa go ka tlhekefetsa ka motabo ga ga tseding moritsana ya dilemo di le 10 le metso e robedi kao fela e ka setana le gona go kwetlisa ba gona bagwetsana bana kgatlhanong jalo kapa bakeng sa thobolano ka setlhapi bitso ka gore ke sexual grooming ke tse dingwe tsa dikoso tseo a tlosiwang ka tsona he General Sibiya mme wa elelo hore jole ke dikuso tse batlang di le ka thoko tse fresh tse ka thoko jwa loho mo hlomo ntsentse ni hlalela jalo ka pele ho ho matlanga mane ke di tabatse makasa tsena tsentse di tsala ka padi tse hlalelang ka hari ho sepolisa sa Afrika Borwa ho bona la hore hlile mathata a maholo a holo empa jole tse setswa hlalela hona jole nyana tsena ke tsena tse supanga le hore jwale sepolisa sa KwaZulu Natal mane ba se ba hlile ba phahlile ntlong ya letuna la sepolisa Senzo Mkunu mo jwale ba hlileng ba hapileng jwalo di mehala ya thekeng operationeng eno yeo ba entseng sena se bolela gore mohlomong jwale go na le se seng seo ba seng ba se utlwile empa ge re tla bona gore naga dipatiso di ntse di tswela pele na go tlatlhe go etsale ke go feng ona jile metso zwe dula hantlo ho ile shomela metso e robong pele re fihla mane horeng ya bo robong o mametse PCFM le nana o ke la se hlohlolong re he re tle re kena jelo ditabentsena tsa itseng jelo mane le gotleng le phahameng ka jeno jelo ka ha ke le ka hlalosa hore re tla thabela hore re ke utlwe maikutlo a hao ka hlohlolong ena ya ka jeno jelo ka ha ho wile ka pa ho hle ho baletse jalo kahlolo ba kusua nyeweng ye neng hlile e sejiwe jalo ka lehlo le ntshotsho ke basotho e amanang jalo le kapa e amang police constable mokale ka lekgetheng e leng go tla gopola o ile a bolawa ka selemo sane sa 2016 ka setlogo mme setopo sa gae se ile sa epolola jalo le mabitleng ane a malatlhe ya se mane le pereng mme re rata gore jalo ka ga e le nyewe eo e saleng re letetse re shebile re ke re o fe monyetla o ko tlaise jalo maikutlo a gago ditabeng tseno ere ke tle ke o fetsona ka botlalo ke metse gore ditema tsaka di tle di tlhake kwano gantle mme re tle re o fetsona ka morago go mono re tle re amogele jelo maikutlo a gago katlholong eo ya legotla le phahameng dintho tsa ka di lokile jalo ke tsona tseno tse supang ga legotla le phahameng ka jeno ka moatlhodi Charles Ngwe le atloditse jalo Thabo Tshukudu Tshukudu yeo e leng gore ke mookamedi wa sepolisa kapa ne le mookamedi wa sepolisa Motebong o mane Hlotse mme o asetse le go hlela tshankaneng dilemo tse ka bang leshome le metso e mehlano 15 tshankaneng a sa itefelele ka ditloso tse kenyeletsang jelo tshitiso ya kabo ya toka nyeweng ya polao ya lepolisa mokale ka lekgetheng mme moqosi wa bobedi nyeweng ena Mothibedi Mofolo yena o atlhotse jalo kapa o atlhotse mashome a mabedi na le metso e megago tshankaneng a sa itefelelwe me mona jwale yena ka go otloga o qoswa ka polao ka pa fumano a le molato wa polao ya PC kgetheng yena a le mong jena o sa fumana jwalo a le molato wa PC kgetheng me bobedi bona boile ba fumana bo le molato jelo ka ke tlhalosa polaong ena ya police constable kgetheng me ke tlhalositse pejana go ne a bolawe jelo ka selemo sane sa 2016 me o ne a tlhile abelanwa jelo ka go chisa pitso ground pitso house mane le ribe tshwarelo pitso house mane le ribe mme he setopo sa gae se ile sa epololwa ga mogaonyana tla gopola selemong sa 2017 mabitleng a malatlhe ya a mane le pereng kwano mona masego mme re ke tle ke etse tsena pele ge ka ra tswela pele ka ditaba tsena ke tle ke fetise jalo taba ke ena ke lokela gore ke tle ke fete mona pele re ka ra tswela pele kwano
1: ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsisang kgone godu botšhabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary Botabothe go tloga ka gora ya leshome hoseng go isa ya bohlano mantsibuya helamba sadie dibidi tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba mmagodi hlaswa pitiki e ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela ba sadie ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsotlhe o di tlisetswa ke PCFM ka tshetso ya Mojosa Transport. Hi, hey, hey, basadie!

Amedimetso tswele shopele metso mehlano pele re fihla horeng ya borobong re tle ga tele pele ka tsona ditebatsena tla le wena e hlahang jolo ka mona ka le gotleng le phahameng me o tla hopola hona nyeo nyena ya PC gething ho no hwina le batlusiwa ba bang ba o ileng hore he bona ba ile ba hulwa ka pa ditloso kgatlhano le bona di le tsa hulwa ka patsanya hlatswa ka mora hore jwa le fumane hore ha hona bopaki bo bo hlileng bo ba amahanyang le tlolo ena ya molao kapa polao ena ya PC gething mme o tla gopola bona e ne e le inspector Halokwe Taswana e ka setsena le inspector Mabitle Matona bao e leng gore jwale ba ne ba tlosiwa ka polao ya PC gething empa ga moragonyana go ile ga hlaloswa ga e le gore ga gona bopaki bo tlileng bo feletseng bao e leng gore jwale bo ba amahanya le polao ena mme ka gona ge ba ile ba tla ba hulwa mme jwale tsa salana le bobedi bona e leng Thabo Tshukudu e ka setana le Mothibedi Momofolo bana ba o kajeno ge ba baletseng jwale qoso ya bona ke tsona tseno tse e leng gore ge di etsagetse mme re tle re bela gape re fete mona ke ya bona kwana go na le taba yo ke lokelang gore ke tle ke lokise ka pelenyana pele re ka ra fetela jelo go tse ding re ke tle ke etse tsena ka pele ka potlako re tsebe gore ge re

0: omedi metsotso e le shomele metsi medi pele re fitla o renya borobong ge he ha o le tsena ge tle ge o fe monyetla go tlontse maikutlo a ha o nyeweng ena yo jwale e saleng ge shebile ka litlo le ntshotsho go gona e tla hlifelle ka tsela ya mfuta ofeng me mo ahlodi Charles Ngwe o ile a bua ka thata gore bobedi bona bo hlile jwale bo ile ba sebedise jolo matla a bona hampe jolo ka ha ile mapolisa me ba hlile ba ne ba tsiba molao hantle ba o ne pa hantle empa jwale ba ifumana ba hlile ba kene ka gare go tlolo e jwalo ya molao 2121-9956 mahole plus 266-59956 ba me di dumela e ya nade
1: halo
0: khotso nade
1: e ya a ke nda ke mahoro
0: e ya nade o se o kwetse sala moya ke
1: e ya ndate
0: ge ka tsola pele ndate
1: na re ta tsela no ga di re tsa yana na tsela
0: o ga di ama ntate o ga di ama le tsona ntate
1: ha se khale ka ba tse tsala tsono di thata bona ba etsa le ho bane ke na le thafelo ho tsona ho bane ke bona hore di ya ama na le tsela tsa haizo
0: e
1: ha se khale mo ba mono ana tabi ntira tsa ya maahlodi tapa yona commission ena ya madlanga mo re tekeetse re bona maahlodi a yelwa thepa ya boleng ba million ke tlete jale ka yeno lena ke shebile taba tsena tsa mtsuno mane Natala jale ke bapisa le ha e mona hore taba yena ya kgetheng ntle na go e telele batho ba ba sa hlole motho tse ipotsa ona hantle ntle ho etsa la jale motho jo ba tisa e ka di ntse tse di etsa la wa tsala yera ya mathu ya na tala bula dine sotho mona e kana ba hona le ba ke ke ba ya no South Africa e kana ba le sotho mona hona le ba se di ba se di tsang go ka mathu dino o ba le ke tshwa le o ba ne e mo ga le ya mehleng a tsiponetsa o ile a ba le ya bona kapa ha mo ga hore kgethenga a nyamele ba ha bo bane ba re ba batla kgetheng ba phela kapa si ba ba mo ga me ya tsiponetsa na go nyeo wa matha o ya gotla o fitla thibela ba bo kgetheng hore ba se balla le gotleng ka di agente tse patetseng ke mmusi ba le motho a ipotsa hona e be le sutu mo toka e ajwa ka nnete kapa toka e ajwa ka dibopeo tse ding tse e sekameng na jale ka nnete re a thaba ha e le mona babolai ba kgetheng ba ahlola obane dipelong tsa batswadi le beng ka hae go tla ke go be le phetoo fela nna ke ntse ke tsho le kajeno ke re kgetheng ha bolawa ke batho bana ba babedi mookamedi wa seponsa wa mehleng ha ka hlakise gona o na thibela ba bo kgetheng ka diagente tsa mmuso tse patalang ka digapa tsa setšhaba ga ne a tseba eng ga ka atle a tlo agala ka pele go legotla ke a leboa
0: mme wa utlwa le go bobedi bona ke a le mongwe fela e leng go fumane jalo a le molato wa pola gobane okay o gawile kwano fela taba ga e ne se e tlakile mme ke a le mong fela fumaneng ka molato wa pola gobane mookamedi eno wa mehleng wa sepolisa ena mane tlotse ena o fumane jalo ka ga tse dingwe sedise jalo toka go phethala ya tlhileng a fumaneng ka otlolo ka polao ke mothibedi mofolo mamedi dumela
1: nadi
0: taka
1: ease o phetse nnake
0: ke phetse gantle ntate wena o phetse wa
1: ke ka ithulela ka ge ha ntse le ha gona ba bola ba ba ka ge ke ithulela ha ntse le ga ba bola ba ka ga sho a tsuye ke ga e ka le a le mong a ba botsa gona le ntse a ka ja le ha motho e le se jebekwa e kampa ya se tlo lo ma khotla se tlo di jebekwa ya la bola ba se ke ke ke ke sa mo ka le ka le khete a tse ba ntle ke tse ba ng di sono le di sono sono tena tse makasana ka kana ko ya ho nyamela ho kwetela wa mo ka le ka le khete
2: kgethetsa magweba go seng ka tinare le mantsua. Hela mapolesa mapolesa e la kwetela kgetheng go re legalla se go re meketsa ka tsona dina go tsona se ke tsa nena selelekela motho wa gona wa selelekela gona go re tsena go mo ka ne di wa sponsor ha ke a tlo bulela o wa bona go na le ntse tsikala le go tswe extent that o ho si uwe ba tlo ba bohlobo ka ha di a ka le ka di o tlo ikahlolela mo negetsela o ba ke he e se e tsa e ntse nngwe le a se bang di dietseng ha ba bona bolwetse ntse ka lwa nna ntwa bolwetse ke ka lwa nae tsa tsile leng e tla ka ntse re ka lela kena di tse go na sa e go na mona o ka langa ba nda tewe ha o ntse o tle tona Afrika bo wa tekisha di fono o ka go na ke motho ana me a hata kang corruption o tla bana bana ha ina ntse ba swa shisha ka go na ha gona e ka kopangwa le na ha e bodile ye nkhang ha kalokalo go re go go o ka utlwa o tswa sa bana ba bang o ba tswa le ndi a wa hey o ka utlwa o kwatela motho a ntse a nna e khotse o fuwe batho ba mofuta ona ono ebe re bo kengwa ka ga kgetsetsetse yone e ne e tswelang pele go seng ka tinaga le mantsibua monna wa lesotho mola iphapanyeditse yona a utlwae ka go na le nako o mosotho a ka dumelelana le ena ka tsenelelo ene a ya gore o kopangwa le naga Aforika Borwa tle ke a leboa
0: ke leboile golo ntate taka tanke ke leboile golo ntate ke metsotso e mehlano pele re fitlha mane goreng ya borobong goreng ya borobong re lebega gotlo kwano go serisa letso ke metsotso e mehlano pele re ka ratswa ka kwano ka diphaposing tsa gaso e re re nke maikutlo ka mona a keneng ka go WhatsApp a bamamedi katlholong ena ya kajeno e dileng jalo kapa e gapaladitsweng ke moahlodi Charles Hungwe e re gankitse ke lokisa kwano ke fetele ka ntlena mamedi dumela
3: e ngwanam
0: e ntate haile
3: ee ke a katlholong ena go thwe bomadimo a be a botlolole mafuga mme taba ena ke a kgola botsotsisi kore lesakore la botsotsisi ke ga ke bua ka lesakore la botsotsisi ke bua le ka babadi banyena ba ke nagana gore taba ena e tlameya e ba fe molaetsa wa gore ba sa tlhobegantle na ga ba batla dinyewe na ba fela ba etsa mosebetsi ka go phethala gobane kere ditaba tsa lefu le a kgetheng re a di tseba re di utlwile go kekeng wa ba kore ga se ntho e ka bang bobebe gore ebe e ka ba ditaba tseno ka go fela ga tsona tsa o tloa ga nyamela go fitlheletse ga lo tsetelwa ka tlasetlase mono le tereng lebitleng la malatlhe ebe taba eo e ka qeteletse ga re tswa ka nkgane ka dipatlisiso ebe re fitlha re godisa legotla fela gore ke motho a le mong a neng a ameya ditabeng tseno jale e boima gobane wa ipotsa gona kgetheng ga e ne e le lepolesa jale a feletse matsong a basebetsing mo ebe ke boemong bofeng banna beo ga batho ba sebetsa jale ba seng ba kwata go ba ka ba iphumanang bankile bophelo ba motho ke ne nka ba le thaselelo wena ngwana mme ya gorena ke a tseba gore case ya masole o itse dilemo tse se ba dintsile di ka kenelela sekwebong jale ne nka ba le thaselelo gona ebe bana bona o itse jale Aforika Borwa wa utlwa go tlhaga motho a bitswang a mogolo of serious police e Aforika Borwa ga gona motho ya sa beweng ka pela magotla gobane a le matleng ga go emelwe motlha motho a se a se matleng re bone ka di-presidente le a ka jeno e hulanyetswa gotla a ena le ditaba ke mogona he rona banna ba bangwe ba tsebang gore lesoka golo e nngwe ya naga ya Aforika Borwa ke naga ya rona mme re keke ba ga ba gabese re ba makwala re etela re llokela go a phela moo lo nageng elo ya bo rona moo motoka e senang matlho
0: ke le boile haholo ntate mohaila ke le boile haholo ntate ka maikutlo a hao e re tle reng ke maikutlo ka mona ka ho WhatsApp pele re ka ga phethela kwano bane re seletswe ke metsotso medi re hlile jwale re sentse re le beha khutlo kwano re ke bone maikutlo kwano mona ka hlolo eno e le eme ho bane kgeteng a police officer a ka se bolawe ke one man ho latela jelo methati enkilweng ho fihlela jwalo a fumanwe mono le pereng ha itlhalosa lebitso kwano ha re fetela ho ntate letshwara ka kwading yena hore maikutlo mabapi le kahlolo ya babolai ba mokalekale kgetheng ruri e bohloko e lonya kabo ya toka magotleng a segowa haeba ho nka ho feta dilemo tse robedi pele mahlasipa le beng ka mofu ba abela jelo toka e re qetellong ka hlolo ebe e ketsa lehlabi ho feta ho fodisa e ketsa lehlaba ke kholona le ka ho jelo feta ho fodisa re le buisa holo ke maikutlo a ntate mohaila ditabentsena re ke tle ke bone me masentle ore nna ha ke a kgotsofalla ka hlolo eno ho ja ba ahloletswe lefu jolo ka ha le bona ba bolaile kgetheng yo batswadi ba hae ba ne ba ntse ba motlhoka a o sima sentle okay re le buile haholo re le buile haholo ka maikutlo ao mamedi ke ka mo go fitlhang jelo pheletsong ya lenano la rona ka jeno le bitswang sehlohlolong re le buile haholo ke thapelo lekanyane re sebeditse utlwa mane horeng ya bosupa ho tla fihla kwano mona moo re dulang horeng ena ya boropong re boela re kopane hape le ena hosane ka nako e tshwanang mme ke thuse jelo le mabathepula lae mapone lenaneo la back to your roots.

vele mo bobedi wa tshe ke bua nnete e o bona motho a sa tsewe na etseng bona o bophelo o bona bo mo tsieletse o tsieleng ga tsebe na a phelwa bana ba mo shebile e ba lapile a ka ba tsamaya loreka ka nnete obane hei go tla bo hwetse jwang ga ona ntho e ka bang etsiwa bana beso ee o tla ba etse jwang mobomedi ga eyo ntho e ka bang etsiwa ngwaneso o tla ba tsamaye ka nnete a loreka shopong fela nako ngwe o na le ditaka parafini a ka mathatla a rekile parafini jele a di beya efo ntho tsa etsang mmele motho ga tsebe na ka etsang ga tsebe ko bophelo bona e ka ga bo mo furaletse nna ke fela obatla ka so gauile hashtag your pals our beat and bonate ba bona PCFM e bitswa one in a million ke alia ga re etse tsena mobedi ke ya gotlo o mpelele wena wena ke character e feng e edile kore sebopeo sena ka nnete se metse se gotse ka gare go nna ka bona ka lebaka la kgolo ya ka tse di tsa ditho tseo ke di ka tsela eo ke gotseng ka yone ke reng ka mabakana le a mangwe ke nne that's nne.

0: Kelly Price, you should have told me. But I did believe I'm going to kill the Manhattan, so it's a shining star. PCFM, Mama Medi, ke so let dabatsa gona he re ke bone re ke bone e ke bone meletsa ka bane ka Facebook ke le yona ge pale Mama Medi ke bone fela meletsa o nge na le wena okay Loreng wa o kgile ka tsebe re ke bone mo re PCFM la lo mongweng Ayo, ke mametse ke le machacha ha matela o swaka ke le bomomedi ke tse ke sheba ke bone all right ke na e ke ke tla ke shota bena e ha ke tata o kwala mona ba PCFM ke tse ntse ntwe ye nje ka focus o tse positive ke ka tlaletse negative mo mamedi ba nga ta ga laira lanta tilona mana o tse mmomedi ba mana a qoqa mana sentse ke la fela Hello. Mamedi. O ankutla.
1: Hello.
0: Ha ankutla, ankutla. Di na ke o tla bathong. Na ke o tla khutla repetele. Khutla repetele 212196 plus 26659956. Yeah, go bone moment. Kutla repetele mo medi repetele hanga tagalla e ka shaba tsena tse bohloko tse bohlwa fela tse semonate mo medi ga shebe mo medi le hlakogele le etle di nthontse ke tsa halang ho tshega shebe the bigger picture e ba ba mbare ga shaba khone mmane fela mo ntwele le bohloko ha re ha ga karetse picture ka ofela e go shebe ka ofela o emelle mo ga o shebe ka ofela o bona go ha o hobi hakalo wa tseba ha o hobi hakalo ke bona maletsa o reng 95.6 ke Jade le Maseru KQCT ke le ba o le fela bona mogate wa go be le busibo monate ya ke le ba bo hlwang kileng ka go lo magahlelong ona mme re pisa fa mhakwala
2: ke ba go bona jang tsa nyolo sa magaleng go le se fitile ka ga masibo a se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le tlolela ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketse yo le na gala gala fela ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mongwe ya rona ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga a hela a se ma jang tsa mmane ho bua mo haleng thodi a igetsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ikise ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka Hach, kyanumela ke ipuntse mpaolo le mahlalela o mona mane. Ke re ke dobeta. A nao la ka tsao la tswa se o majanja sutwa. Mamela PCFM. Hariba.
3: PCFM. Your pulse. Our
4: life. Ke tla ba go tsale ba. Ke tla ga le mpona ke le je je tshwantso sa mo je tswang.
0: E le shemela metso re bong kamera o hara ya le shume mo ba me di. Re Okay, yeah, she made a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
1: Mhm. sala na wa le jina o na na kunta go na le ga sa history khale kwana sala e ntiki seba na wa le jina e e ska mpa ba ke kitwa nyu yo pa lenga.
0: Eh bua ga tla utlwa wena di ya kopana na ya ditabentsa gona na.
1: Ye tawa.
0: Bua ga tla utlwa wena ya ditabentsa gona na.
1: Oh.
0: Eh.
1: Ke je bila na wale. Aspetle ma. Ha bi khethelo ya teng. Isa ke bo ke taba ya bophelo ba hao.
0: Ke maemo a bophelo.
1: Ale ke seba gona ka 5 days ka pa 7 days fela motho o le ka moo. A ke so kutlwang ko e kano. Ke a itse re na bane ba ka tlase ka mang. Ka matamong ka mane. A ba nge ile mo tsekana ke ga nda ka fa digital ba tswa mo mo kwa ke le Spanish mo ne ka dikale
0: yo
1: e be go le ba tswa ba nda di e se mo jo mo le mo o jela di di sa
0: e me le mo ka nete o
1: ba le ke le ke tswa ke ha o ga le rumo o le bitse tsa o di o na tsa tsa ba motho e bo tla tsa ba ka lo la ile we
0: hello
1: ale ine ke ba tla o re a pisi ka mogweng ka teng o wa bana ke le ga ta go ale ke re ke le ma be tsena go ne o tla fela tshe re yi e buri tsena sa se tsena ka o fela eh
0: ei
1: ke ja ke ke ke ba ba khetse ke na na go ka ha ke se ho jala tisa me keba tisi
0: eh
1: re e mona ona se sala mo se se ke se khatla le lo ka se lo di le na e le fa lo ke ba tiri
0: ka le ba hlabse ba monati
1: la di pidi di tsena ai
0: a batho
1: jang khata ka yo ke khale ya go
0: ke dumela
1: e ha ntso sa nkutlise na hlemmeso
0: e
1: a ile le le tsama ntse tsena ai
0: a a fola he fola
1: a
0: ya sharp a fola mono ho tloloka a lo sontso lukile ile ho sontso ho lukile e mashwabele a metsemene ka morao hora ya le shweme mo mamedi a ke istoriye ipheta ho potsana la mantsa ma mobedi a hang there's nothing new under the sun a ona tencha mobedi hantsa ka la mona ntse re tlhwa ntse re he hona ho ihwane tseni tsa ntse na ka thula mamela nkile tsa etsa la pili impa ile na go ya go na ona jwa le mobedi a ho experience ke khotla mona ga ke tsoka eng hloko medisa ka eng gutwa ka eng tsa tsilele ke leng ho lona ke lebelise ka thoko ke ma tshwa bo ka ditaba tsa mofuta o fi Julio Iglesias Stevie Wonder my love cat that was it.

0: My love, Julio Iglesias, Stevie Wonder, ho PCFM. Re ba metseng e mashome a mararo fela. Le bile ho reng ya leshome le motso o le mong PCFM. Re ho reng ya leshome le metso e medi. Ke nako jalo go bona bona ka jona go keteka eng, hlokomediswa ka eng, go kutwa ka eng. Sa tsilelegeleng ho lona ke lebeletsweng ka tshwa ke matshaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe he wena momamedi. Ere ke bone. Ere ke bone, ere ke bone. Oho. Okay. Irregularity. Right. Ha ke rate tweno ene batla ho itsahala. Tweno ene batla ho iketsa mmabedi ha ke rate le wena ha o e rate ha ke rate. Ke ntho ka sa rate ena le wena. Ha ke rate. Ke letsa sebetseng International Organic Day. International Organic Day mo mamedi. Le ke toka selo mo selo mo ka lana sa sena la mashamba ya metsi. Luetse. Ile la bobedi beking. Eya. Mr. Bosena he wena mo momedi ga boetse ga ketika ke bua ka dilimo ka dijo tsanetse re itimetseng bua ka dijo tsanetse re itimetseng wena mo mamedi e tsanetse o tsebang hore morona go ja tsena ke a tsa o ngile na go e ka mo bumma ke a tsa ba o noseditswe ka metsi a tsanka ke a tsa go re u bua ka dijo mo kuba ka morona o sa tinya ha tamati e no itimela nyona green pepper e ndi hwetetsene bi thuti jalo fela ka chain a bua ka tsona tseno wena ba re PCFM ga gotheletswa ha holo he re DJ ba ne ke tsona tsene pa itse bakeng sa rona le mmile ya rona le bophelo ba rona bo botle e bile hantse re jala jalo mo mamedi re lema o tshwana la ntse re hlokomela lefatshe mo mamedi tikoloho ya rona le o sheba hala ha ina fela wena mo re PCFM ka tsana ntse go gotheletswa he go gotheletswa dihwai la go thaletswa ka jeno he hore le tise skela gathala skela gathala matla le hlaise ka bongata jele le tsebo fepela le bona ba seng ba sa fumane tsebo fepela le bona ba seng ba ka pa ba sa khone hore ba itimele ba sa khone hore ba iketsetse ditaba tsa mofutona wena mmamedi wa PCFM a ke re o khothaletswa organic fela mo mamedi ka jene hona le batho ba iketlang hampi wena mo mamedi bona motho ja ding ya ha utsebe akaja ya shopong sa loge ka bo le letsai fela bo spice go tshwetse wa reng a ke khone o tlhaisetsa e monga ba ga le tsena tsa spice utswe nna ke dikene le lai Hola le ntshogo ke tlokometse bo re fisiya fa mo ga tsena. Ba thaba ntate. Cha se ka ofe. Fela ba bang ha ba ga tidi jo tsena le bo spice le bo eng. Ka ba lo ga thaba ntate. Ai be sa le setse ntse tsena tsa lona tse. Ai ga batla. Ga o kone wena mo bomedi o ntsha ditsebo. O ntsha ditsebo mo no wanuka mono. Ya ba di gata mo ntate magale jam. King. Wo do main dimela. King ka pala di gata.
1: Bale. Wo do am di buke ga ha o ke mo ndate go ka o ithaisetsa.
0: E jwalo.
1: Ithaisetsa.
0: Mm.
1: Ha jo so go se ke re ka. Tsadi di ja gola ke la le.
0: Mm.
1: Dan Kena, did di topo ke inke di ka iswa a ke tena ke to ga le hinga tsaba topo
0: a we ke tla ke o phela nice nice ke le bo o ke wa breka wa go brekela eh bo ma he bo go mo mamedi ba ba ntate go yena yena o tsebang go yena ke a tseba hantle bona le sa tlhotsaneng ya ya joang e jileng go iqetelele tse o le o e hlabue wa tsa e hlabue maobane ka botseta we hlabona tse eh bona le batho ba phela ha monna tampe mo babedi ya ja tu mo le fela o ga nyanis o re tamati ke ke re fintweno go keno mono ya e hlabile eh ba ba mbana le diphofolo nkuise o ile sentse o tshela ka fugijing fela wa nka wisa selagem ba slice ke eno mono ka fugijing le bana se ba sa e ba tlo ba nole le e matletse tletse a re feketla mo medi organic mo ai go khotsaletsa e o ho itlhaisetse le di hwai mo medi ba itsang chelete ka taba tsa mofute ona le bona ba khotsaletsa ho le mo babedi hore ba hlaise ka bongata he le hore se ba fepela le mabenkele mo medi ya nateng ka gona ha ka mona e le ha re lo reka le gona he mabenkeleng hona ba reka mabenkeleng kapa ba reka mabenkeleng ge reketse go tseba go dintle di lukile bakeng sa rona mele ya rona le bophelo ba rona bo botle mabelo peace fm ba shomele metse meraro le bile horeng ya re shomele motso o le mong a ke leboga e le ke potele fela ke tse tsena ga gotlhe ya ho di matswa ba
2: ho le matswa tena ma se u go tena na mo ita ba anta dai go no bontse o khuile we
3: fuma
4: ya bo se
3: a
4: se
3: Ah, oh, let me job, I will let my job.
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: E jalo mo momedi ke your pulse our beat hashtag your pulse our beat hi Laila TK ke la khale ya bat kitsile 12 he a batong e u tswenda te mo khathala ona o ka o fumana jole e ka o no tlwe ke pula hey o nka o dia fats ke le wena TK u sibo mo na te ke le bo ha o tsile ke taba bohloko ke taba bohloko ha o tsile ene a pula mo mabedi ha ke tletle mo dira tsinela ke le hlono le letswang ho ntate modimo ke nka fela e le le hlono le hlatsitse mathata ka plane se o se ke nka dintho se ke sheba the bigger picture se le tsela eo ke sheba bophelo ka yona mo mabedi ke gathetse go tletleba se ke amoela maemo ohle o ke sutang ho a fetula ke o blella mo mabedi a go tsela mana ha ke tsena ba shame le mitse mabedi ke di bile ho ngenya le shame le motso le mong back to your PCFM mana ga ka Nelly Hamo bana le Kelly Rowland tsa dilemma.

0: ke Brandile Monica ibitswa the boy is mine pele mo nna ke letja him put that woman first o PCFM handle mahlora ke le shimele motsuli mo mamedi ge kana handle ka khotlolo re nya boraro le bile ya qetela nnano la gone ha bana la dingwetse ke tsaulu e le dingwetse tse sa dule mbo ha di rena le ditaba tsa lona ke ngwetse le nguye e tsemphoso Romana ka ofele. Ka nnete batho. Ha e ntshona ka nnete. Dingwetse tsa saduleng wa hide. Ka nnete. Le tloetsa e ke ga mbuna lwane. E ke ga le mone. Ah no. Ha ntle tabe. Ha ntle. Asiona. Tena mo media hore ha re nyetse yo ka kinyetse mane ha ba ithapa jeli ha re dule mo e ta ba sentse ke la bua sona pejana ho pula hona le mosebetsi hona le lefu le hlaileng re yaya wena o so fihla ka mqibelo how a e ka nnete ka moqibelo seng a e ka nnete ka nnete o sma busa no asiona moqibelo mo sharp ina moqibelo ga be ka thuba labhlan o pelang ke la ga bua ka bana mo mo mabedi gege bana ba tla ba king mo ke tikile fukeng bana ba tle ba le teng e ga bua ka taba bana mo mabedi ya ba ka ga mona e ga monela bana le ka di danon tsa bona ho pela le ditho tsa bona nko ya ka ge bitha sharp bile bana mo mabedi na ko ngwe malapeng a mang o tla bona hore ha ho le jalo wa bona hore sebaka sa bo mo phumolo wa mo go balang jalo jalo ha se le kane ga bangata mo ba medika o fela ga tile mono ga phaletse ga tlo thusa ga tlo lla moswang ho sane ka moqibelo ke something ke mo mong ke le fuki mo ketiki jalo ga mo no ke le loko le na la ha maponi ka ofela ke rona ba hore teng ga bana hore wa tseba lo ngwetse hore a mona lapeng ho shota 1 2 3 jule ka ngwana mo a motjha e bile na ko ngo fumana hore ha o sa le le motjha hakalo ha o sa tla le mokgwanyana wa enkapa eng ha ho lo bo ke bile ka dikoloi mona tse tlang dikena di cheta di kena di ke tu di direct twenty ti monso tu tlo ao tsela ntho di sebediswa hlongwane so eya bo matrasinyana a ke di kubo go bana jwale wa ukusisa hore haiba khamela ba itse e ke re ke lapeng mo ntlela o tla nthusa mo wa medi o tla nthusa ke lapeng mo ke he e se le heno jwale wa tseba ona mona ho na le eng ha ona eng ho shota eng ha ke re jile ga moela baiti hore na o dula Gauteng baiti bana wa ba motso ba moela ha o moedi o tla nthusa mo mamedi wena ha ke lengwetse aba ithabo male wena ke dula ga Steinberg ka pa dula Cape Town ka mosebetsi ka ba ke masehubu ka mosebetsi mo hlakeng ke moeti ka pa ke ile heso je le ha ba ke ile hae mo mamedi elore ke nna mo elang ba itiba ha ke jolo ka ngwetse ke ko ngwetse kgolo e ke batla ngwetse kgolo e ha ke ga tubua ka yona ho lo ba etla ka ja break e jele yo ka ngwetse kgolo ke fihla mo heso ke tlwa homela ba iti mo ba medi ba tleng e ka ba ka tlasa maemo a fika pa fika ba ke maemo nao a alifu apa ke mokiti inga pa inye ka banye tenye ka etsa o le lokolelo la ha maponi ka ofela le kopane mo mamedi hobane eng ke tika ka etsa mogwa mo mamedi wa ho ka bonyane e mogwa wa ho ha phumolang ga phumola hantlo bete go se ke bua mo hlomom e ha tshege gereke se ke re ka tla letsa lapeng ha tla gotla letsoa e mo monyatla o leng teng ha holo ha gana le bodikolo jolo jalo maemong a mang ga nne fela o tshele terase ka morao ka mono e le hore bana ba tle ba tsebe o phumola hantle mo mamedi ga ke gobane o tla bana jalo gore e se le gona ba ikabileng beng ba baeti ba rona jele ba bone na ho etsala jwang ga ona ntho ore ba fang yona o tlo nthusa ba ke a fosa ore ke gona bana ga a fihle o motšha ditabeng le wena e kao le wena o lebeleletse go mohlomo o ka thusa go ka thi o se maipato o tla robala mo nna ga se nna lokelang e be nna ka pelepele a tsokang ka leke la tshepi bentse ke wena ya kwa e bentse ke supa ke wena ya kwa wena ya kwa wena o tla robala mo wena o tla jela ka kotlense wena o tla ja tweetse eish go tla mo bela PCFM 2121956 plus 2665 9956 2121956 and plus 2665 9956 mo le tsa vesno to WhatsApp mo 6200956 o ga thusa ke ya ha ba ithabo mane he mo mamedi tsholo ka ngwetse e kgolo ke botle mo mamedi ha se ke mjolo ka e ka ha ke mo chatabeng o e ka ke mo chai mona ke nna ke magetso re le ke tlo go bala kae le bana ba ka ke tle le bana ba ka mo bobedi ke bana ba babedi ke nna mo fomo ke ntate ke nwa ithabo ba itiki ba batli 2121956 plus 2665 9956 ngwa letsa voice note he ke botla mo mamedi ha se ke meletse ka thoko e ka no thwe ke itse ba mo mamedi mo intimela fela na ke botle ho be ke ya mo aba ba itse dikobo ke nna tletse le tla se mo ka pa be teng ha ke a tsala mogwa o fela wa hore bonyane he ha ba ke ha ba ke nna go bala mo bonyane ba itse ba bele mogwa o he rona ba tla itshetletshetla ka e bosiung bo bala bohlano bonyane
1: ibutla go be
0: e
1: ke di bona tama o mona di ngotse se a jalla na ke
0: o jwal
1: a la abla man u fona le sitting ya fela Gale Bare yo bo ja bona ba la tlhalo. Ke le di bona ni bo so kwa tle. Ke go tshe bona